0: Okay? Kagining e-bike mabiyanan sunod sa mga kapulisan ara sa inner lane, no? Nagapundo sa kaiman maliko sa, no? Mag left turn sa. Okay? May left turn ta. Actually kuno naton nga lang taon, so euro na to ni sila yung mabiyanan. Disiplinado ni sila when it comes to tricycle kagano. Wala ginaglabay sa highway mabiyanan. Ang mga tricycle may ruta na sila sa sulod-sulod. Galing kay paglambot mo da sa may abot kong permi ko ka pa sila eh. Nagligad permi ko ka pa sila eh. Paglambot mo da sa may merkado na nayon. Ha? Wala na to pa sulod-sulod. Di so magguha ka na sa may merkado. Oh, paglambot lapit na blasis kulahan pagkadto na sa ospital si Teresita. Sa highway ka na na. Okay, wala na nang katubhan ato sa piyak eh. Oh. So, dira na yun ang biyanan. Okay? Kabudlay, no? Wala man gina pa kayo. No? So, namunan natabo. So, nag-u-turn ang taxi, ang samtang, ang ining e-bike, nagapundo kay Kahulat, nga ma-left turn. Pero kalapad sa dalan, mga biyanan, ha? No? Hindi pa na dito, hindi na dito, by the way, ha? Hindi na dito sa may pagkatotresita, kay kalapad ni nga dalan. No? So, may barangay 5 ni mga biyanan, ha? Oh, liwat sa may barangay 5. Oh, sa may Bangga Bulangan na 'yon. Oh, Rizal junction sa Rizal Highway sa may Bangga Bulangan. Oh. So samtang nagapundo, nagulat nga ma-left turn, no? Siling sa mga kapulisan nga ang taxi nga ini na side swipe, no? Sa right side sang series bus nga ang taxi na igo dito sa electric bike, mga men, e-bike. So ang e-bike kagang iya nga mga siguro mga kabataan niya ni, I don't know, no? I don't know, duha ka minor di edad nga mga pasahero, syempre nadagdag sila sa dalan kag patay gyud ang isa. Nagindala sila sa ospital sa TLGPH. Pero ang 3-year-old nga bata, nga babae, no? Yung deklara nga patay na sa natinding nga physician. So, anong mahambal ta sini, mga binan? Anong makuha ta sini nga? Anong makuha ta sini nga analysis, mga binan? Okay? So, based on the facts stated sa report, mga binan, sa mga kapulisan, nga ang mundo na tabo kagang dalan double solid yellow center line, no? May pipila ka mga traffic law issues nga mag-arise, no? However, importante man aton nga dumdumon nga only ang police investigation, witness statements or mga CCTV, no, ang magdetermine sa actual nga liability. Okay, hindi kita ma-determine, aton lang ni pang, no? Pang warning lang ni aton, especially kung naga-drive ka mo e-bike, kay damo no subong ang naga-e-bike eh. Ha? Or naga-drive ka mo series, naga-drive ka mo taxi or biskan private, bala nga mga ha? Isa-isa ho 'to ni. Oh, so if you look at the legal analysis sang kada salakyan o tatlo eh, di ba? Ang Toyota Vios nga taxi ang most legally questionable ang iyang action nga man. Kaya sunod sa report nga ang taxi naga U-turn from northbound lane and was about to cross to the opposite lane. Ha? Dasun ang highway, mga biyanan, may ara double solid yellow line. Ha? Importante, inikitama. Generally, mga biyanan, sa idalom sa ato, ng traffic rules sa Pungsod, Pilipinas, double solid yellow lines, naga-prohibit ini sang crossing, sang hindi lang kay overtaking, ha, but it prohibits crossing into the opposite lane. Bawal U-turn, mga kabiyanan. Oh, galing kay damo mga driver, hindi ka balos ini. Okay? Binaton nga okay lang ta mag U-turn kay ula man, no, lapad laman ng dalan. Ha? Double solid yellow line generally under Philippine traffic rules prohibits crossing into the opposite lane. U-turns are generally prohibited kung ang road markings naton nagaprohibit sa crossing the center line. So kung double solid yellow line mo biyanan, hindi kaya pwede mag-U-turn. Okay? Tapin pa kung kasakos-hakos ang dalan, hindi kaya pwede mag-U-turn. Ha? Kag kung mag-U-turn ka man, siguraduhon mo nga tulog, tanan nga mga driver, wala may nadalagan. Ha? So, kabudlay, no? Kabudlay. Oh. Sa series naman. Ang question naman rin sa series, kay Ginside, swipe niya ang taxi. Oh. Ang issue, ang pwede naman pamangkot, ang driver, blayhan. Ha? Pwede niya ayhan, malikawan ang kolisyon. Ha? So, ang mga investigador, ilang tawo nila ni ang ano kadasig ang dalagan sa bus. Oh, ano ang distansya? Ah, kung nag-speeding ang bus. Hindi pa niya ako pang ano, no? Pero laban nga mga... Isa sa mga rason sa una, na agintagaan kaginbutangan speed limit bala ang series. So, una, wala speed limit eh, di ba? Partner, abot nung kasakay ka sa unang partner bon. Wala speed limit ang series. Pero laban nga gabiyahe norte, pirti na wala mga atay. Ha? Experience yun sa una. Wala pa titit-titit mula. O, tit! Sabong may titit-titit na eh. Titit! Tapos maglapaw na sa anong. Tapos una, wala. O, grabe. Ano maningin lang ang ginalagas ni sa mga driver. So, sa una, di ba? At sabong ganit, biskan may titit na, dahil sige nagyapon mong padlagan. No? Pero dapat, ari, pag sulod mo sa syudad, may speed limit ng syudad eh. Sundon mo speed limit. O, para sa ato rin sa Makulod, ang speed limit, pila ka balok mo, oh? 40 ang speed limit natin di. Oh? Pero damo ka kaya magkakita ka speeding eh. Oh? So, dapat mahaganagan ka. Kung hindi ka ginman ka 40, at least masikwinta ka lang. O mahaganagan. Eh, damo na pa sa damo na ano eh. Damo na sa lakyan eh. Oh, hindi man isa ako nga pang, kasi ginabasol ko ang series. Pero laban sa una, ng aksidente, bala, isang series, pagkato norte. Okay? Laban na sa una, ang tumbling ang series at katuban, gabungkuan na yung series kag series. Oh. Kay abuto nung ginakaon ni sa mga driver ni sa mga panorte wala gina pamahaw nila ni guro at tay guro pirmi ay kay daw wala at tay magdrive lao no oh. Pero suno pinigyapon sa investigation sa pulis ako nag speeding man siya no oh. Kung ang taxi nag U-turn gulpe ha unexpectedly nag U-turn no oh. Kag wala kabantay ang series driver at iba si ang I don't know. Pero kung ang bus nag-overspeeding, okay? Ang bus driver mga tubang kinisa sa iya nga kung galingon nga liability. Okay? So left side sang taxi ang na side swipe sang right side sang bus. Ha? So but silingon nga ang taxi, ha? Nagagiho across sang path sang bus no rather than the bus directly rear ending the taxi. Okay, di ba? Left side sang taxi but sila yung driver side. Oh. Ang naigo. Sang right side sang bus, ang right side sang bus didira na ang puerta, di ba? Oh. So but silingon hindi ini ayhan ang taxi nagliko halin. Siya halin siya sa outer lane, pasulod siya sa inner lane, kinaside swipe siya sa taxi, ano side swipe siya sa bus. Doon laban-laban, doon mo nang istorya eh. So, noong report niya sa kapulisena, no? Sa ato lang ng analysis, oh. Nahawa ti e-bike. Ang e-bike ng gambal, naghahulat sila nga mga, halin pa kulod eh. O imagine na bala, halin pa kulod. Subot silingon, ang laban ng mga series wala gina sa kun double kun four lanes ang dalan laban ng mga series ara gina sa tunga gada gagi subot so, silingon ining taxi nga ini halin ini sa higad may U-turn pasulod no pabalik sa Bacolod ni siguro okay so naigo sang bus no dasun ang siling sa mga comments mga binan, hindi ko ang taxi ang nakadala sa ano eh, e-bike, ang series ko na eh. No? Siling sa mga witnesses sa comments, wala, comment section. Oh. So ang e-bike mga biyana, nagapundo sang dalan, kay may left turn sila. Bot silingo, nag-aatubang sila, bakulod ang ilang atubang. Okay? So pagka side swipe sang siling sa mga siling sa nag-comment ha. Siling sang sa comment section. Nga pagwahig sang bus kuno didto gi sila nagrikta sa e-bike. So ini namang e-bike mga biyanan. Ha? Nagapundo sang inner lane, ha? Sang southbound lane kay mal left turn. Subot silingon atubang igid ang series bus. Oh. Ang naka low eye lang ni kay ang e-bike, ha? Single ni nga e-bike ha, hindi ni sidecar nga e-bike. Driver, dasundala niya duha ka bata, 4 kag 3 years old. Oh. Single nga e-bike may dala 4 and 3 years old ara kamo sa tunga sa highway. Okay? This may violate local regulations. Now, if you talk about the left turn consideration, mga biyanan, no? Well, siguro, okay, bike, nagapundo, nagahulat siya eh. So, siguro, ara siya sa turning position. No? Siguro, nagasignal, I don't know, wala ta kabalo. No? However, basis ang report, mga biyanan, ang e-bike, it appears to be the most innocent party tungkol kay nagapundo siya eh. Okay? So, sang nagbunguanay na ang taxi kagang bus, dito lang sa nadalahig. Amula na galing. Kami ara ordinansa mga binansa Bacolod. I don't know kung sila may ordinansa sila. Nga ang ito sa bilog ng Pilipinas may ordinansa, di ba? Bawal ang e-bike sa mga major thoroughfares. Oh. May ordinansa nagligad ginpatuman sa January, I think January to, di ba? Paterbon. O sa sini nga tuig. Nga ang e-bike ya bawal na sa mga major thoroughfares. In fact, amo nang rason niya ni nga ang Lacson di na dapat pwede agyan sa e-bike kag mga tricycle. No? Ang Lacson Avenue, halin dito sa may Takuling, pagkato sa series sa northbound. No. Nga dapat wala e-bike. I believe ang sila'y mayamo mo na eh. Nga ang e-bike hindi pwede tanin sa highway mo. No? I think agibiulos ang aton ng mga pumuluyo eh. No? So although sila ang pinaka-inosente, sila ang nahalitan. Okay, ara sila sa tumaas na dalan eh. Oh. So let's talk about the warnings, important reminders, no. Sa sining mga bagay. But then at isa mga problema mati kidana sa pipila ka mga panundong. Hindi pala katimalin, kibabalik pang oras na Pilipinas.
1: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly, or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives, so drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233 DYVS. 12!

0: Ano ini?
1: Kabalo ka bala kung ano ang kahulugan sa sining at tinaga? Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
2: Ang ini aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, maalikaya. Sa Ingles nga tinaga, pleasant. Liwat ang aton suwang tinaga sa Hiligaynon, maalikaya. Sa Ingles nga tinaga, pleasant. Dugang nga impormasyon, maalikaya buot silingon. Manayanaya, ukon manayanaya ang guya, ukon makalilipay. Halimbawa kon gamiton sa dinalan, mabasa o kon makita mo ang kondisyon sang tagipusoon sang isa ka tawo paagi sa iyang guya, kay kon malipayon siya, maalikaya o kon manayanaya ang iya guya. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kon nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
1: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Balik ang oras na Pilipinas, alas 8:17 mga minan. Now, ining tragic incident mga minan, nag-offer sa aton sing lessons. Ha? Not only for the drivers involved, but for every road user. Okay? Kay ining mga traffic laws nato mga minan, ginsulat ini, pinagis ang dugo eh. Ha? Kay kadamo sa mga safety rules nag-exist, tungod kay may mga similar ng accidents, ang natabo na sa una. Now, let's talk about the taxi driver, number one, mga binan. Oh. And hindi lang taxi driver, para sa itong tanan, never assume nga may ara ka enough time for a U-turn. Okay? Never assume nga maka-U-turn ka dayon-dayon, agad-agad. Oh. Agad-agad, hindi mag-assume. Oh. Kisa, tamaan kita ka-assuming. Eh. Hindi ka mag-assuming, ha? Oh. Isa sa pinaka-common nga causes, oh, sang serious crashes. Pagyanan, amo ang pag-misjudge sang speed kag sa distansya. Distansya, ano din ta kapaluma gambala. Sang mga naga approach ng mga vehicles. Amo ning pinaka common, hindi mo matansya ang ilang kada sigon, hindi mo matansya kung ano sila kalayo. Kapin pa ko ng imo mga espiho kung gubago ka lang ka-drive la. Ang espiho ni mo, side mirror, kung silakyan mo gamit, normal ay ang espiho. Pero ang imo nga espiho, inabalang sa sulod bala, nga malantaw ka sa likod, most likely, ina ang espiho, mga biyanan, daw nag-zoom in ina sa ang espiho. So kung malantaw ka sa espiho ni mo sa sulod, lapit. Kung malantaw ka sa espiho ni mo sa guwa, layo. So dapat kabalo ka magtansyar, mga biyanan. Okay? Kaya damo, mga drivers, nga ang sulod sa utok, makaliko, pukusin niya. Ha? Dapat ako mauna. Pero ito kabalo, basi may bus, basi may truck, basi may nagadali, idra ng mga sarakyan. Ha? Nga nag, kadasig lang bala, in just a few seconds. Okay? So, never assume you have enough time for a U-turn. Number two, okay? Respect double solid yellow lines. Oh. Respeto, on mo gid na ang double solid yellow lines. Walaan may nag- halos respeto yun sa ato ni. Oh, respetoon nyo na kay tigulang na nasa. Dugay na na sila da. Oh, wala nyo na respeto eh. Oh, kay ining double yellow line mga kamiyanan, hindi lang ni kay Mirli, pintala na sa dalan. Ah, pintala na, anong lapot ko sa pintal, bahala. No. Warning ina ang double solid yellow line. Warning ina nga, oh, maybe ang visibility limited. Oh, maybe ang traffic dra nga dalan perti kabugat, oh. Or maybe ang pagtabok mo dra dangerous kadama. Okay? So respect makita gani ka double solid yellow line. Respetuon mo gid na. Ha? Kag biskan ini ka driver bla. Oh, mambalan mo gid na imo upod nga driver. Oy boss, double solid di maliko di bawal di. Oh. Kisa abusado tay. Abusado tay. Shadow kita ka, abusado. Okay? Kung maliko kita da sa double solid yellow line, inabutang ni mo, imo ka ugalingon, sang oncoming traffic. Ha? Oh, repeat. Number three. Oh. Yield to through traffic. Kung ikaw nagpaliko, ha? Palabya anay ang iban. Ha? Ano gidbi kung madugayan ka kadali? Ano gidbi ang isa ka minuto siyang disgrasya? Ha? Ang utok binaton, gahambal kita, dapat ako gini mauna. Ako muna. Ano ang muntang dami ito galing ang spot, galing no? Partner mo, no? Ang ako muna. Oh. So, yield. Okay? Kayman, ang mga nagabiyahe sa dalan mga biyanan. I mean ang nagasubay bala sa dalan bala. Ang nagalakat sa dalan, sila na ang may right of way. Ha? Sila na ang may right of way over sa salakyan nga nagasulod, naga-cross or naga-U-turn. Ha? Always remember ang right of way ara sa mga nagasubay sa dalan, wala sa mga nagaliko. Okay? So kung nagaliko ka, pasulod ka man, pa-cross ka man, pa yield. Paunaha ang mga nagadagan sa dalan. Kay sila ang may right of way. Kung magbungkuan ay kamo man gihapon ang ano kay mongkot ang ha, ang investor man mangkot sino may right of way sini. Oh, nga nagliko ka wala mo sila gitin pa hulat, wala mo sila gitin. Oh. Pwera na lang kung mag-giveaway sila sa imo, di ba? Amo na ngayon na hinay, kagidya, hindi mag-idya doso, dasoon. No, para naman sa nakasubay sa dalan, para yung series driver ngayon eh. Ha? Number one, kung ikaw professional kang driver, nag-bit-bit kasi mas nako ang responsibilidad. Okay? Kay, well, kung mga silita, bus driver, dapat professional ang lisensya nila eh. Ha? Kag damo ka mo yakarga nga pasahero. Okay? Kag lag ko inyo sa lakyan. Ha? Kag ang layi sa pungsod Pilipinas, nag-expect sa mga professional drivers na mag-exercise in greater care than ordinary motorist. Oh. Lain gin man ako kung mga professional driver. Oh. Pero professional driver ka man kung hindi, always expect mistakes from other drivers. Okay? Always expect mistakes from other drivers. No? Dapat kung ma-drive kita defensive, ha? But silingon, gina-anticipar natin malang may ha? May error nga matabo. No? Kisa hindi man ipaging pessimistic kung silika pa si babungko, bla. No? Kisa na nakigil ko ni Mrs. kay kung mag-drive ko, pwerte kahinay. No? Pwerte kahinay kasi ni Mrs. na wala na doon ikaidog, ha? Pwede kay inay, wala na gaidog. Ganasig lang kuguro kung medyo lapit na bala, malate mula. Pero kung wala lang, normal lang ang stroke, normal lang mula ng biyahe, wala akong magandali, wala akong magano. Hinay lang ko rin, tas ikwinta lang. Dasun mo sili ko, mabunggo, mabunggo na karoon, mabunggo na karoon. Ngaking, nga ka muna ginapunumdum, wow. Naka muna nga tawag mga kabiyanan, nga defensive driving. Nga gina-anticipar mo nga may matabo nga error. Okay? Nga at least mo sa utok mo, mag-anticipar ba si mabunggo ni, ba si maano ni, o ka ba, ka ready ka na. Kaya ang mga maayo nga mga drivers, mga kabiyanan, nga permi na lang na nagadlagan sa utok kong ka-drive. Ang mga ganit kong mga asawa, ninyo pagsurbohon, ninyo mga bana kung ka-drive sila. Kaya grabe ng concentration sila. Oh, mga babae, ya, kaya nyo lang mag-multitasking, pero mga lalaki, ya, oh, kung anong ginapanumdum sa lalaki, ya, walang ginahimu ko niya. Oh, kapin pa akong mag-drive ang mga bana, masiling ang asawa. Lang tawa ni pala si cellphone, huwag lang tawa ni pala picture ka. Hindi palihog kayo, gamay lang nga si Piat Bunggo, kamo matambling ka mga dawa. Okay? So, ang mga maayong ang mga driver, permi nila, ha, ginapamangkot sila utok. Paano ba kung ining silakyan gulpi magliko? Ha? Paano ba kung may gulpi magtabok? No? Ang mga ginahimo ko kay Permi, ang nambalan ko si Mrs. kung mag-drive kay gina-inculcate ko siya ang doctrine of driving. Iba patudlo sa kano drive eh. O, nambalan ko siya. Kung may mapunto gani nga jeep, van, o kung ano man sa higad, ha? Hindi mo gid birahon na yun. O, ma-overtake ka na yun. Hindi mo gid pagbirahon. Kung may mapundo nga jeep, tricycle, van, kung ano man ang nagpundo, always anticipate nga may matabok. Okay? Always anticipate nga may matabok. Oh. Biskan wala ka kabalo kung ano matabok, tao man na, sirakyan man na, motor man na, ano na matabok. Oh. Always anticipate nga may matabok kapin pa kung sa pedestrian. Oh. Kag kung pedestrian lane, mga biyanan, kisa guilty ta sinitanan eh. Ang proper gidyang action sa pedestrian lane, mga biyanan, ha? Mabahar kita. May tao man akon wala, mabahar kita always. Guilty kita sini, kaya wala kita kabahar. Wala tao, wala din na magbahar, ha? Kasi gulpe, may magtabok nga. Pareho kagapo, no? No? Sa Mansilingan na yon, dutayan lang ang babae nga bata. No? Kay naglagan sa gulpe sa pedestrian lane. Hindi, si may pure

No? Amo lang lesson. Wala ta kabalo, pedestrian yan, Lena. Basi gulpi may magbutwa, magbadalagan. So, masilita, wala man tao, ah. Bahar, gita ya. Always anticipate. Okay? Nga may matabok, may mamuni, ah, may mamuto. Ah? And always, mabinan, speed matters. Ah? Biskan ang iban ng mga salakyan na nagahimo sang sala, kung ikaw nag-speeding ka, ah? Gina-eliminate ni mo ang chance nga makalikaw ka sang kolisyon. Ah? Tungod sa ang kadasigon sa imong adlagan. Okay? You may be legally correct but still unable to prevent a tragedy kung dasig ang imong adlagan. Okay? Oh, aray pa kayo. 28 na pero silang tapuso na ni. Oh, ang e-bike. Ah? Ang motorcycles kag e-bike ang may ara kita lagi makabiyan sa dalan ha. Republic Act 10666 ha. Nga mo ning lagi sa mga kabataan ha. Kung antes ka bala magbitbit bata sa imong e-bike nga single sa imong motorcycle nga single no. Ang pamangkoton magipirmi ang ilabalayhan nga tiil makalambot na sa talapakan ha. Makauyat na ni sila balayhan. May helmet na sila balayhan. Republic Act 10666, mga biyanan. Okay? I-check nyo na. Kaya mo nang layi when it comes to mga bata. No? Sa single ng motorcycle, single nga e-bike. No? Kag dapat, kung nara ka sa intersection, maliko ka, extra careful. No? Kaya damo nga mga aksidente nagkakalatabo sa intersection, sa U-turn slot, sa junction, sa mga left turn points. Okay? Kag palihog, e-bike, hindi ka mo sa highway. Ha? Palihog, e-bike, hindi ka mo sa highway. Oh. Kay ang e-bike, abi, hinay ang dalagan. Oh. So, kung hinay ang dalagan, budlayan ka magmaniobra. Oh. So, paano kung may, di ba? Dasun, kahumok para sa inyong mga oh, palihog. Kung sa highway ka mo, dira ka mo agi sa, ano, sa bike lane. May pasigol ka mo nga e-bike. No? Pero mga sidecar nga e-bike, palihog hindi kaya sa highway. Hindi kaya sa highway. Ha? Kagka mo kung may mga pasahiro ka mo, masakay ka mo bala, paobra ka mo, hindi ka mo magsugot nga ang inyong hambala ko si Mrs. Kaya si Mrs. Dalila na sasta sa may libertad eh. Sakay lang sa tricycle pagkanto sa Yolo Branch sa Lacson. Hambalan ko kita. Hambalan mo ang sakyan mga driver nga hindi ka mo mag-agi sa Lacson. Pangalihid ka mo di sa mga di ka mo mag-alihid basta hindi ka mo mag-agi sa Lacson. Okay, kaya delikado, malabay ka mo sa Lacson. Bawal ang tricycle, bawal ang e-bike sa Lacson. Hmm? Oh, palihog, e-bike ha. Bawal ka mo sa highway, hindi ka mo sa highway. So, again mga biyana, always remember, safety first. Okay, anuhon mo muna kung dasig ka mag-abot, dasig ka mag-ato, doon kapila ka ng disgrasya. Diba? And most importantly, always pray before you go. Oh, always pray before you go. Siling ni Nanay Virginia, ako yung pastor, bisan sa pedestrian lane pa ko, wala, gigo ka sa leg, galantaw, gigo sa sinyas ang driver nga matabok. Ako una. Mag-ano gin kabudlay ang dutay nga hulat kabaylo sang safety mo. Chakto na. No, chakto na. No. Chakto na. Sir Jules, sila niya sa driver dapat mangin aware kita sa right turn nga way. No, maayo gani di sa Bacolod kay pwede lang ka right turn all the time but with care. Sa Manila kang Cebu wala na ya ginatugot. May signboard sila ya pirmi. No right left turn sir, no? Sa signal kasi sa mga intersection dapat open ginapirmi ang dito, ang right turn nga way right turn o right turn ang pasulod sa ano tsakto na diri sa ato niya ang right turn ara gid pirmi ang traditional kag modern gapanaog sa ila pa sa ila tsakto na ang right turn no? Wala na na ginapagihan eh dapat o dapat wala na ginabarahan ang right turn ha. Kay dapat dito na kamo sa tamang babaan. Anyway, mga biyanan, wala lagi kita oras, sulubra na kita. Antes kita manamilit, mga mohiyo tanay. May naman

Ito ang Diyos sa mabalaan, ginagang kapasalamat kami sa sininga, salamat kayo sa mga katutom, salamat sa mga pagbakmayo, salamat kayo sa bago naman nga tiyon nga natag ng masamon. And although may mga responsibilities, you know, but then may challenges, but then kaupun din naman. You go before us, you are with us, and you will never leave us. So, by sa sininga, laob, dan mo kami Ginoo, kagkabay nga ilayo mo kami sa mga disgrasya. Kapag Ginoo, ikaw gid ang mahimaya sa tagsa naman ng mga buhay. Tarang ginapod ng salamatan, Jesus' name. Amen. Amin na, nalindari sa itong studio. Kaubo na ito si partner Bonard Carmona kag si Sir Joe Redulia sa itong comment section. Once again, ini ang inyo amin sa kanginan, Jig Sinilia ang nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dito sa 1233 Radio de YVS. Kasi muli, see you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Si Levino Manaksa Jr. nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
3: Happy Wednesday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening po sa inyo na nakikinig dito sa Middle East countries, kayo man po ay nasa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 3, 2026. It's another day po para maging grateful tayo sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para po ipagpatuloy natin ang pangarap magandang buhay para sa pamilya at balang araw muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa kababayang OFW at kanilang pamilya, at kaya inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy, at pansamantalang mahalili kay Pastor Joe. Halina, samahan niyo po kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy at sa ibayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lang sa Servisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
4: Mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
3: Dito nga po sa Mag-abroad ay bibiro, nais po nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa ating pagdesisyon kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng ating mga pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman po kayo dyan, mga kababayang nating OFWs? Ay aming panalangin po na patuloy kayong nagiging maayos at na nasa mabuting kalagayan. Patuloy na iniingatan ang inyong mga sarili, ha, sa inyong kalusugan, maging ang mental, ang emotional, financial, at ang inyong spiritual health. At dahil nga po dyan, ay ating babasahin ating salita, ang gabay mula sa salita ng Diyos. Babasahin po natin sa Psalms 121, verse 7 and 8. At aking pong babasahin ito, mas maganda sa Tagalog po. No? Ang Panginoon ay mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kapahamakan. Kanyang iingatan ang inyong buhay. Ang Panginoon ay magbabantay sa iyong pagpasok at paglabas mula ngayon at magpakailan paman. Pwede ko nating sabihin na ang Diyos talaga ang tagapagbantay o nagbabantay sa ating buhay. Ang buhay po ay puno ng paglalakbay. May mga inaasahan at may mga biglang dumarating. Ngunit saan man tayo dalhin ng ating mga hakbang, tiniyak ng Diyos na siya ay laging nagbabantay. Hindi siya malayo o walang pakialam. Siya ay isang mapagmahal na ama na nag-iingat sa atin sa bawat yugto ng ating buhay. Ang pangakong ito ay hindi po panandalian, kundi ito ay mula ngayon at magpakailan paman. Ang ibig sabihin, sa bawat araw, sa bawat bukas, at hanggang sa walang hanggan, tayo ay nasa kanyang ligtas na mga kamay. Pangunahin po nating aral dito sa mga talatang ito ay magtiwala po tayo na saan ka man magpunta, kasama mo ang Diyos. Ang kanyang presensya ang inyong kalasag. Ang kanyang pangako ang inyong katiyakan. At ang kanyang pag-ibig ang inyong gabay magpakailan paman. Samahan niyo po akong manalangin, Agapay, bago natin simulan ang ating programang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo ang Panginoon na nag-iingat. Kayo po ang Panginoon sa panahon na kami po ay may laban sa aming buhay. Kayo po ang aming kalasag sa oras ng kapahamakan. Kayo po ang nag-iingat sa aming buhay. Salamat po dahil kayo rin ang nagbabantay sa aming pagpasok at paglabas. At salamat o Diyos dahil kayo'y kasama namin mula ngayon at magpakailan pa man. Dalangin namin o Diyos, turuan mo kaming lumakad ng may kapanatagan sapagkat alam po namin na kasama ka namin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay sa buhay na ito. Malugod ka o Diyos sa aming paglalakbay. Maitaas ang iyong pangalan sa aming buhay. Gabayan niyo po kami sa aming programa sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan po ang ating gabay mula sa salita ng Diyos. Abay, dadako po tayo sa mga pagbati ngayong umaga pong ito at patuloy tayong nagbo-broadcast na live dito po sa 702DZAS. At siyempre, babati po muna tayo ng happy birthday sa aming kasamahan dito sa Global Filipino Movement, si Angelus, no? Escano, no? Tama ba yung aking apelyido na binabanggit, no? Si Angelus po ay isa naming staff na nag-handle ng aming pong cool services o yung tinatawag naming ano ba to? Bakit ko nakalimutan yung aming cool services na yan? No, yan po ay paglilingkod namin sa aming po caring for outstanding outbound laborers, no? Mukhang kailangan nating mag mukhang hinihila na yung pagiging senior moment natin. Pastor Joe, calling on Pastor Joe, dapat magkita na tayo. Ayan. Ayan. Okay. So mga bati tayo ng magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood na sa inyong PM Radio. Kung kayo po ay nasa bahay, kung kayo po ay nasa inyong mga sasakyan, kung kayo nagda-drive, ingat po sa pagda-drive. Konting pasensya sa mga masyado mabilis magpatakbo at sa mga pasingit-singit na mga rider, konting pasensya po. No, katulad ko, kailangan ko ng habang pasensya dahil po dyan. Well, katulad ng ating nasabi, tayo po ay di-discuss, pag-usapan po natin ngayon ang patungkol sa paano ba maging, anong tawag dito? Kung kayo ay OFW, paano nga ba magkaroon ng effective na pagsisave or how to effectively save while working overseas, no? Ngayon eh, kumbaga kung inyo po akong tatanungin, isa yan sa mga pinakamalaking issue, no, na ating pong kinakaharap kapag pinag-usapan ni OFW. Sandali lamang po, ako po'y iinom lamang ng tubig. Maraming Pilipino po ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. upang mabigyan po ang na mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit kahit malaki yung kinikita ng ilan sa abroad, ano, mas malaki relatively kung dito sila magtatrabaho, anuman posisyon yan, o anumang trabaho yan, relatively mas malaki ho talaga ang nakukuhang sweldo ng ating mga kababayan kapag ka nasa ibang bansa nagtatrabaho. So, kahit malaki yan, marami pa rin po ang umuwi ng walang sapat na ipon o puhunan. Kaya nga, mahalagang matutunan po natin kung paano epektibong mag-ipon habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tatandaan po natin na ang layunin ng pag-abroad ay hindi lamang para kumita, kundi para magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating pamilya. Kanya nga po, maisingit ko lamang po sa Global Filipino Movement, yan ho yung apat na aspirational values na aming itinuturo at ipinamamahagi at ipinapaalam sa ating mga overseas Filipino workers. Yung pong unang-una, malalim na pananampalataya, maayos na pamumuhay, pamilyang buo, at pang-apat, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Ano ho? So, yan po ang gusto po natin, hangarin natin para sa ating mga overseas Filipino workers. Kung kayo po ay OFW or kayo po ay pamilya ng OFW, abay ito pong topic na to is beneficial for you. Kaya po inaanyayahan ko po kayong makinig o manood dito po sa programang ito ngayon, dahil makatutulong ito na maging kumbaga gabay sa inyo ng mga pamilya ng mga overseas Filipino workers. Opo. Kaya po, simulan natin. Unang-una, ano nga ba, how do you effectively save while working overseas? Number one, ito po ang pinaka-importante, magkaroon ng malinaw na financial goal. No? Magkaroon ng malinaw na financial goal. Mas madaling mag-ipon kapag ka alam mo kung para saan ang iyong pera. And let me just add, in one of the principles that we teach dito sa Global Filipino Movement, eh, sinasabi natin, begin with the end in mind. Ibig sabihin po noon, kung kayo po ay magsisimulang mag-OFW at kayo po ay nagsisimula pa lamang, dapat alam nyo na kung ano ang goal nyo that you will want to reach. Sa pag-iipon po, kinakailangan dapat alam ninyo kung kayo ay magtatrabaho ng ganitong kahabang panahon, ang goal po ninyo dapat clear. Kung kayo po ay mag-iipon, para saan? Para sa pagpapatapos pag-aaral, pagkakaroon ng puhunan sa business, pagpapatayo o pagbili ng property para mayroon sariling property, pagpapatayo ng bahay, no? At pagkakaroon kumbaga ng pondo para bago kayo bumalik, ay na kumbaga na i-secure niyo na ang inyong pera, no, na kinikita. Kapag ka ho walang malinaw na layunin, ang ibig sabihin lamang po nito kadalasan, napupunta po kung saan-saan lamang ang ating kinikita. Ngunit, kung meron tiyak na target tulad ng pagpapatayo ng bahay, binanggit natin kanina, pagpapaaral, pagbukas ng negosyo, yan po ay magiging disiplinado tayo sa paghawak ng pera. Bakit po? Ibig sabihin, may paglalaanan po kayo ng inyong pera. Hindi lang basta na nakatanggap kayo ng sabihin natin, 50,000 a month, no? Napakalaking pera, pero sa walang planong paghawak ng pera, ay madali lamang humaubos yung 50,000 na yan. So, anong dapat gawin? Magtakda ng short-term at long-term goal. Short-term can mean, halimbawa, pwede niyong sabihin na gawing per year o one year, iipunin ko ito at gagamitin ko para sa particular na pangangailangan. Or, Pag sinabi mong long term naman, halimbawa, iipunin ko itong halimbawa ay kumbaga 2 milyon na pesos ng 2 taon o 3 taon, sabihin na, I'm speaking of ano, examples naman, and then lalagyan nyo ng bakit para saan yun. No? Iipunin ko ito para pambili ng lupa. Ayan. So, there are short term, there are long term goals. There are ways that you can, there's ways and means where you can put your money para magkaroon po kayo ng particular at specific na goal. So, ano pang dapat gawin? Isulat po ninyo ang inyong financial goals. No? Magkaroon ng target. Tulad nung sinasabi ko, kung short term, ganito kahaba, o ganito lang ang kaikli. Kung long term naman, lagay niyo po ng taon. At mas maganda, dapat ho, kung kayo ay merong pamilya, kung may asawa, dapat isama ninyo sa opisin o usapin ang ating asawa, no? Regular na i-review ang iyong progress para po magkaroon ng clear na financial goal. Pangalawa, unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Mapapansin niyo po kung yung unang-unang point natin dito, dapat malinaw na financial goal. Yung pangalawa naman, ang sinasabi priorities. Unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Huwag pong ipunin ang natitira pagkatapos gumastos. Oho, mali ho yun. Ano? Dapat itinatabi muna. No? Itinatabi, ang mangyari kasi nito, gastusin lamang ang natira pagkatapos mag-ipon. Oh, mas mabuti hong gawin natin na pay yourself first strategy. Na sa oras na natanggap ninyo ang inyong sahod, agad na magtabi ng porsyento para sa ipon bago pa man ito magastos sa ibang bagay. Yan po ang dapat nating gawin. Halimbawa, no, sa natanggap mong sweldo ngayon, no, anong apet sa tres na, no, magtabi agad ng 20%. No? It can be up to 30% ng kita para kung kaya po ninyo ay maiaano niyo na yan, maiaawas niyo na yan para hindi niyo na humagagastos 'yon. Napakagandang discipline na kung ito'y magagawa po ninyo. Mahirap sa simula, pero kapag nagawa ay mas nakagagaan po ito sa atin. No? At kung maaari, magkaroon po ng hiwalay na savings account. Iwasan po ninyo yung paggalaw doon pagka naitabi nyo na. No? Iwasan ang paggalaw sa perang nakalaan para sa ipon. Huwag na ho natin gagalawin para hindi ho natin na mapapakailaman yon. Kaya mangyayari lang ho kung may access kayo palagi. Kung maaari, itago kung merong may ATM na sarili yun, itago ho ninyo. Huwag nyo dalhin. No, the way that to move forward there is that you discipline yourself. And then after first time, second time, I assure you, gawing regular na habit yung pag-iipon, I assure you ay ang mas masaya ay binayaran natin yung ating sarili. At the same time, applying the same principle, pay yourself first. Kapag ka ho meron kayo naman ay halimbawa may pangangailangan, kinakailangan talagang emergency at nabawasan niyo 'yon. Sa susunod po, no? Sa susunod po na pay ninyo ay dapat pay yourself, applying the principle na pay yourself first. Bayaran niyo yung kinuha niyo doon sa inyong sariling savings. Bakit po? Nang sa gayon nare-replenish yung kinuha ninyo. No? Very important principle po yan para sa ating mga OFWs. Pangatlo, gumawa at sumunod sa budget. Ang pagbabudget po ay hindi naman po kinakailangan komplikado. Ang mahalaga ay alam mo kung magkano ang pinapasok o pumapasok at lumalabas na pera bawat buwan. Mas maganda pa nga po niyan kung maaari ay gumawa kayo ng sariling listahan ng lahat ng gastusin. Ihiwalay po ninyo yung dapat na regular na binabayaran, yung tubig, yung kuryente, yung internet, no? Yung kasama na pa dyan yung groceries, no? Yung pamalengke, yung pong pagbabayad ng kung kayo po ay kung nag-o-order ng tubig sa labas, kailangan din po yan. Ano ho? No? Lahat pong yan, yan ay yung mga that can be considered as your regular expenses. No? At yun yung mga pangangailangan. Ngayon, yung iba naman na nagbabudget din sa sarili na this is what I want to buy for myself. I want to give myself a break this month. Or I want to treat myself. Ihiwalay po ninyo yung regular na expenses. Dapat hindi magagalaw yan. Yung merong natira na pang entertainment ba yan? Yan yung parang sobra. Yung pong sa wants na yan, dapat inalis nyo na ho yung, ano no, wala na ho dyan yung savings. Yung dapat itinabi nyo. Okay? Most of all, kapag ka ho nag-spend kayo, no, you have to set a spending limit. Bakit po? Ibig sabihin, kayo na mismo ang magsasabi hanggang dito lang ako mag-i-spend. At after that, stop na. Hindi ko na pwedeng galawin yung pera ko. Kahit nasa wallet po yan, kahit nasa iyong maliit na pitaka, o kahit na, ewan ko kung ginagawa po ninyo yun, yung gumagawa ng kanya-kanyang sobre para sa particular na gastos or expense. Gasoline, yun, didagdag na rin natin yung gasoline, yung load, no? Pamalengke, pabayad sa kuryente, pabayad sa tubig, no? I-monitor po ninyo. Dapat ang palaging ubos niyan sigurado yung ano, yung pong nasa expenses. O kung may binabayaran na insurance, may binabayaran na loan, yun po ang dapat mga inuuna natin. No? Yung iba kaya nag-struggle sa utang kasi hindi sila regular na nagbabayad ng utang. Mahirap po 'yon. I'm telling you, it will be a problem for you later on. Pangapat, no? Iwasan ang lifestyle inflation. Ano ho ba ang lifestyle inflation? Ibig mo sabihin, kapag ka tumaas ang kita, aba, tumataas din po yung gastusin. No? Dahil lumaki yung sweldo, aba, itinataas din yung gastos. Hindi ho dapat ganoon. No? The way to survive in this world, no, lalo-lalo in our economy right now, na napakataas ng bilihin, ay dapat ho doon lang tayo doon sa level na sapat lamang para sa atin. Kung kinakailangan maghigpit ng sinturon, kailangan po natin gawin iyon. Kapag ka tumaas ang kita, hindi po kailangan tumaas din ng sobra ang gastos. Wala man nung masama, katulad ng sinasabi natin na i-give mo yung sarili mo, i-treat mo yung sarili mo, o bibili ka ng bagay para sa sarili mo, or pag-reward sa iyong sarili. Ngunit, dapat nyo po itong gawin ng merong limitasyon. Ang pinakamahalaga po ay ang pangmatagalang siguridad ng Pilipinas. Kanya po yung iba hirap na hirap is because they kumbaga reward themselves so much na wala namang alimbawa. Kung ikaw ay hindi mo naman kinakailangan bumili ng magandang cellphone o magandang iPad o ng mamahaling relo, hindi mo naman kinakailangan yon. It's just that na pressure ka dahil yung kasama mo ay may magandang relo o may magandang cellphone. Ikaw naman ito, dahil meron kang kaunting ipon, pinasok mo ngayon sa gano'n, bumili ka ng magandang cellphone. Pero binabayaran mo ito monthly, which no, is not part of your program or spending program or beyond your limit dun ho. nagkakaroon ng problema. No? Mag-isip muna tayo bago bumili, no? No? Mag-isip po muna, kailangan ko ba ito? Kaya ko pa ito? May pera ba ako? Meron ba akong madudukot, no? Yung minsan binibiro ko yung sarili ko kapag nakita ko yung at gusto kong bilhin, sabi ko, saan kayang mamalalim na bulsa ko kukuhanin ang pambili niya? And then I end up thinking, wala naman ako mambili, ba't ako bibili? O kaya sabihin ko pa na sa kabilang isipan may, o kabilang tingin may nagbubulong, eh pwede mo namang hulugulugan eh. O kaya eh kung huhulugulugan ko, paano naman yung aking ibang expenses maapektuhan? So ganun ho, naglalaban ng ating mga kaisipan, eh kumbaga majority wins ba yan? O kung kaninong boses ang iyong pakikinggan at ang susundin? Oo, eh isipin po natin, isipin po natin, how will that affect my kumbaga my current financial situation. So, mas maganda ho, kumbaga iwasan po natin ang impulsive buying. Huwag po tayo makipagsabayan sa iba, no? Unahin po natin ang goals kaysa dun sa mga luho na maaring maglagak sa atin sa malaking pagkakautang. Alright? Ang ating pong oras ay 8:58 ng umaga. Pagbabalik pa po ang serbisyong OFW makalipas namang ang ilang paalala.
5: Serbisyong OFW.
6: Hello, anak?
7: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
6: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naku-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
7: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
6: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
7: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
6: O sige, anak. Paalam din. I love you.
7: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
6: God bless din. Hello.
8: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
9: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
5: Servisyong OFW.
3: Magbabalik po ang serbisyong OFW dito po sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy po tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Salamat po sa inyong pakikinig sa discuss how to effectively save working abroad while working

0: Okay, may signal. Mic check, 1, 2, 3. Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating broadcast. Sorry po at nagpa-fluctuate yung aming pong signal. At patuloy po kayong nakikinig sa ating programang Servisyong OFW. At dinidiscuss nga po natin how to effectively save while working overseas, no? At yung panglima na ating pong suggestion, naka-apat na po tayo kanina, ay magkaroon po tayo ng emergency fund. Ang emergency fund po, no, para sa inyo pong kaalaman, ay hindi naman po kinakailangan itong ano, no? Ang emergency fund po is proportionate. So, ibig sabihin, isang kumbaga proportionate amount that you can use para po sa mga emergency situation, like for example, may kailangan dalhin sa ospital ng family member o kailangan pagkagastusan kung merong kailangan bilhin na gamit. Pero sa akin, kinaklasify ko lamang po yung emergency fund as something that is of kumbaga importance na hindi kailangan magalaw o hindi kailangan magmanggaling sa inyo pong alimbawa regular na sinasahod, no? Bilang isang OFW, napakahalaga na may nakahandang emergency fund na ito po'y ginagamit sa mga hindi inaasahang pangyayari, pagka may nagkakasakit, pagka may nawala ng trabaho, halimbawa na aksidente o family emergency. Again, it is proportionate, no? No, kung ito halimbawa ay ibabase natin sa pondo na kapag nawalan ka ng trabaho, it should cover expenses, no? At least for the next 2 or 3 months, no? Yun po ay medyo ideal na yan, no? Kung ako halimbawa ang OFW na nagtatrabaho at binigyan ako ng pagkakataon na makapagtabi, no? Ng halaga na anuman yung mangyari sa akin, kalimitan po yung pagkawalan ng trabaho. The OFW will have to, kumbaga, find ways na hindi po sila basta, kumbaga, habang walang trabaho, ay meron hong madudukot na pera para ho mapanggastos po nila. And 2 or 3 months, mas maganda ho merong ganoon, no? Kayo po ay halimbawa, kung kinakaya, kahit hanggang 6 months, pwede po yung gawing basihan para ho meron kayong makukuhang panggastos habang kayo po ay nasa emergency situation. So, again, it is relative. Ibase yan sa inyo pong gastos, no? O pangangailangan na monthly. Pag-usapan yan kung kayo po ay isang pamilya, mag-asawa. Kung siya ay, kumbaga, kung ikaw ay single income earner, so, talagang kinakailangan mong bunuin, no? 3 hanggang 6 months na pwedeng gastusin, no? Ilagay po ito sa isang account na hindi basta-basta ma-access. Ano, kung maaari, wala hong ATM. Kung maaari, parang savings account na merong, ano, yung parang bank book, no? Or, kung kayo naman ay disiplinado at may ATM yan, naba, itago nyo, ilagay nyo sa kaha na nakalock, na hindi ho nyo gagastusin. Hayaan nyo lang ho, paano yung kapag hindi ko na, mas maganda ho ganito ha, mas magandang nadadagdagan kaysa nababawasan. Ano ho? Huwag po ninyong gagamitin yun for anything. Hindi sa luho, hindi sa, kumbaga, nako, may nagustuhang TV, o may nagustuhang sasakyan, ay dun kukuhanin. Huwag po, no? Mas maganda po, isave niyan, huwag gagalawin. Kung maaari, huwag babawasan, dadagdagan pa, no? Kapag ka meron kang extra income. Panganim, iwasan ang labis na pag-utang. Nowadays, alam po natin, parang nagiging nesesidad ang pag-utang. Dahil nga, sa taas ng bilihin, sa daming gastusin, talaga namang naghahanap ng paraan si Juan de la Cruz para matugunan ang kanilang mga pangailangan. Ganito po kasi ang prinsipyo sa pag-utang. Madaling umutang, pero mahirap magbayad. Lalo na kung walang kaplano-plano at out of the blue, bigla ka na lang nakaisip na umutang. May mga pagkakataon po na kailangan talaga na pag-utang. Ngunit, dapat itong gamitin ng responsable. Kapag ho ito lamang simple na kumbaga na prinsipyo. Kapag ho umutang, dapat magbayad. No? Ganun lang ho kasimple. Kung kayo ay uutang at hindi naman kayo magbabayad, huwag na lang ho. Huwag na lang. Kasi nakakaawa ho yung bangko or kapag ka tao na inyong uutangan dahil hindi nyo babayaran. No? Ang problema ay kapag ang utang ay ginagamit para sa mga bagay na hindi naman kailangan, eh dun ho. No? Tulad ng sugal. Natalo sa sugal. O kaya hindi masyadong pinagplanuhan na business ay umutang tapos hindi naman kumita, nagsara. Ayan, medyo ho, hindi ho magandang planning yon, no? Again, hindi ho dapat uutang para sa luho. Dapat sa mga pangailangan ho. Ano? Again, very same principle na sinasabi natin, bayaran agad ang mga obligasyon. Pwede rin i-apply yung pay yourself first, no? Ano ibig sabihin nun? In the same sa pag-uutang, unahin na bayaran yung mga utang, no? At huwag nang gumastos ng iba pa. No? Give yourself financial discipline so that you will have financial freedom in the future. Iwasan ng mataas. Kung halimbawa, kung kinakailangan naman talagang mag-umutang, eh pumunta naman ho maghanap ng bangko or lending institution where hindi ganun kataas ang interest. No? At wag ho tayo basta papatol dun sa nagpapautang. No? Ang dami hong online na nangyayari ay eh, hindi ho tayo nagbabayad kaya naman talagang kawawa pagka hindi ho yung hindi tayo nagbayad ng ating utang. Pangpito, matuto ho tayong mag-invest ang savings para po yan sa siguridad. Ngunit, ang investments ay para sa paglago ng pera. Habang tumatagal, ang halaga po ng pera ay naapektuhan ng inflation. Kung kaya dapat mahalagang matutunan po natin kung paano palaguin ang ating kinikita. So, kailangan gawin, mag-research bago po mag-invest. There are so many kumbaga investment firms na at nag-o-offer na mag-invest para sa kanila at piliin po ninyo kung ano yung legal at ano yung regulated investments. Most especially po, kapag po ito sa government, limbawa mga treasury bonds, no? Yung pong babanggitin ko, yung MP2 ng pag-ibig, ano ho, lahat po merong ano yan. I think, I don't know kung SSS eh, meron. Ang mga banko rin ho, merong mga ganyan na ino-offer nila na kapag ka meron kayong extra pera, pwede nyo ipasok sa kanila and it will earn dividends. No? It will earn interest in such a way na parang kumbaga magagamit nyo. Huwag lamang po yung ano, parang nangyayari kasi parang biglaan, hugutin mo yung pera nakalaan para sa, limbawa, para sa pambili ng bahay o pambili ng gamit. Tapos in-invest mo, tapos hindi mo naman pinagplanuhan. Mahirap po yun. Mag-research po muna tayo kung saan po tayo dapat mag-invest. Huwag po natin ilagay lahat ng pera natin sa iisang investment. Para ho hindi ho tayo, kung magkaroon ng problema doon, ay magkakandaiyak po tayo. No? Mawawalan po tayo ng anong tawag doon? Yung dapat na iniingatan nating pag-save ay mawawala na lang basta. Ano? Pangwalo, at ito na po yung panghuli. Turuan ang pamilya ng financial responsibility. Hindi po dapat o hindi dapat OFW lang ang marunong magtipid. Hindi lamang po yung dapat kumikita ang kumbaga nag-iimpo. Dapat po buong pamilya ang nagtutulungan. Bakit po? Kasi there have been stories, no, lalong-lalo na sa on our side, that we see families that thrive, the OFWs thriving because naturuan yung kanyang buong pamilya na pagpahalagahan yung perang kanyang ipinapadala. Nakikita natin sa mga mukha ng ating mga kababayan na yung naging preparado, naging responsable, naging matipid, naging masinop sa kanilang kinikita. Nakikita mo kung paanong sila ay nakapagpundar ng sariling bahay, lupa, nakabili ng lupa na merong nagsasaka o merong patanim, o nakabili ng property na paupahan, nakapagpagawa ng kumbaga ng four-door apartment, no? Nakapagsimula ng business na kahit na hindi pa nagbumabalik yung kanyang OFW husband or wife, eh gumagana na yung business. No? Isa po sa mga dahilan kung bakit nahihirapang mag-ipon ang ilang OFWs ay dahil sobrang ang gastusin ang mga naiiwan sa Pilipinas. Mahalaga pong magkaroon tayo ng malinaw na komunikasyon tungkol sa budget at tamang paggamit ng perang ipinapadala ng ating pong mahal na OFW. No? Ang dapat po natin gawin, number one, magkaroon ng regular na usapan tungkol sa pera. Pagdakda po tayo ng budget para sa bahay. Again, as I said, you can already establish yung regular na dapat na expenses nyo, na dapat ito na yung regular. No? Sa ngayon, like for example, sa amin, medyo nag-adjust kami dahil sa taas ng bayarin sa kuryente. Lalong-lalo na during the summer months. Kailangan mag-aircon, kailangan mag-extra electric fan, ano, so, tapos, aside from that, two of my sons are working, work from home, no? No? They use powerful gadgets and computers na talagang pagka ginamit nila yan, minsan 24/7 pa. So, you adjust. Kung ikaw ay OFW at meron kang ganoong mga gastusin, eh dapat po turuan ang ating asawa, turuan ang ating mga anak, turuan na bawat isa ay maging responsible. Napakaganda hong pakinggan yung mga istorya ng mga OFWs na nagtagumpay, bumalik dito, hindi naman ho kinakailangan maging yumaman ano, yumaman talaga ho kayo. Ang mahalaga lang ho ay bawat miyembro ng pamilya ay naturuan sa financial responsibility. Yan ho, itinuturo natin sa Biblia yung responsible stewardship, no? Ibinigay siya yung maliit, kinailangan na ganito lamang pirasong pila, no? Ay napalago, matutuwa ho ang Diyos para sa atin. Kaya ikayatin po natin bawat miyembro na mag-ingat, mag-ipon, no? Turuan ng ating mga anak ng financial literacy, and then therefore, sila man rin ay mapapahalagahan nila, ma-appreciate nila na yung pinaghirapang pera ay nauwi sa mabuting bagay. Tatandaan po natin na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kinikita. Ang mahalaga po ay kung gaano karami ang iyong naipon at napapalago at naihahanda para sa ating kinabukasan. At tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi lamang ang daming pera na kinikita niya abroad, kundi ang magandang buhay na naitayo para sa sarili at para sa pamilya na ano, pag-uwi sa Pilipinas. Diyan po nagtatapos, no, ang ating pong programang ito. At nawa, no, this serves as an inspiration for those families, for those OFWs Eh, mga kaagapay, eh, tulungan naman natin yung ating mga nagsasakripisyong OFWs para sa ating mga pamilya. Para naman pag-uwi nila ay hindi masasabing sila ay talunan, kundi sila po ay kumbaga nanalo. Nanalo sila sa buhay dahil naging maayos po ang kanilang buhay. Mga kaagapay, napaka-importante na isali ho natin ang Panginoon sa lahat na ating plano. Dahil magtatagumpay lamang ang ating mga plano kung yan ay isinuko po natin, yung mga planong yan, sa Panginoon. At dito ko po kayo aayain na manalangin. Nihiling ko po na kayo ay sumama sa aking panalangin para sa ating mga OFWs. Panginoon Diyos, kami ay tunay na nagpapasalamat sa mga bayaning OFWs po namin. Kapagamat sa mga pangyayari sa buong mundo, nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng langis, ng gasolina, ng mga bilihin, dahil po sa mga nagaganap na mga wars, giyera, doon po sa Middle East, doon po sa Europe, doon po sa Russia, and sa Ukraine. Papasalamat kami dahil kami ay nananatiling buhay, nagsusurvive, nahihirapan, opo. Kami po ay kung minsan sumusuko sa buhay, kung minsan nagagalit, nagtatanong, Panginoon, patawarin niyo po kami. Dahil kung minsan nakakalimutan namin that you are the God who provides for all of us according to your riches and to your mercy. Panginoon, sa aming pong mga napag-usapan, it is very important for our OFWs and their families to know financial stability and to know the principles of financial stewards to be better stewards of the resources na inyo pong bahagi sa amin. And Lord, I pray for OFWs. Panginoon, gawin mo po silang maging masinop sa kanilang perang naipon. Gawin mo po na sila po ay tunay na maging stewards ng kanila pong mga kinikita. For the families, for the husbands, for the wives, Lord, tulungan mo din sila na maging kaagapay ng kanila pong kapamilyang OFW so that hindi po maiuwi sa wala lamang ang mga ipinapadalang remittance ng kanila pong pamilya. Sa buong sambayan, Panginoon, dais naming ipanalangin that you will be Lord of all or none at all. We ask, O God, na sa mga patuloy na disruption sa politika, sa amin pong ekonomiya, Lord, patatagin niyo po kami. Pagbuklurin niyo po kami upang patuloy kaming manangan at umasa lamang sa inyo, aming Diyos. So, amin pong hinihiling na pagpalain niyo ang aming mga OFW. Amin pong ipinapanalangin na ibe-bless niyo po sila. And we pray, Father God, that one day, when they go home, they will be whole with their families, with their loved ones, at ang inyong pangalan ang naitaas sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samod na dalangin. Amen at Amen. Ayan. So, maging maalam din po ang bawat, kumbaga maging, kumbaga, abagabang tayo palagi sa ating pong mga programa dito sa serbisyong OFW dahil palagi ho tayong nagdi-discuss ng iba't ibang mga maayos o ng mga suggestions patungkol sa ating pagiging OFWs. At kung kayo naman ay meron pa mga concerns sa OFW concerns, maaari po kayong patuloy na magbigay ng mensahe dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV at sa aming pong Facebook page sa serbisyong OFW FEBC Radio. So, magkarinigan na po tayong muli, no, sa susunod na linggo, no? At meron pa tayo bukas hanggang Biyernes, no, sa radyo, sa online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ninyo ang inyong mga lingkod, no? Salamat po sa pagkakataon na ating po na pagserbisyon at through Pastor Joe's segment dito. Again, ako po si Pastor Rene Bonsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pinakamamahal na buong pamilya. God bless po!
1: Ako po si Win Matiangko dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangipalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: another time, Derisa DYBS Abyan. It's Wednesday. It's June 3 na. Kamusta ikaw, Abyan, sa Siling Adlaw? Welcome din sa atong program, Real Time with Leia, with your friend here, Leia. Nga nag-tamyaw gid sa imo sang maayong adlaw. Kanami gid sang aton nga adlaw sumungasanag. Kag mabulbog naw gawa, Abyan. Of course, nag-ula naman diya kagabi or sang kagahon. To siguro, no? Derisa Bacolod. Nakahatagin sang blessing sa aton nga mga tanom, kagabugnaw gid sa aton, Abyan. So, ready na subong ang mga Abyan aton, ng mga estudyante, kay nagabrigada eskwela, kag at the same time enrollment time. Kag ready naman kamo for next week para sa, ano no, I believe sa next week masako pag ginawa na ang nagalapit na gid ang aton nga klase. So, Abyan, up there na kita diri sa aton nga program. Excited din ako nga makaupod ikaw today. I hope nga tune in ka gidira, Abyan, hasta nga matapos ang aton nga program, 11 a.m. Kag subungan, ginatamyo ako si Nay Mercedes na net. Kamusta ka da, Nay Mercedes? Kamusta ka dira sa Guimaras? Subungan dira sa Iloilo, Tita Ninfa Tahala. Pastor ni Mesyo Tahala, may aga sa inyo, kag sa inyong family. Also, ginatamyo ako man si Ma'am Vic Regalado, dira sa may San Joaquin. Salamat, Gid. Subong man si Naininita Guadalquiver. Good morning sa imo, kabay pang tagaan kapag isang kusog. Kag kalipay sang Ginoong nga mapinadayunon. Salamat man sa kay Tita Ninfa de la Torre. Also, kay Manay Gloria Versosa. Padayon kita sa pag-pray. For strength and good health kay Manay Gloria Versosa. Kag salamat kid sa imo pagpangamuyo diri sa DYBS Abyan, ako ginangabulig sa amon na knowing gid nga nagapadayon ang ining abuluhaton for 55 years and beyond. Kag subong man, speaking sang anniversary Abyan, sa sini na nga Sabado, June 6 ang 78th anniversary sang FEBC Philippines. Invited kagid Abyano sa sina nga celebration online and on the ground. Mayara sa kita sang event sa Green Hills Christian Fellowship sa sini nga Sabado, Abyan, invited kag gid. Natamyo ko lang dira si Charon Magallanes sa may Tagig or sa Makati. Hello si Mocha. Also si nang Grayson Josel Olivares. Also pangamuyuan naton sa Gyapon si nang Jinky Cantancio, Abyan, nag-live na siya kagapon. No, salamat kid sa pagpangamuyo niyo sa iya. Please pray sa Gyapon for recovery and healing. Kag subong man si Tita Bing Aledron, good morning sa imo. Padayon man kita sa pag-pray kay Tita Bing for good health and healing. Also sinay Nanette Pisaga, may aga sa imo. Pangamuyuan man siya naton, Abyan, sa iya man nga ginabatsyag, no nga comfort kay siya sa Ginoo kag tagaan sang good health. Si Juan Manuel, si Rose Chua, good morning. Si Ma'am Ninette Pataray, Ma'am Glenda Kadavid, si Sir Robert Isulgon, ang Rijon family, dira sa Don Salvador Benedicto. Sir Chris Dacumos, good morning Tita Ofelia Tutika, dira sa may Canroma Pontevedra. Also si Ma'am Loida and Ma'am Rachel Mugar, good morning. Tita Mary Andrico, dira sa Pontevedra, good morning. Ginatamiya ko man si Tita Ninfa de la Torre, good morning. Kag subong man, salamat gid sa pag tune in, no? Kay Tita Nema Tituro de Elias, salamat gid. Also kay Mayor kag Pastor Paul Garganchel, na isusa na Thelma Cuelo, kay Ma'am Esther Labaste, good morning. Subong man natamiya ko si Miss Elvie May Gamilon. Salamat man sa kay Chaymila Kitko. Also, maing aga man sa kay Miss Janice Tita Norming Remutin, Ma'am Joyce Molina, Toto EJN family. Good morning sa inyo nga tanan. Kag ginatamyo ko ang tanan nga naga-celebrate sang ilang nga kaadlawan today. Happy birthday gid sa inyo mga Abyan. Kag subong man, salamat man kay Abyan Carla Pindo, nagapadayon ang aton nga Don't watch ang prayer dira kada adlaw, no? Monday to Sunday, no? Ang don't watch prayer dira sa may NGC Abyan every 5 to 6 a.m. So, invited ka man Abyan, no, nga mag-join. Salamat gid, Tita Ninfa. God bless gid sa imosinang Drusila, Sir Joel Gayanilo, sa mga mapisa nato dira nga mga abiyan sa Himamaylan. Maayong adlaw gid dira sa inyo ng Drusila. Salamat gid sa imong prayers and support sa DYBS. God bless you. Subong man si Miss Josella, Pastor Jordan Ortega. Si Drix, no, kag si Jensel Ortega dira sa may Sipalay. Congratulations kay Danielda kag kay Sir Fred Patano sa bag-o nyo nga baby, no? God bless gid sa inyo. Subong man ginatamyo ko man si Tito Eliseo, Tita Viola Patano, subong man si Kumari Joy Bravo, Toto Yani. Subong man si Ma'am Clef Aguilario and family dira sa may Kawayan. Maayong adlaw sa inyo. Kag ginatamyo ko man si Tita Perla, Tito Nestor, Day Joanne Montalvo. Also, si Nang Tasyana Bakulina, Nang Bardeta Ledesma, dira sa may San Enrique. Si hello man kay Rudy Maloto, kay Nang Chay Milky, kag Nong Gamay Saurin. Maayong aga sa inyong atanan. Kag salamat man sa mga abyanaton nga nagapamati dira sa may Talisay. Hello sa inyo dira ng Marivic Gomez, dira sa Morsha man sana Kandulita. Salamat gid sa inyo pag tune in sa Sevilla family dira sa Morsha maing aga. Also si Tita Girlie, Tita Jessica Fernandez. Hello gid sa inyo. Kag ang aton nga paibalo sa gyapon mga taga Lopez Haina Elementary School. Good morning sa inyo padayon dira ang Brigada Eskwela. Subong man sa tanan ng mga eskwelahan sa Bilog nga Pilipinas, no, kag diri sa Bacolod City, sa Handumanan National High School, Handumanan Elementary School. Hello dira sa inyo sa San Enrique Elementary School, maing adlaw dira sa inyo. Kag salamat man sa mga abyanaton dira nga nagapamati sa may Binalbagan. Hello dira sa inyo. Kag subong man abyan ang Unity Run diri sa Bacolod City sa July 4. Kung gusto mo mag-intra, contact lang si Vanessa 0970-717-9514. Si Pastor Rodrigo Niere dire sa La Carlota, good morning. Kag mga friends aton sa FCCC La Carlota, ang Politico family, si Tita Lori Castillo, maing aga, si Ma'am Josette Halandoon dire sa may La Carlota Evangelical Church. Pastor Elmi Entrolizo, good morning Pastor, mga friends aton sa Bakyas Evangelical Church, maing aga sa inyo ang International Discipleship Making Conference sa sining September 25 and 26. Kung gusto mo mag-register early, abyan, you may visit sa www.idmcbacolod.com. Good morning Ma'am Leia and happy blessed Wednesday. Sa tanan, ginagreet ko lang ang ako nga bata nga si Gladie May, Shane Hope, Janine Grace, kag sa mga upod ko sa kilometro 110 Fundamental Baptist Church, diri sa may okay si sa may Dangkalan, Ilog na siya, no? Kilometro 110 Fundamental Baptist Church, si Ma'am Noveline Gonzaga Gayat, si Noreen Gonzaga Gayat, sa mangod ko nga sa Cavite si Lailin Kumawas, good morning sa inyo. Kag subong man sa Kumawas family, si Adelaida Kumawas, good morning, no, salamat gyud sa pag tune in. Kag lawig pa ni nga aton nga program abyan, and excited man ta mag danay diri ang aton nga topic. Timely kita biyan. True love waits, no? True love waits, kag at the same time, ang teenage pregnancy, abiyan mo na siya itong i-discuss dili sa real time. Kag subong man, ang enrollment sa Baptist Missionary Association Bible College Incorporated, Elementary Department, nagapadayon. Kag kung may mamangkot ikaw, abiyan, or interesado ka nga maka-eskwala yung bata dira sa may BMA BC, please contact lang sa 0928-935-6707. Hello kay Ma'am Joy Agarado. Maying aga si Mosi ng Merla Magaspag, ginatamiyaw ko. Nang Renaline Razo, dira sa PCBS si Ching Magturo. Maying aga man kay Ma'am Jessica Santa Lucia, dira sa PCBS Iloilo. kag join ka mo abiyan or i-avail ninyo ang libre nga bulong kag konsultasyon sang PhilHealth through YAKA program, kagamot program. Magpa-member lang ka mo sa PhilHealth and after that, magpa-register ka mo abiyan. Kag ari ang mga accredited gamot providers diri sa Bacol City, ang Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, Bacol at Queen of Mercy Hospital, ang mga generika drugstores sa Libertad, Tangub Sumag, Fortune Town, kag Burgos, ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated sa BS Aquino Drive, kag ang LCEF Pharmacy sa Ground Floor Gani Building, Purok Maghiliog yun, Mansilingan. Kaginatami ako lang si Tita Virgie Salgado. Good morning sa imo, Tita Virgie. God bless gid sa imo. Kagabyan sa aton nga pagpadayon, mamati kita na isang pipila ka mga reminder.
1: Mahirap magpalaki ng magulang. Para kang may kambal. Buti na lang magandang kita. Mataas kasi ang demand sa mga kasing bata ko. Lalo na sa mga foreigners. At ito lang naman ang webcam sa bahay eh. So kahit anong oras pa sila tumawag, masasagot ko. Wala masyadong free time. Kung hindi ako nakatutok sa webcam, naglalaba ako o kaya nagluluto. Ganya siguro pag single child. Ikaw lahat. Pangarap ko lang naman bigyan sila ng magandang buhay.
2: Nakakapangilabot, di ba? Lalo na ang pagdami ng magulang na nagbubugaw ng sariling anak sa internet. Kung may alam ka, itawag agad sa 021343. Kapag hindi mo isinumbong, para ka na rin sumang-ayon. Panawagan mula sa Interagency Council Against Child Pornography.
3: Virginity, premarital sex, pregnancy, abortion, venereal disease. Do you talk to your teeners about these? If not, then the daily newspaper does. The weekly magazines do. Television implies it. The movies pervert it. And the commercials make fun of it. What's more, your teeners' friends explore it. Now I'm sure you don't want any of these to give your teeners the wrong notions, do you?
4: Real talk.
0: Real talk. 14 real minutes past 7:10, you're listening sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw dira? Mamsana Kandolita. Ginatami ako man na maing agagid no sa mga binaton nga nagapamati dira sa may Kabankalan. Kamusta kamo dira mga binaton sa Kabankalan? Pastor Lemo Luares, salamat gid. Ginapasalamatan man naton si nang Grace ng Josel Olivares, Sir Eugene Hadia, mga mapisa naton dira nga mga brotherhood no sa Upper Room Baptist Church nga nagadagyaw dira sa bong and praying gid sa provision, no? Ka good health and good weather subong, no? Ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. So abiyan naton nga topic on True Love Waits and teenage pregnancy. Kag we are privileged today nga makaupod ang advocate in youth leadership and family or community transformation. Isa ni siya ka lay pastors and Trinity Christian Fellowship, a member of Bacolod Pastors Prayer Fellowship and Bacolod Youth Pastors Fellowship. Organizers ng Life Improvement for Teens Incorporated through the True Love Waits Movement and Christians for Nation Building nga nag-focus sa importance of family values, good education, and more moral backbone for the Filipino youth through intentional discipleship. Gabulig ni siya abiyano sa pag-restore sa mga kabataan and families for nation building. So kung nga nag-help, no, nag-advocate gid for prevention, no, sang teenage pregnancy, youth delinquency, and broken homes by introducing the Father Heart of God as an advocate for True Love Waits and raising leaders for good governance in Bacolod, Negros Island region. So, abiyan, gina-welcome naton sa aton nga program today. Good morning, gid kay Ma'am Leia Bargazo. Ma'am Leia, good morning sa imo. Kag-welcome, gid.
5: Good morning, Ma'am Leia, as well.
0: Yes.
5: Thank you sa pag-invite sa akon to be interviewed here today.
0: Of course, ano, we are privileged, kid ma'am, and happy to have you sa aton nga program. Salamat, kid ma'am Leia, sa imong time. I believe nga ano ka man no, ng sako ka man subong, but gintagaan mo gigami sang time subong, kaga namin gini nga i-discuss naton today, ang ini nga topic on teenage pregnancy and true love waits. Basi may ara ka gusto mo, Mlea, tamiyawon before kita magpadayon.
5: I am just blessed to be here with my Bacolod Pastors Prayer Fellowship friends. And of course, Pastor Joe Redola from BYPL, Bacolod Youth Pastors and Leaders. He was the one who initiated this. Mm-hmm. And I think sila ni Ma'am.
0: Yes, no? Salamat yun, Ma'am Lay, no? Muna lang na ang itawago si mo, no? Ang ay tokayo
5: sa ano.
0: Oo. Yes, nakabati na kami ni Ma'am Lay isang True Love Waits ministry. Pero pwede mo ma-introduce ni sa amon or how long ka na, Ma'am, sa sininga ministry kag of course, no, ang imong mission for the youth diri sa Bacolod City, pwede mo na kami matagaan sang background.
5: Okay. So, first, True Love Wait Movement is a national movement. I have been here 3 years mm-hmm. pa lang. Mm-hmm. I've learned this through reading books not until 2023. Pastor June Cordova used this movement as a basis sa amon nga campus ministry. So I said na I don't have any connection sa national. Sila lang ni Pastor June, it's okay, I have. Uh-huh. And we know how to run the program. And also, I have books and materials in our core library. Uh-huh. So I started reading. Then we started to just run an informal thing. Uh-huh. Not until nagpadayo na siya hanggang 2024. I asked permission sa ila coordinator only through Instagram. Uh-huh. Then they released us, and they are so happy ng kapadayo mandiri sa Bacolod. So 3 years pa lang siya.
0: Wow ka na, may gigali, Ma'am, kay kumbaga nag-ano ka na, no, daw sa next generation ka na, no, ng mga leaders ng True Love Waits, no, initiated by asang aton ng mga mentors and ay Pastor June Cordova kag Ma'am Eleanor Cordova, no? Yeah. And kanami gid, Ma'am, kay gintun-an mo gid sang maayong ining ministry ng True Love Waits kag paano, Ma'am, nakabulig ang ining ministry or yes, no? Ang ininga ministry sa ano, no, sa somehow sa concern naton, sa growing concern naton sa teenage pregnancy, particularly diri sa Bacolod City.
5: Yes. So dako gid siya nga bulig first through listening to the needs of the youth, and this is more on information, mentoring, mm-mm. and discipleship. Discipleship can be through friendship lang. Mm-mm. First, kapatian nato ng ila concerns, hindi ida yun ya, kay gusto nila mamana.
0: Uh-huh.
5: Ng ila ya, gusto lang gid nila ya, companionship.
0: Uh-oh.
5: And that halin sa broken family. So, the first need of the youth is love. Mm-hmm. Kung love gani, ang topic, excited, gina yung mga bata. Kaya sa Jahanias na. Mm-hmm. In fact, gani kami club sa Luis Rubias National High School.
0: Mm-hmm.
5: Ang ano lang it is more on love. And sa Jahan, gina sila mga jokes. Kaya namin, kaya tungod sa amunin, may istoryahan.
0: Mm-hmm.
5: Dayon, mga crush-crush lang. Mm-hmm. Hasta, nagkaka-address na. Nga damo gali hindi lang di sa amon nga school, Ma'am, ha, kag damo pag damo gali live in
0: mm-hmm.
5: mga mm-hmm. yes, mga high school pa lang damo gali live in relationships.
0: Mm-hmm.
5: Gakaistoryahan siya nga, for example, abused gali sila, victims sa ang abuse
0: mm-hmm.
5: or in a relationship gali sila sa isa ka mga sa example lang, Ma'am, ha, isa ka married man.
0: Mm-hmm.
5: Gakaistoryahan mm-hmm. ang mga amoning mm-hmm. mga topics
0: mm-hmm.
5: or gakaistoryahan na hindi nagali sila, sexually active gali sila. Kagkaistoryahan man na ang iba na struggle sila sa kay apartment sa LGBT community. So, dako siya nga bulig, Ma'am, as a starter topic.
0: Mm-hmm.
5: Starter lang gid siya. Kagangamon nga abon advocacy is just to true love really waits because they have a future.
0: Uh-huh.
5: We capitalize first on dreams, ano ila damgo, ano ila handom, para sila pamilya.
0: Uh-huh.
5: So, dako, isa ka kulig, Ma'am. Panugod uh-huh. siya, bali.
0: Oo. kanami ginagang ministry, ma'am, no? Kag somehow, it's something na nag-guide, no? Nagahatagid guide sa mga pamatan-o natun, no? Nga, may aragid sila somehow nami gidya, no? Nga future. No? Kag, based naman sa imo observation, ma'am, Lay, kag sa experience man sa ministry, ano ay han ang mga common factors? No? Kay, siyempre, for going 3 years na ikaw dira sa Truth of Weights, no? Ano ang imong obserbahan, ma'am Lay, nga mga factor kay damo ka naman na ano no na upod nga mga kabataan na disciple nga mga pamatanon. So ano ni siya ang mga factor, ma'am, nga nag-contribute no sa teenage pregnancy diri sa Bacolod kag bisan pa outside Bacolod?
5: First, ma'am, is dako gid nga factor ang absence or lack of parental guidance.
0: Mm-hmm.
5: Laban gid sila, ma'am, ay layo sa family. Kung hindi man layo sa family, estranged relationship sila father.
0: Mm-hmm.
5: Kung hindi man estranged relationship sila father, hard relationship with the mom. Mm-hmm. Dako gid na siyang factor, ma'am, mabatian mo sa lola lang, may era man gani, wala gid yung family, gisaylo sa ilo, gistar sa amigo. May mga uh-huh. muna, mga cases. So, hindi ka judge sa ilang, nagbululusong sila.
0: Mm-hmm.
5: Or gabi sila magamit sa prevention, kag sexually active sila, because wala gid sila yung mamaya moral compass.
0: Mm-hmm.
5: Wala sila tarong family pag bringing up sila.
0: Uh-huh.
5: And second, gabi ang influence ng social media.
0: Uh-huh.
5: They feel it's okay. They feel living in at a very young age is okay.
0: Mm-mm.
5: So mga ini ang first two, ma'am.
0: Oo.
5: Absence or lack of parental guidance kag ikaduwa. Grabe ka liberal mind ang social media.
0: Oo. Syempre mayra kita nagay na batian, ma'am, nga kun hindi na kita nga mga ginikanan bla or mga ginikanan ang nagatudlo or nagaguide sa mga bata. Syempre ang internet or amo na ang media ang mag-influence or mag-hata guidance sa ila. So, salamat isa na, ma'am, nga mga reality, no? Masubuin na, but we need, no? Amo na gani nga ara ang True Love Weights, di ba la? No? Hindi man na sa silingya nga totally ma-address gid, but somehow, makahatagid siya sang bulig ang guidance, no? Sa insakto nga dalan ang mga kabataan. Ma'am Lay, ano ang isa pa gid nga gina-consider ang teenage pregnancy nga not only a health concern but also a social and educational issue. Ano mahambal mo diri, ma'am?
5: So first, it's really a health concern because these young women, their bodies are not yet ready for that. The complications, ma'am.
0: Mm.
5: Kay not only because social problem gid siya because they are not ready for it emotionally. Praise God kung ila family supportive about this. But economically, hindi sila ready for this.
0: Mm-hmm.
5: Grabe, ang fear sa ila, unnecessary baggages.
0: Uh-oh.
5: Psychologically, affected gindi sila ya. Okay. Because they cannot even handle the stress sa school yet. Well, how much more financially, economic, and raising a child. Kag intellectually, sa psychological, ma'am, dako man ang impact. Mm-hmm. Praise God as well, no? Umayo yung imo, yung family support. Mm-hmm. Pero laban-laban, kung magsulod ka dali, kahit hindi ka magbusong, ma'am, eh.
0: Mm-hmm.
5: Kahit ara ka pa lang, there are many youths, ma'am, nga this is illegal, but abortion is practiced. May abortive practices kidya, ma'am.
0: Uh-oh.
5: So psychologically they can act it will really affect them. Grabe gid ang guilt na.
0: Uh-oh.
5: The first few years siguro okay pa. Pero may mga na-interview kami even now mga mothers pakambag kidya, ma'am, this is dako gid ang guilt sa ila nga nahimo na nila sang young pa sila.
0: Uh-oh.
5: And many times wala sila may kasugiran.
0: Oo.
5: So, it's not just a health issue nor a social issue, but intellectually, cognitively, impactful din sa tao, ma'am.
0: Tsaktogi na, ma'am, Lay, no? nga mga kabataan, no, they feel nga daw wala sila bala upod, no, or somehow amo na wala may nag-guide sa ila, no, kun may mga amo na sila nga mga challenge. So Ma'am Lay, ano na mention mo kagin ang impact, no? Once gani nga may mga amo na sini nga nagakatabo, no, ang teenage pregnancy, paano ini Ma'am nagaapekto sa ilang mga future opportunities sa ilang pag-eskwela? And at the same time na mention mo Ma'am ang emotional well-being nila. Paano ni nagaapekto, Ma'am?
5: First sa pag-eskwela, balik ta na, praise God kung kasarang sila. Pero damo, gidya mamya, at 40 and 50, nag-untat na lang sila yung eskwela.
0: Okay.
5: And because they cannot be married yet, kay minor sila, they are forced, iba, they forced to live in with a man they don't really know yet. Oh. So may I have known ganun, Ma'am, 17 years old siya, napatay yung baby because of health reasons. So 15 siya, nag 14 siya, I think nagusong 17. So subong di kit siya kasado. So yung ganun sa ako, no, bata siya kung nagtigong lang. Into it, affected gid Ma'am because first wala to siya nakaskwela because this young woman is from a very poor gid nga background. Affected idea pag-eskwela. Pero balik tada, praise God, yes, may mga kay kasarang mag-eskwela.

0: upang mabuhi.
1: Pero babies are blessing, ma'am, no? Pero ang nagbalik ta, blessing, ginang babies. Pero not everyone, ma'am, ended with teenage pregnancy. Ang iba niya, ma'am, abortion. Ang iba niya, ma'am, abuse. Kaya ang sadly, sa iba niya, ma'am, ya, gasaylo-saylo sa relationships. Kaya hindi, ya, two times nga relationship, ma'am, ha? It's really serious, gina, ya. Nga they are really being active in that. Nga for married people, ma-enjoy ginatani sa mga married people. Premature bali ang pagka-introduce sila about these relationships. Nga tani, mas naka-dream sila for the community or naka-dream bi sila for bakulod. Inang ila concerns. So, umuna, ma'am, ang ginakawat sa teenage issues like this.
0: Salamat din sa pag-share siya na, ma'am, no? Ang mga challenge naman, ma'am, nga kalabanan o ginaatubang sa mga pamatanon naton subo kasi sa mention mo to kagina nga sa ila pa ni Malay bala no may ara ka pagidugang ma'am nga mga challenge yung ginaatubang nila when it comes sa ila relationship sa mga

0: obvious. Affirmation, the validation that our youth needs. And they find it, again, they find it sa social media. Ang pinaka need gid subong challenge needs to be addressed by the school and by the churches is ang moral sang youth, ma'am. They find value, of course, kay youth bata sila, they find value sa friends, they find value sa fashion. Pero more than, aribalik, praise God kung okay mo economic standing. Pero kung medyo pigado ka, ma'am, lubo gid ang moral sang youth. They need to know their purpose. Amo ginaguro, ma'am, laban sa youth, wala sila kabalo kung ano gid ila purpose. So, kapasalamat ko na sa mga sang sinibla nga summer, I have known of movements, so may mga sports movement, sports clinic. Okay lang na siya, ma'am, sa may mga ikasarang. Pero most of the masses sang kabataan naton, pamatanon sa Bacolod, hindi sila man ka-afford, so laban computer or iban, amo na, wrong choices sa pag-spend sila time. Wrong barkada. So, mayugit ko may mga sports clinic, mayugit ba malingaw sila, ma'am, and more ultimately, mabala nila purpose. Dako nila purpose, kag value.
1: Amo na kay Imam no ang na mabulubod lagi no sa ini nga panahon nga ginatubang sa mga pamatan-on naton. Kag with that no, Ma'am Lay no, ano naman ang mga programa ninyo ma'am or activity nga ginahimo sa True Love Waits nga mabulig nyo sa sini nga mga pamatan-on para may mga ara may ara gid sila sa mga responsable nga mga choices regarding sa ilang relationships and even sa ilang sexuality.
0: Yeah, sa True Love Waits movement, we do symposiums. We have three main, kitcha courses, three main activities na siya, ma'am, na may mga icebreaker, may mga games, fun lang gid siya. It can also be spread, depende, 6 weeks or 10 weeks, depends kung anong ihatag na time sa amon, for example, sa school, so amon naman mga ginapanghimo. We can also do like amon na introductory symposium lang kung sino ma-invite sa amon. But now my heart is to really advocate, yeah, for discipleship, ma'am. Okay, for example, in 2024, for example, we have reached around 2,000 plus students, but for long term, gali, this True Love Waits movement must be intentional because hindi siya gali inspirational lang. So mas advocate ko subong, ma'am, sang discipleship or mentoring. That's why last 2025, instead of a large scale, we did a club in a public school as a pilot project. Naghimo lang kami anay club to see how it goes. So ma'am, intentional siya, ma'am, na makatap kami sa student government para ang student government, yeah, ang amon maging manpower sa sulod sa school to share this advocacy. Nga anytime there can be counseling, there can be first counseling with a professional or with a pastor or with a counselor. Second, pwede man peer facilitation. Sila-sila, yung mga mag-check up anay sa ila, nga friend. We empower them
1: Friend,
0: na sila
1: girlfriend,
0: ang...
1: mentoring.
0: Sa public school, gali, ma'am, wala guidance counselor. Unlike sa private school, na we have guidance office. Sa aton mga public schools, wala sila muna, ma'am. That's why we empower the student government. We dream to empower the youth kasi sila-sila ang mag-check sa ila friends and to lead them, for example, to a professional or to a pastor, to a teacher. O kung pwede, to the police station. So sila yung ma-empower. So far, ang namang ginimo last year, ma'am, to get more intentional rather than a large scale talk.
1: Correct gina ma'am no na may gina siya nga intentional nga activity ninyo para mabuligan ang mga pamatan-on naton. Kag curious ang kita ma'am no sa peer facilitation bala. So may ara kamo sang somehow daw guide sa mga kabataan or bisan mga basic lang mga questions or guide ninyo nga ginahatag sa ila nga daw sa mao mo ni nang kubaga do may ara gid bala nami nga resulta no out of this ang peer facilitation kiti syempre na mention ni mo ma'am ang reality sa aton mga public schools do kalabanan gid no nang lack sa guidance counselor so may

0: Ara kamo si ni ma'am sa peer facilitation nga guide sa ila or open nga talk lang gid.
1: Yes. I just copied this sa ako niya nga local church. Bless campaign. Bless. Simple lang gid ma'am. Begin with prayer. Of course, you need to pray for malumdum sila sin all ang need help. L, listen. Simple lang gid ang guide nila to listen. But it doesn't end with listening. It can be eat. They need to eat first.
0: Uh-oh.
1: Or light lang.
0: Food.
1: Then S, serve. They need to serve that friend, either visit sa ila balay or serve in school, serve together, and last, share their story. So, we know, ma'am, no, it's more about asking questions, pero ano yung, ma'am, more on life, more on friendship lang yun siya,
0: correct,
1: ma'am, and through sharing their story. Ang impact yung good, like, for example, sa True Love Waits na I came from multiple relationships, but because of this, nakita ko hindi ko need love sa isa ka girlfriend, kung hindi ko galing hindi ka, daga ko lawa sa iya. Subong, I am just focusing sa akong studies, kaga-focus ko sa love ni Lord. Amulang nakanubo mga story. Mga simple stories siya, nga i-share nila sa ilang friends. Then, ikaw ya, gusto mo man na. Then, these friends, ma'am, are these topics, are starter lang gid. Nga ang ilaman to friend, makapautwas. Free talk, siya bali. Then, our volunteers sa club, we teach them to do the Bless campaign and we rally them to introduce to their manong and manang sa campus.
0: So, bali, may haragi ka mo gali, ma'am, laysang, ano eh, no, sang mga mentor da sa ila or nag-guide sa ila.
1: Yes, 2024, ma'am, we rallied from different churches, around 30 kami weekly or every other week we go to a campus. But it's very taxing, ma'am, in the long term. Medyo kapos. Volunteer based kami mo, matagal ng pandisa lang. This is for free. So last year, we just raised around 3 to 7 volunteers in that same campus to make a club. So we have volunteers, ma'am, but they are also college students. They are unpaid. So what we do so that not to be taxing sa volunteers, we need to raise volunteers inside the school. So sa student government, active man sila. Ang school mismo, ma'am, willing.
0: Wow.
1: So this is our pilot pa lang. Ga-pilot pa lang kami. We're learning things as well. Na ang volunteers kwaon sa inside the school. But it means, amo na siyang peer facilitation or race leaders inside mismo.
0: So, kanami, ginamambisan, ginagmay lang bala maka, ano, yes. Kamuda, maka amat-amat, bulig sa ila. Kaya ginamaximize ninyo ang mga student leaders, dira, no? Ano, nami, yes. Nasa nga strategy.
1: Also, ma'am, recently, sorry, kata ka, ma'am. Recently, we had, praise God, halingin sa Lord, we had a barangay movement. Captain in Bacolod, for many years, na timing, nag-touch gid ni God ang yung tagipusoon na nag-ahibigid siya for the youth of their barangays, ma'am. Mm-hmm. There are abuse cases, there are prostitution cases, na kinabayaran gid ang mga youth na awaken siya. Sa sinila na summer, ma'am, nag-run kami 1 month for 5 weeks. Tanan niya nga youth, ma'am. Tanan niya nga youth, hindi magitanan, around 100 to 150 Get through love weights kami sa ila with their sanggunian kabataan counselors. Aksala, kagawad. We do a true love weights sa barangay level. Mm-hmm. We cannot do this without the initiative of the barangay captain.
0: Mm-hmm.
1: Si barangay kapitan, ganyan ma'am ang nagpatawag na true love weights, so di biyang mong kabataan.
0: Praise God, ma'am, no? Kay kung ang leader na mismo ang mag-initiate, dako, ginaya nga impact, ma'am, no? Sa community. So, salamat kasi no, at least mabatian sang iban bagid mga barangay subong may mga amo na kamo nagili ginahimo somehow no ay praying they do the same no sa ilang barangay no hindi lang sa eskwelahan but sa mga barangay man no kanami ginasis
1: yes, okay. Good out of school youth ma'am kaya did nagbalik na to sa economic standing priest. Wala ko, hindi ko advocate sa mabuso ng mga bata. Pero praise God kung mayroon ila support. What if, yung mga wala sila support? Kag what if, wala lubo gid nila economic standing kag damo nga cases si ni ma'am wala sa eskwelahan or komplikado ila sitwasyon so ara sa barangay ara sa neighborhood.
0: Speaking sang barangay kag of course no when we say barangay ti ara na mga pamilya ginikanan. So paano na ma'am ang ining ministry no Central of Weights nagatudlo sang values para yung sang self-respect, self-control kag healthy nga relationship.
1: Yeah, sa self-respect ang pinakanamian kung gitong touch, godly touch kag ungodly touch.
0: Mm.
1: So may mga areas sila nga lawas na dapat hindi pagpatandog. Kahit sino pa na lolo pa na or pa or tito pa na manugi kag si mom. So gitudloan sa namon at young as 8 years old na hindi na dapat pagtandugon. Kailaban ma'am sa mga aton urban settlers, abi nila okay lang.
0: Oo.
1: Isang baksabak sila, di ba? So amo gina ganung pinaka na sadyahan ko nga ang iba na amazed. Na, mga bata, kada ko ilang mga mata nga really nang hindi galing. Oo, hindi. So amo gina guro ma'am ang sa self-respect.
0: Oh, na
1: sa self-control, i-preserve nila, ma'am. Nakashock sila, ma'am, nga pwede galing ma-preserve ang first kiss.
0: Oo.
1: Oo, okay. So, ma'am, normal na, ma'am, sa bong, sa ila, pwede galing ma'am ma-preserve ang mga touches, ma'am. Pwede galing na. Pwede galing, ma'am, nga ang imo kiss. Buhi pagali may mga story nga ang kiss gina-preserve pa sa altar.
0: Oo.
1: Or buhi gali, 'di ba sa church community common na, ma'am? Pero sa barangayan community hindi na common. Tiga ka shock na sila. So just hearing these stories, ma'am, na we are for marriage. Or kahit di nagkasala ka na or kahit di you are a victim of an abusive relationship or molestation, uso gid ni ma'am ang molestation. There's still hope for them. Mabati ano mga bata, mga ma-shock ka nga may mga namoles. Wala gid ko guro group nga na-handle nga wala bata nga nag-raise hands or na counseling. They were victims. There are victims kid ma'am of molestation. So amo ni mga about self-respect, may ara pa hope. Pwede sila ka may chance. Amo ni ma'am ang mga may ara man ma'am nga na-report na sa back up. Kag maka normally live sila as a child Japan. So amo giniguro ma more than ya sa strong abstinence mama. There are practical gali nga mga factors para makalabot sa point I need ma-abstain ko gali kay pinaka nami pagid ma'am I have value. May to yang man nagamba siya ma'am gimbrikan ko siya kay I have value gali hindi gali kami ngayon iko ko ulo yang ba. Pero again, ma'am, this is discipleship, humbling, gito sa gani, kaya hindi siya, ma'am, shortcut, hindi siya overnight. Ang iba, nga relapse after 2 months, bago naman lumat yung amigo. Or, i-share naman na nila sa imo. So, patience lang, gid, ma'am.
0: Oo.
1: Just loving them lang, gid, not trying to fix them, but loving them, listening to them.
0: Oo. Kanami, sina, ma'am, no, nga, posibleng ginagaling nga matabo, no, sa grasya sa Ginoo nga amo na ang matabo sa isa ka bisan isa lang Ginoo ka bata no nga ma-transform ang iyang kabuhi or somehow maano ang iyang dalan bala mabutang sa insakto no nga dalan tungod sang ministry no sang True Love Waits salamat gisi na ma'am no somehow gina-educate sila gali no na mention mo kina sa barangay and even sa school may education no sa when it comes sa muna bala na sex education no
1: sila sa mga sex sa mga ano ma'am di ba I'm not really pro sex education ma'am kay may iba nga content the substance of the sex education is very liberal pero for us ma'am we just discuss mga diseases mga how this HIV, AIDS, HIV transmission, nagkakasyak, mga bata, ang pwede, gali. But we don't delve in sa pinaka, ano ma'am. But we share with them about sex, we share about them man and woman. Wala na kami kalabot, gid ma'am, sa how to mga muna kay
0: Oo.
1: there are may mga mapukaw ka prematurely
0: Sensitive,
1: young.
0: oo.
1: Pero
0: Correct,
1: we talk
0: oo.
1: about sex education, ma'am, in the lens of the scriptures. Basic lang. Kaga ka-amaze sila nga. Namigalis ang design ni God for sex, ma'am.
0: Oo, ma'am. Correct din, ma'am.
1: Yes,
0: salamat. Isa na, ma'am, no? Nga may ara. Gali isang somehow ng sa lingwahe. Sa lingwahe nga gusto nga base sa pulong sa Ginoo ba naman ang ginmention mo kagina no nga somehow hindi siya siling kumbaga ano say nang sensitive sa gawa no sensitive gid siya ya, no when it comes sa ano eh sa ilang sa culture or somehow sa ilaman nga mga views no pwede gali posible na gali ma'am no kagari pagin ma'am Lay no ang role naman sa aton nga faith sa pagpuli sa mga young people nga manavigate ang ini nga mga issue labi na gid ang sa about sa love relationship and sexual purity ano ka importante ang faith naton no when it comes sa paghimo sa ini nga ministry.
1: Wow, importante gid ang faith kay only the love of God can heal hearts, can accept this. In the children nga gakamit namon ma'am, diverse faith ni sila ma'am, ibang ganiya has no faith. So but ako, we just share to them the love of God, of course it is Christ, and we always capitalize ma'am sa blood ni Jesus. Regardless gasimba church or unchurch or doesn't believe ma'am, every time we gina share na namon ang blood ni Jesus sa cross ma'am, kahit 10 seconds prayer, 20 seconds prayer, ma'am, grabe ang power. So, makambal po. Prayer lang na, ma'am, it's just words. Prayed through the air. But the faith do miracles, kay ma'am, sa mga kabataan. And even through the SK kagawads, ma'am, maupod na mo. Ang mga SKs, ma'am, kaka-inspire. May mga lain-lain. Ibang wala gani kasi nilimbaya. Ibang Baptist, ibang Christian, ibang ano. Pero ma'am, when we talk about this, kag they need a solution, they are desperate for a solution. And for us, faith is the basis why we can do all. We can do social justice, ma'am. We can do massive impact. Because of the love of God through Jesus Christ on the cross. The blood of God who can wash all this dirt. Ang sa bata pa, who can heal your broken heart.
0: Oo.
1: Ang mugi na pinaka namin, ma'am. Mabati, makita mo mga abuse cases, ma'am. Makabatiani nila, ma'am. Ay, namin namin. Pati may mga bata, mga LGBT, grabe. Baton din nila si Jesus. About kung imuno mo ni sila ang love, ang blood ni Lord, nagahugas ang tanan mo nga kahiguan, ga-respond man pati mga agi, kagtumboy nga bata. But of course, a lifestyle change, it will follow. That's where the discipleship comes in. We allow the work of the Holy Spirit naman niya ang magkaiuna sa ilang. Una, ma'am, powerful, gikatama, ang faith.
0: Well, thank you, Gina, ma'am, no? Nga for enlightening us and at the same time mga life changing no nga mga story speaking sang story ma'am no pwede ka maka-share specifically ma'am sang testimony sang isa ka pamatan-on nga amo na nang may positive impact ang True Love Waits no or ang ginahimo nyo sa iyang kabuhi.
1: I know of first a young woman, an SK kagawad. Palangga yun yung Ginoo, ma'am. Galing damo na ginatabo siya life, broken man iya family. And tahom siya kasi nga tao. So, ano git siya, maanyag siya, damo siya, multiple relationships. But because of this True Love Wait movement, ma'am, napukaw ang iyang faith. Not just to have a lip, not just lip service, but a lifestyle radical, gini mo mga revival sa iya. So, need naman buligan ang ila, constituents mo. So, ang long story short, ma'am, napukaw gid sa subong sa Ginoo, nag-shine pa gid sa subong sa iya, simbahan, wala iya sa among local church, siling kubalik kasi mo simbahan. kag mas damo pag yun sa ila simbahan kag sa ila community ma'am ang gakatandugan kag bidyo bantog siya sa ila lugar kay syempre bantog siya sa lain nga butang nagabantog siya subo para kay Lord ma'am sa ikaduwa naman niya ma'am yang man dako gid nga bulig sa Central Lovewitz kay multiple relation hindi ba gid multiple damo lang gid siya medyo taho man siya nga bata so damo siya ano ba baka siya makamiga. Long story short, ma'am, na doon na-convict lang gid siya nga ma-wait siya, nakilala yung love ni Lord sa tatay. Doon gitutukan siya sa amon youth leader, gina-disciple, disciple siya. Hasta nga nag-change sa iyang sports, hasta nga natando iya family, ma'am. Ang sayang man naman iyang iya gali family, ma'am. Ang iya mom is a cancer patient, stage 4 na I think. Then ang love ni Lord, ma'am, naglabot pagit siya, ma'am.
0: Oo.
1: Nga cancer. Kag subong, buhi pagyapon niya, ma'am, miraculously. Dayo na niya, ma'am, nakilala si Lord. Kag, ako ginang impact, ma'am. Meaning, sa bata lang, nag-impact kasi yung family. So, naguro, ang pinakanamian ko nga, the love doesn't just stop with you. So, true love waits good, ma'am. Subong, last week, dunay kami sa muna nga young man. Grabe, good siya ka-passionate subong for his co-young people. Na sila grabe nang no, this our youth needs love. Good yun na. Okay, napangambal. So, siling ko, it's your time now to share. It's your time now to shine. Yung gani, ma'am. Agani, nang lay, kung gusto ko silang balon, stop! Puntatin yung inyo sa laang hinapangimo. Okay, because naiintindihan niya, passionate lang gid ang mga youth sa sala galing ang butang. But if magic, ma-channel ang ila passion to the right things, ma'am, big impact could transpire. So, tuliduan na ka-story na share ko.
0: Oh. You know, yeah, worth, ano, gina, worth listening or hearing sina ang mga story, ma'am, no? Salamat, gid, for sharing, no, sang nga mo na gali posible gid gali ina nga matabo ang transformation no sa kabuhi sa mga pamatanon and siguro more pa gid no nga mga pamatanon hindi magid siling nga mo na nga na ano gid na broadcast gid ang ilang mga story pero yes. Somehow no nang ara gid ya may ara gid ya ang impact no ang inyong ginahimo ang sa mga ano naman imo message ma'am no sa mga ginikanan nga amo na gili na nga hindi pa ulihi ang tanan nga maka ano imangin example sila or somehow mangin responsable sila ino sa ila mga kabataan especially sa relationship nila sa mga life goals nila no kag even sa sexuality nila ma'am paano ni sila makasugod no sa meaningful nga conversation no.
1: Yes. To the parents, to the fathers, love your daughters. Listen to them. And we need you to protect us. We need you to be at home to protect us. Not just provide for us. So not just monetary. But ano, pamatian sila, protektahan sila. Habulan, kagbayuan. To the mothers, we need you to stay home. Thank you sa jobs natin. But we need moms nga magpuli na by 6 nga may panimalay nga istoryahan ang inyong nga mga anak. We need you to teach us reading, writing. Ang ginaguro nga kamis out number pa. We need mothers to nurture us. Na hindi lang kami pag-isalig sa tupad balay. So, ako gina. So, conversation starter, pa, mamas, it's not yet too late. If may era, ma, if you are in an illicit affair, God loves you. Go home. Ako gina, guru, mama, to the dad. There are dads who have LGBT affairs also, ma'am. Nga ang mga bata, gaka-confused na kung anugin ang family. It's okay, Dad. There is a Father in Heaven who can heal your hearts too. So, papas, mamas, kindly go home. Please go home. And istoryahin kami ng mga bata. Istoryahan nyo kami ng mga bata sa dining table. We need table talks. Gusto na mo may masturya sa amon. So, amo giniguro, Miss Leia, ang ako ma-encourage for parents to go home and start to talk in the dining table. I believe these are great conversation starters already to sit down in a dining table and ask, how's your day, anak?
0: Oo. Correct. Gino, nag-start yun natin sa family natin, Ma'am Leigh, no, ang ina ng mga pagtudlo, no, nag-start kina sa aton ng mga panimalay, no. Salamat kids ina for enlightening us and somehow wake up call man, no, sa mga ginikanan kag nami sa aton discussion, Ma'am Leigh, no. but gayon nga po sa aton nga time, I believe this deserves, no, another time, no? Or another ng extension na or platform, ah. Sige. Ang ano na lang, ma'am, imo nga mensahe na lang sa mga pamatanon diri sa Bacolod City kag not only sa Bacolod but sa bilog nga province kag bilog nga Pilipinas, no, kay naga-online man kita. Regarding sa ilang mga hando, mga values, and even mga life choices.
1: Youth, there is a Father in Heaven nga gapalangga gid sa imo, and you have a hope and a future.
0: Wow.
1: Okay na, ang gusto ko ipalabot, may tatay gid sa langit nga gapalangga sa imo. May ara ipaglaom kag futuro.
0: Thank you for that, Ma'am Leigh, no, sa ina nga message nimo. Kag at the same time, dako gini nga bulig, Ma'am Leigh, ang imo gin share today. Labi na gid sa mga pamatan-o naton nga nagakinanglan gid sang bulig kag guidance naton, especially sa mga ginikanan kag sa mga adults man, eh, you know, nga nagapamati isubong mga insensitive kita, no, sa aton ng mga pamatanon, no, mag deal sa ila bala, no, kay importante ginatod, Ma'am Leigh, gin mention mo bala nga table talks nga mas spend time gid gaan gid chimpo panahon ang aton ng mga pamatanon, no, kag of course we need gid sang prayers, no, para sa sining nga mga pamatanon naton, and we need more pagid nga mga pareho sa imo, ma'am, mga advocate kag may love gid, no, kung compassion, no, sa mga teenagers naton. So, God bless kid sa imo, Ma'am Leigh, ang ginuogin magpakamayo sa imo kag sa ministry. And hoping to see you, no? And may ano kataluwat, no, makastorya kataluwat, no, diri sa aton program. Madam, ugi kan sana matluwat sa imo nga time kag basi may ra kapag gusto pa salamatan, Ma'am Leigh, before kita mag-end.
1: Yeah, so I wanna thank, of course, my senior pastors, Dave and Jervilyn King of Trinity Christian Fellowship, for raising me up as their spiritual daughter, as in adopted lang gid yung mom by God's love. Now I can pay it forward to the community. And ma-plug lang ko, ma'am,
0: sure,
1: about discipleship pala, ma'am. I heard the plug kagina, ang Intentional Disciple Making Conference this September, with Pastor Edmond Chan from Singapore and former Chief Justice Sereno. We have Counselor KB Provincial Board Member Sheena Unrubia from Legazpi, and other nation builders, ma'am. They will go here in Bacolod. So, magiguro pa salamatan ko because I am a product of intentional disciple making, ma'am. May nagpalangga ang gito sa akon. Siyempre, in the name of Jesus. Pero tawag, it sila bin, ma'am, na nagpalangga. Not just monetarily, but love, present, support, aking. So, I am a product of that. Ang maginagura kong pasalamatan, ma'am. So, I just want to plug about IDMC this September. You can visit our website, Intentional Disciple Making Bacolod. May era na IDMC Bacolod, and you can see it. So, umugi na mo kong pasalamatan, ma'am.
0: Yes, Ma'am Leigh. Salamat.
1: That more lives can be changed.
0: Oo. Kagbasi, may era ka mo, ma'am, sa mga regular yung mga schedule sa True Love Waits or mga programs sa sininga bulan?
1: So, regular gid is in Luis Ribes National High School. We have a club inside the campus. But the rest, ma'am, not yet. We are just on call for invitation. I released this invitation, of course, to my beloved Bacolod LGU. Then more barangay captains, barang more SKs will heed the need to address this with a positive interventions, kid ma'am, and with the True Love Waits movement, Life Improvement for Teens Incorporated. So, amo lang gini ma-plug ko, ma'am, that more of this, more community leaders will heed the call and just invite us. Kag-important, kid ma'am, ang mga policy legislation
0: Sabi.
1: sa LGU Bacolod, more ordinances, more support for these programs. It's not only, ma'am, sa teenage pregnancy, rape crisis centers, damo pagid ma'am, damo pagid branch needs. Because again, True Love Waits is just a starter pack. Starter lang siya. Sa muna, ma'am, i-plug ko lang.
0: Salamat gid ma'am Lay, no? And feel free lang ma'am an nga mag-connect diri sa RYBS kung may mga future pa kamuda nga mga programs or activities. God bless sa imo ma'am, kag maayong aga liwat.
1: God bless.
0: Okay, sa amo yadtong aton nga True Love Waits nga advocate abyan. Kag salamat gid kay Ma'am Leia Bargaso and of course shout out man kay partner Joel diri no for connecting us sa aton nga guest today. Salamat kay ng Bonner sa control. Hello kay Ronaldo Libuon, Tess Villanueva, JR Rihon, Lucita Aligrado, Ma'am Liberty Indiape, mga friends sa aton dira sa BCPO. Good morning, Tita Julieta Hurilia, Ma'am Marilyn Estremadura, Ma'am Evangeline Eres, si Bai Jing Vladimir De Leon, Roberti Solgon, Attorney John Mark Tamanyo, si Marski Belhera, Ma'am Bilen Murillo, sa Regine Villaflor. Salamat gid sa inyong pagpamati. Kag Ma'am salamat gid no kay Ma'am Analisa Pajaro Rivada, Bernaes. Magasunod na si Pastor Jun Luce sa kapanimalay mo abyan. Kabay pa napakamayo gid ikaw sang aton nga discussion today. See you tomorrow. God bless your day and stay tuned pagid sa mga programa diri sa DYBS until tonight. This is Leia. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, everyone! Kaga-welcome naman sa Merkulis Edisyon sa ating nga programang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Kag-ang aton nga istoryahan naman sa Sining Adlaw, this is about manog Father's Day na kita. Eh, no? So, this is about 10 truths about our parents, no? So sa nagligay ko ninyo na dumduman, we talk also about sa aton mga parents kag kun paano naton sila tagaan sang importansya, kun paano naton hatagan sang mga pagserbisyo naton kay ang aton mga parents, they will not stay long to us, no? Sometimes we just keep on disregarding them. Kaga kung madula na gani aton mga ginikanan, bo dito na kita maghinibi or whatsoever, no? So, for this reason, gin pakamaayo natin nga today, we will be talking about sang sininga mga kamaturan nga dapat natin gidya tagaan sang lihok, no? Tagaan gidya sang focus in such a way nga ang aton nga mga parents mabatsyagan Manila ang it is not only their importance, kundi ang significance nila sa aton kinabuhi. You know, madamo sa aton nga, we now have that faith in the Lord Jesus Christ. It is because also nga hand down man ina sa aton nga pagtuo, no? Ang aton mga ginikanan, they saw to it nga makilala naton ang Ginoo, no? Makilala naton ang aton kaugalingon. Kaga magbutang man kita sang aton pagtuo sa kay Kristo Jesus, no? And with that nahibaluan naton nga that is the most important thing to do sa isa ka ginikanan nga ang ila mga kabataan magatubo nga may pagkilala sa aton Ginoo, no? So therefore today, no, ang aton istoryahan kung paano naton ini siya ma-analyze kag kung paano naton tagaan sang lihok, importansya ang aton mga ginikanan because their world and their life is just passing through. For example, number one, ang aton mga ginikanan, they won't be here forever. Ang ila kinabuhi, ang ila tiniun, magalipas. So therefore, we need to take time sa pag-istorya sa ila, sa pagpahayag sang aton respeto, kagpagpalangga sa ila, kagtagaan naton sila sang aton gidyachimpo nga. Because again, this in Odiblay ang mga ginikanan nga nagbatuhaw na wala. I remember my father died when he was 65. Ang akon mother ya, aging kuha sang Ginoo, she's already 1 month removed from her 92nd birthday, no? So, lawig ang ako nanay, pero ang akong tatay, wow, kung sa aton pa na nga mga lingwahe daw, wala pa tayo na naayawan sang aton nga company sa ila, no? And yet, ginkuha na sila sa Ginoo, no? This is why I was already mga 16 years old when I left our home. Kalti, nag-eskwela diri sa Bacolod. No? And then after that, after isang schooling, nakadiretso trabaho, no? Talagsa lang kuya nagapauli sa amon balay. No? Kagamo na. Pero every time magpauli ako, ang amon ginaya tatay, ara ginaya sa guwa sa amon balay. No? Nagapaabot, kung sino sa mga kabataan yung magpalauli, no? Kaga, I still remember it is so fresh with me, no? Nga, it was November sang 1998 nga gindala sang akong nanay kag sang akong mangod ang akong tatay diri sa isa ka hospital sa Bacolod, no? Kag pagabot ko, gusto siya maistorya sa akon, so naghambal ko siya, singko tay paayo ka, kay maistorya kita sang lawig, no? Not knowing after that, makumatos na galing akong father. So muna nga, kunatol lang daw, ti pastor, may regret ko, may ara eh. pero ginakadlaw ko na lang. It is because nati, naglipas na, no? Pero amuni siya, no? I am talking this to you. It is because nga, hindi ko man gusto nga may mga regrets kita nga wala naton gintagaan sang importansya. Pero although nga I know gidya nga nahibaluan sang akon tatay nga palangga gidya ni JR yan, oh mo nga junior ya si Pastor June mo, no? So remember nga ini nga kamatuura, no? Our parents won't be here forever, so therefore we need to talk to them more often. So ano pagid? Yun ang aton mga ginikanan bala, ang ila mga pagpalangga sa aton, ginatago lang nila behind sa ila worry. Oh, masaling kita, ano git ang ginapaligban mo da, tatay, nanay? No? Pero you know, hindi lang gina sila expressive sa pagpahayag sa ila pagpalangga sa aton. Pero ang ila na nga kahangawa, ang ila concern, oh, that is really a sign nga ikaw kag ako may mga ginikanan kita nga nagapalangga sa imo kag sa akon. Ining mga kabataan naton sumungso, I am talking nga mga kabataan, ha. Kun mamangkot gani inyo ginikanan nga abag-o ka lang, hindi ka mangakig. Nga mamangkot ka gidya, di kay concern sila sa imo, nagaworry sila kay wala ka nagpabalo kundi in ka na yan nakalambot. It is because sa amon nga time, o baara naman sa amon nga time, no? Ginakumparar ta naman aliwan, no? Pero amunin ka maturan, before kami maglakat, mapalisin siya gidya sa amon mga ginikanan. Kag ang mga ginikanan, they will give their consent nga malakat kami. Subong yung mga kabataan, wala na yung palisin siya. Kung isa gani, wala naman gapabalo, wala ka gigapabalo, ngiti wala ka man namangkot mo, no? Pero you know what? Inabala ang aton pag-consider sang ila balatsyagon, sang ila concern, because ang ila pagpalangga sa imo kag sa akon, ginatago lang na nila behind sang ila worry, kag sang ila kabalaka sa imo, no? So they really need, no? Sang imo kag akon nga pag pahibalo, pagpalisensya, pagrespeto sa aton mga ginikanan in such a way, huh?

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Bernice. Hilera Rivada sang kabubugan gimbal, no? Kag si Manang Sendi, penya dira sa Texas. Kag ang akon mangod si Ma'am Lucy Escalon, dira sa San Francisco. Belated happy anniversary sa inyong aduan, inuni. Kag be safe, ah. So, nag-istoryahan na kita, no? They never, ang aton mga ginikanan, tagaanggit naton sang importansya because they never stop praying for you and for me. Number six na kita, they don't need gifts. Hindi importante sa aton mga ginikanan ang mga material nga mga butang. They covet our time, no? Ang aton time. So this is why tagaan ginaton sila, chimpuhan da gini sila ya, no? May mga ginatawag kita subong nga mga last of the Mohicans, no? And we need nga mag take time gid, no? We need to make time for them because their days are fleeting, no? Hindi sila magpabilin sa sining kalibutan, no? Kag ang ilang nga pag-edad, do kadasig lang, no? So therefore, remember, I am talking sa mga ginikanan nga kuna nga mga matutom, ha? Mga ginikanan nga mapinalanggaon, kay may mga ginikanan mabala nga mga materialistic na kwartahon kita nila ya, no? Pero sa masami majority ang aton mga ginikanan, they don't want our money or our gifts. They need you and me, no? Ang aton gid chimpo, no? Amo ni akong tatay sang una, no? Pero may gina siya ga istorya, no? Nga birthday sang tigulang nga tatay, budom-udamo mga kabataan niya padala gift, padala kwarta, no? Pero ang kamangura niya nga bata iya, ara nagpauli, nagdala isa ka bulig nga saging, ha, kagintanok upod kay tatay, no? So ang essence dito, ang inatudlo sa among tatay nga, ang aton presensya, it really counts, no? So therefore, tagaan gid naton chimpo ang aton nga mga ginikanan. By the way, good day dira sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City Zone, Zone 15, Negros Occidental, no? Sa kay Ma'am Janice Chano, good day man dira sa I believe sa Colorado ni si Ma'am Janice, no? Si Sir Andrew Mandira, kag mga kabataan, no? Si AJ, si TJ, si Pia, kag si Pio, good day man dira sa inyo, no? Sino pagid? Ang si Manang Sharon kag si Manang Benji Guerra dira sa San Carlos, sa kay Pastor Neva Jean, sa kay Reverend Bernardo Hervias, kang sa kay Ma'am Melly Perla Carman sa Badyangan. And also man sa kay Pastor Paul, kag sa kay Manang Helen Artikulo dira sa Barutak, si Pastor Daniel, kag si Ma'am Linlin Escalona dira sa Duanyas, and also sa kay Pastor Chubbs, no? Belated happy birthday also, no? Kag dira sa South Korea, no? Si Ma'am Ledely, ang mga kabataan, no? Si Heron, si Hayin, kag si Jaywon, pati na si Sir dira Changhun, no? Kag ang from Australia, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, ang yabana si Sir Rod, no? Ang duwa ka po, si Kenzo, kag si Leona, kag si Ma'am Eleanor Barker. Sino pagid? Ang taga Canada, no? Si Ma'am Annabel Marhen, si Sir Francisco Monteclaro dira, no? Colinco family, Liavore family, si Dion family, kag Gausen family. Good day dira sa Canada, no? Good day man dira sa kay Ma'am Eden Gasulasco, and also good day man dira sa taga Bacolod Christian College of Negros, no? Kag ang akon apo, no, si Zion, Riley Zion Cortez Luces dira sa nga naga-training, naga-eskwela gali subong sa piano, no? Kag si Laika, nga amon daughter-in-law, kag si Pastor Nico. Good day man dira sa kay Ma'am Marlene, Manang Marlene Muronaga, kag sa kay Manong Boy, kag sa kay Tatay Nuni Gamboa. So, nagambal na kita, ang aton mga ginikanan, they don't need our gifts, no? They don't need sang aton nga money, ang aton gid chimpo, amun ang pinaka-importante para sa ila. Ano pa, Ged? Sometimes ang aton mga ginikanan, naga-silent mode sila. Wala na sila, hindi na sila cold, hindi man na sila naburingan. Kapoy lang gid na sila. So sometimes masilingkay, takaan ni Guru's tatay sa akon, takaan si nanay, hindi kapoy na, no? Kaya nabatsyagan mo na subong sa mga may edad-edad na. No? So this is why, no? Sugid lang na, no? Pero paglapaw natong 50, di ba nabatsyag naman tayin, di ba? Pero may naman ginakapoy, no? Kagugisa, gusto mo ng kalinong kagpagidait. Hindi na importante sinong magdaog sa argumento. Ang pinaka-importante, may kalinong kagpagidait, no? So therefore, when your parents stay silent, it is not about coldness, it is not about boredom. They are just tired, no? Ginakapoy ang aton mga ginikanan. So ano pa gid, no? You know, ang aton mga ginikanan, they have forgiven you more times than you realize, no? Sometimes bala may mga actions ang mga kabataan nga ka-offensive sa mga ginikanan, no? Bisa wala ka mo nagapangayo, pasensya, mga ginikanan. They just release forgiveness sa mga kabataan. So this is why nga, you know, tagaan gid naton sang importansya ang aton mga ginikanan, because again, no, they will not be staying here with us forever, no? So we need to talk to them, we need to communicate with them, we need to let them feel sang aton nga pagpalangga sa ila. So that, nga hindi ka na yung magmahay. Kung napatay na gani imo tatay, napatay na imo nanay, mo dito ka na yung magpanalambiton, hindi na na siya kabati. Hindi naman na siya kabatsyag. Susubong palangadaan, ipabatsyag sa aton mga ginikanan, ang aton pagpalangga sa ila, ang aton pagrespeto sa ila, serbisyuhan naton sila. Na masiling kita nga di, daw kabugat man. Yes, every responsibility that we have, mabugatan kita kung hindi naton ginapalangga ang object sang sina nga responsibilidad, no? So, kung ang aton attitude sa aton trabaho, we love our work, so why not loving our parents, no? Ang aton work, dumadamo pa na toxic people sa aton workplace, pero bisan damo mada toxic, kung you love your work pa dayon lang, no? How much more ang aton pagpalangga sa aton mga ginikanan? So therefore, no, tagaan naton sila sang importansya, serbisyuhan naton sila, let our parents feel, no, sang aton pagpalangga sa ila, let them hear that we are also concerned about them, no? Kag let us talk to them often, no? Siling gani nila, ang isa ka bata, kung magpamati sa iya mga ginikanan, damo-damo gid kita sang ma-learn, no? You know, even until now, may mga story na ang akon mga ginikanan, akon tatay, no? You know, ang amon tatay, kwan lang to siya? Second year high school, no? Pero, ang iyang wisdom, no? Ang iyang brilliance. Ang amo nanay, retired nga teacher, kag nagraduate siya from Iloilo Normal School, kagadamo gid sa mga standards ang ginahatag sa amon sang amon Iloy, no? And we cherish them, no? So therefore kita man, no, dapat i-cherish naton ang aton mga ginikanan, because they will not be staying with us here, no, forever. Okay? So balikan naman nato ni Nay, mamati naman kita sa isa ka special music, and also kay Luis Sampiel.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanudong gikan sa 1233 Radyo, DYDX.
2: Ito po si Luisa Ampil, nag-ahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Minsan ay nakakainis sa mga maliliit na bata. Sa isang confined area tulad ng eroplano, mahirap silang makatabi o makasama sa same cabin. Imposibleng hindi sila umiyak, lalo na kung ang eroplano ay either taking off or landing. Hindi naman sila masisisi dahil masakit nga naman sa tenga ang air pressure. Mayroon ding mga oras na nakakainisan sila dahil na rin sa pagwawalang bahala ng mga magulang nila. Minsan ay napapachismis ang mga ito at nakakalimutang isupervise sa mga anak kaya naiistorbo ang ibang tao sa patakbo-takbo. But in general, nakakatuwa ang mga maliliit na bata. Kung sila ay engaged sa magagandang activities, makikita mo ang talas ng mga pag-iisip ng mga ito at ang galing ng kanilang pangunawa. Sa aming last seminar ay mayroong isang maliit na batang babae ang nagplanong makinig sa message sa hagdan ng stage. Bago pa maisip nitong umakyat at samahan ng speaker, sinenyasan ko ito at lumapit naman sa akin. Dahil hindi ito marunong mag-Ingles at hindi naman ako marunong magsalita ng Albanian, binuksan ko ang aking cellphone at hinanap ang picture ng aming cute dog na si Newman. Na-entertain naman ito at nag-isip na umupo sa tabi ko. Maya-maya lamang ay umalis ang bata. Nang bumalik ay dala-dala ang kanyang kids' Bible. Paturo-turo kami sa mga pictures kasama ang smiles and high fives dahil sa aming language problem. Pagkatapos ng seminar ay nagpasalamat ang ina sa akin dahil sa pagtatiyaga ko sa kanyang anak. Masaya naman ako sa aking naitulong since nabigyan ng opportunity ang ina na makinig sa message. Sinabi ni Jesus sa aklat ni Mateo, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Konting tiyaga lang, paminsan-minsan. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay. Good morning dira sa kay Sir Emilio Samar. And also man sa kay Sir Alberto Norbing Loreno again. No? Silingi, happy listening to Dario Tapol Loreno, Gani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Guyang Llamas, Jesse Agulino, kansatanan yung mga pubuluyo, sang Hope Gawad Kalinga, Kabatangan Talisay City. No? Tapos sa nagdugang pagdiri si Sir Alberto Norbing Loreno, no? Exodus 20:12, honor your father and your mother that no that you may live long in the land, no? So kanami gid amo ning nanamian ko ang mga nagapangagda kita nga mag-comment ang tagsa-tagsa so that nga nami sang aton mga inputs, no? So nagambal kita they have forgiven us, no? More times than we realize. Ano pa gid, no? Ari ay, the older we get, the more we realize nga eksakto aton mga ginikanan. Sanguna, grabe sa aton kaalam, no? Obsolete na kamutay. New society na subong, no? Pero samtang nag-edad kita, then we realize that indeed, no? They are right, no? Lain eh, no? So this is why mga kabataan, no? Subong pala nga daan, ginatuduan kita nga tagaan, tagid importansya. It is because nga sometimes, okay sa, ma-realize mo, ulihin ah, na, tapos masaling ka ba kung tani, ari lang si nanay ba, ari si tatay ba, tiway na. No? So this is why nga, tagaan, no? Naton importansya, ang aton mga ginikanan, samtang makabatsyag pa sila, makabati pa sila, maka-interact pa sila sa imo kag sa akon. Happy listening dira sa amon mga kabatsa. Oh, again, si Nelsy dira, Goldrapa, sila ni Josita, no, ni Herman, ni Sitong, oh, ni Ma'am Merlita, ni Ma'am Mary Ann, no? Ma'am Tessie, no? Si Marites, no? Good day dira sa inyo. So ano pa gid? Kasi dali na lang kita mahuman, no? So again, the older you get, the more you realize that they are right. Now number 10, this is the last. One day, maning medyo parting shots natin. One day, ang ila number, ang ila cellphone number, hindi na mag-ring. Hindi na sila makasabat sa aton, bisan anong pa natin kapanawag sa ila. So this is why, no? While we can, call them. While we can, answer them. Kung isa mag-ring telepono ta, tapos kita mo ang caller ID, imo ginikanan, bugi na patay mo. Masaling ka, karon lang, may importante din, no? Sino pagidbi ang importante sa imo kag sa akon kinabuhi? Kuting aton mga ginikanan. You know, a family is a gift. Wala kita choice, pero ginalaw sa Ginoo nga matawo kita sa sina nga puluyan. Kag ang aton mga ginikanan, wala kita choice sa ila. Pero may ara kita choice kung paano naton ipabatsyag sa ila ang aton pagpalangga, ang aton pagbulikid, ang aton pag-asikaso, ang aton pag-atipan sa ila while they still can. Mabatian pa kita nila, makapyutan pa kita nila, mabatsyagan pa kita nila. No? So, hindi na magmahay dira kung patay na gani aton mga ginikanan, bao dito kita magsiling, bao na, hindi na. No? Subong palangadaan, no? Especially I am addressing ang aton mga ulihing tubo, ha? Ang inyong mga ginikanan, no? 50 plus years na sila, ang ibang sila manog 60 na, no? Kahit diri ang crucial mo, teenager ka mo, sometimes do hindi ka mo kaintindi sa ilang, tapos mareklamo ka mo, hindi man sila kaintindi sa amon. Di paano sila mag-intindi sa inyo? Kaya wala man kamuga panugid, wala man kamuga palisensya. Pero kung ga-istorya ka mo sa inyo mga ginikanan, I always believe nga may pag-intindihan na igid, no? And you know what? Kung kamo bala nagpakig-istorya sa inyo mga ginikanan, they will love it. It is because again, ang aton mga ginikanan, they will not be staying here with us for too long, no?
mag-abot ang tinion ng ila cellphone, ang ila na number sa ila house, wala na na, kay wala na sila. So therefore, i-resolve naton sa aton kaugalingon. While they can hear us still, let us call them. While they still, mabatsyagan pa nila ikaw kag ako nga nagapalangga sa ila, kung nagapanawag sila, answer your phone. Those are little things. Pero sa aton mga ginikanan, it is so big for them. Again, hindi nila kinanglan niya ang kwarta, ang aton mga gifts, kuti ang aton chimpo. Basi man siling kamo ba, si Pastor Jun daw na nagatinigulang na ganyan. Gusto ko lang, sa amon naman niya nga ba, samtang naga-age kami, dapat ma-remind ang tagsa-tagsa sa aton nga it is our opportunity always to love our parents. Nga, because again, they will not be here too long. Their love often hides sa ilang mga worries sa aton. They age faster than they admit it. They never stop praying for you. So again, ang aton mga elderly, one day, hindi na sila makasabat sa aton. One day, hindi na sila makabati sa aton. One day, kuhao na sila sang Ginoo sa imo kag sa akon. Therefore, today, dapat gid nga aton ipabatyag sa tagsa-tagsa. Siling ni Sir Alberto, diyo, ako ay regret nga wala gid ko kahambal tay Mang, I love you. So this is an object lesson for us. So ikaw, nga ara pa si mamang mo, ara pa si papang mo, ara pa si daddy mo, si mami mo, pabatiya sila sang imo pagpalangga. Okay? So, dalayawang din ang Ginoo, nahuma naman nato ng isa naman ka-episode sa aton kapanimalay mo with Pastor Jun Luces. God willing, kita na naman kita sa masunod nga Miyerkules. Nagapasalamat kita diri kay Tito Bonard Carmona, aton partner sa tech. Kaga ako ang inyo tatay sa panimalay, Pastor Jun Luces. Good day. God bless us all.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madami mga fake news ang nagalakta sa social media ka-text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ng mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sa mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture, o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magtabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Montes.
4: At Beth Flores po. Magandang Wednesday sa inyo. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Thank you, Lord. Maaring ito ay wonderful. Grabe yung hangin. Grabe yung mga pagsubok. O maaring wobbly Wednesday, yung hindi natin alam kung anong gagawin natin, naguguluhan tayo. Pero dapat, Daddy, ano po?
3: Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Yon. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! E, alam niyo po, ang daddy ko, favorite verse na yan, yung Romans 8:28. Diba, Dad? Mm. For we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Kaya yan, in spite of, sabi, ano man yung pinagdadaanan natin, wow, wow, wow, wow, kasi winnable Wednesday pa rin yan, mga kaagapay.
3: Amen. Diba?
4: Amen, amen, amen. Yan ang gusto natin. It's the positive attitude that we have as we face each day. Para lalong nagliliwanag yung ilaw natin, di ba? Yun ang sabi ng science eh. May liwanag tayo, di ba? So, yun ang gawin natin. Kayo ba'y nakikinig sa programang Gabay? Dito po yan sa 702 DZAS. Doon po sa mga bagong nadating, o kaya nawala at naligaw at nasalta dito, mag-ama po kami, ha? Pareho po kami senior. Ang daddy ko po, 86. Right, daddy?
3: 87.
4: Oh, 87 ka na? Talaga? Mm-hmm. 87 na si daddy. Ako po naman is turning 66. So, mira mo yan. So, pareho kami. Pareho na rin po kami mga lolo. At lola. Si daddy may mga apo na yan sa tuhod.
3: Yeah.
4: Di ba, dad? No? May mga apo ka na sa tuhod. Anyway. So, yun po. You're listening to the program Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. So, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabat po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at napapakinggan niyo rin po ang ating program mula po yan sa gamit niyo po rather ay transistor radio o yung PM radio, yung tinatawag natin portable missionary radio, napaka-effective niyan. Nakukuha niyo naman po ang programs mula po sa DYVS sa Bacolod. At syempre po, Facebook live stream mula ang parihanggang kulo. At kahit sa iba't ibang lugar sa buong

0: mundo na nakatuningin sa atin sa FEBC Live, real time na lang, 5:30 to 6 sa inyo po according to the time of the country you are in. Eh salamat po ha, nakikinig kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nagdalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po maging winnable ang Wednesday natin kahit ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi nga, focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So hold on lang po kayo ha and be with us and let us be encouraged to continue to win this day for God. Okay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong usang libutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company na gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na kayo'y patuloy na hamunin at bigyan ng gabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, How Do I Honor My Father and Mother as a Young Adult? Written by Emily Abel, 23 years old. So, very interesting. Kasi nga po, ang June 1, which was Monday, ayun po yung Global Day of Parents. So, ang araw na ito, itinilaga po ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag at pagpapatibay ng relationship na ito. So, recap tayo nung Lunes, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. So, bilang mga magulang, hindi tayo manghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Pero natutuwa naman tayong mga magulang kung tinatanong at kinakamusta tayo ng ating mga adult na mga anak. Nagpapataba ito ng ating puso, di ba? Natutuwa ring marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanyang mga anak. Maging ito ay success story o yung mga challenges, sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Kahapon naman, natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng kanilang buhay. Hindi lang yon. Natutuwa din ang mga parents kung ipinapadama ng mga anak ang kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga sacrifices. At higit sa lahat, ipinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yun, nakakataba talaga ng puso yon ng mga magulang. So, narito pa yung mga dagdag. Sabi ganon. Okay, ask for their blessings. Ito ang natutunan ni Matt. Pagkatapos daw ng isang trying summer, nais niya ng panibagong simula sa pagharap ng bagong semester. So lumapit siya sa kanyang ama para manghingi ng payo at pagpapala. Sa blessing na yon, nabanggit ng ama na ang yung kahalagahan ng pakikinig at paghingi ng payo mula sa kanyang ina. So hindi daw siya nakikipag-usap sa kanyang ina ng madalas nung bata pa siya at habang nag-aaral. Pero ng semester na ito, na-inspire siya na tawagan ng kanyang ina, magkwento pa tungkol sa kanyang dating life. Pag mga kabataan, dating life eh. So sabi ni Matt, ang kanya pong palaging pakikipag-usap sa kanyang ina ang nakatulong upang makilala niya yung taong, yung babaeng ngayon eh, asawa na niya. So nagpapasalamat siya sa kahalagahan ng guidance ng kanyang ama at ang focus at direction ng kanyang ina. So ask for their blessings. Totoo yan. Ito dapat ginagawa talaga natin. Pray for them. Ipanalangin sila. Natatandaan nyo si Aubrey dun sa nung kwento natin nung Lunes na kinausap ng kanyang ama para sa isang job promotion. Napansin niya na ang panalangin ay lalong naging interested siya at curious sa career ng kanyang ama. Ang curiosity ang naging point of conversation nilang mag-ama. Natuwa siya dahil may topic na maaari pa nilang pag-usapan at mag-connect. So pray for them. Hindi lang yun. It's not only the curiosity, but also the praying for them. Yun yung mahalaga. And also, eto, totoo to, let them make mistakes. Hayaan sila sa kanilang pagkakamali. Ito po ay may kahirapan, lalo na po kung marirecognize na may mga pagkakamali nga ang mga magulang sa kanilang personal na buhay o sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Subalit sa karamihan ng mga cases, hindi naman ito grounds upang mawalan tayo ng respeto sa kanila. At kahit umaasa ka na ang ilang aspeto ng buhay ng iyong mga magulang ay nais mong tularan, ang buhay mo ay sa'yo pa rin, di ba? So, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Alam niyo po, agree ako sa paraan ng paghingi ng kanilang blessing. Very true ito, lalo na po sa taong magiging asawa ninyo. Kayong may blessing, yung mga may blessing ang ating parents sa relationship. Ibig sabihin, nakakatiyak sila na ang mga taong magiging bahagi ng buhay ng kanyang anak ay isang mabuting tao, mapagkakatiwalaan, at makakahinga yung puso nila na alam nila na maayos na sa mabuting kalagayan ang kanyang anak, lalo na kapag ito ay babae, di ba? Kaya nga, dapat nakikilala ng mga magulang ang taong nais na maging in a relationship ka. Sa totoo lang, kahit maging civil lang sila, ipinapanalangin ka nila. O kahit sabi mong ayaw nila, hindi naman nila sasabihin yon, ipag-pray ka nila. Tandaan din na walang perfect na mga magulang. Lahat ay may kakulangan at maaaring magkamali. Kung ang mga magulang ay may mataas na moral compass, marunong silang humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Ito ay isang character na dapat na ginagawa nating mga magulang. Kung tayo ay nagkamali sa mga sinabi man natin o ginawa, dapat marunong tayong humingi ng tawad sa ating mga anak. Ang ugaling ito ay mamamana ng ating mga anak at tiyak maipapasa din sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, laging ipanalangin ang ating mga magulang. Sa totoo lang, mahirap tumanda. Subalit kung lagi nating ipinapanalangin ang ating mga magulang, makikita natin ang mga katotohanan na nakasulat sa Awit 92:12-14. Sabing ganun, tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak, yung binanggit mo, honor our parents, but may clear boundary. Hindi tayo humahadlang. Natutuwa tayo kung pinagmamalaki tayo ng ating mga anak. At natutuwa tayo kung humihingi sila ng blessing sa atin. Paghingi ng payo sa ina at pray for them. Curiosity, make them human. Blessing dahil maayos, may moral compass. Hingi ng tawad kung nagkamali, pray for them. At tandaan, tatatag ang buhay pagkay Yahweh nagtitiwala lang. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang mga misis at ang mga mister ng unang Pedro Kapitulo 3 mula 1 hanggang 7, mga talatang pag-aaralan mula sa Bibliang Aklat ng Diyos, nagsasaad ng pawang mga katotohanan lamang sa mundong ibabaw at maging sa langit man. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang unang tinatalakay nang may akdang si Apostle Pedro. Piniling apostle ng Diyos sa 1 Peter chapter 3, naririto po makinig. Para naman sa mga misis, ano daw po ang dapat? Dapat sundin ninyo ang mga mister ninyo para kung meron man sa kanila ay di sumusunod sa salita ng Diyos, yung ugali ninyo ang kukumbinsi sa kanila para maniwala. Hindi na dapat kayong magsalita pa. Wow, wow, wow, amen, amen. Pag nakita nilang malinis at kagalang-galang ang pamumuhay ninyo, hindi na kayo dapat magsalita pa. Kaya nga dapat, huwag na kayong umasa sa mga panglabas na pagpapaganda, gaya ng magagarang hairstyle, mga gold na alahas, at mga mamahaling mga damit. Instead, ano ang magpapaganda? Dapat sa inyo ay alin nga ang totoong kalooban o kalooban, yung hindi kumukupas na ganda, yung pagiging mabait at malumanay, kasi napaka-special noon sa paningin ng Diyos. Noon, ang pagpapaganda ng mga banal na babaeng umaasa sa Diyos ay pagrespeto nila sa authority ng kanilang mister. Gayan si Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Lord. Mga anak kayo ni Sarah kung ginagawa ninyo ang tama at hindi kayo matatakot sa kahit kanino. Kahit sino pa sila na nasa totoo ka. Wow, wow, wow, amen, amen, talagang totoo ang totoo. Truth is truth. Amen. Kayo namang mga mister, intindihin ninyong mabuti ang mga misis ninyo bilang asawa. Respeto ninyo ang kapakanan nila kasi hindi sila kasinlakas ninyo pero kasama ninyo silang tatanggap ng buhay na regalo ng Diyos. Gawin niyo ito para walang makahahadlang sa mga prayers niyo. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Grabe talaga po kayo sa inyong kaawaan at pagmamahal na walang kupas. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Totoo yan. Nakakatawa kasi pag pinag-usapan ng mag-asawa, syempre hanggang ngayon bahagi pa ako dyan. Alam niyo po, isang natutunan kong tip, kailangan magkaibigan talaga kayo mag-asawa. Yun yun. Kasi pag magkaibigan kayo, nagtutulungan, di ba? Nagsusuportahan. Minsan nga po, ikikwento ko lang ng konti. Kasi nung bumalik nga po ako sa clinic, ang naging ng husband ko ni Pastor Ness, ang term niya, Lola Move. Di ba? Lola Move. So, ibig sabihin, ihahatid ako sa work, susunduin ako doon, ganun. Yun lang naman, ihahatid niya ako doon sa kanto, maglalakad ako papunta sa clinic. Pag nandun na siya, maglalakad din ako para may exercise din po ako. So, yun yun, yung pagtutulungan. Maging sa gawain sa ministry, maging sa ano. Kasi po, hindi dapat, kasi minsan di ba daddy, kahit sa ministry, nakakalungkot, nagko-competition yung mag-asawa. Kasi,
1: mayroon ganon.
0: Kasi nga ang point, kailangan pareho silang sino mas magaling sa kanilang dalawa. Eh, hindi umbra yun. Kami po ng Kuya Nes, pareho kaming nagsispeak, di ba po? Yun ang blessing namin na both of us speaks. At minsan siya, madalas siya na-invite, siya nag-speak sa church, o kaya siya may mga doon. Ako din, may mga times po na na-invite din ako sa mga schools, ganyan. Pero, clear guidance po na, clear na po yung sa amin. Halimbawa, pag si Kuya Nes ang speaker, ako yung kanyang personal alalay. So, anything he needs, andon. Pag ako naman ng speaker, ganun din siya. Ang term nga niya, siya yung pogi kong driver. O, di ba? Pero we enjoy serving the Lord together. So, it's the same thing din sa ating tahanan, sa loob ng bahay. pag sa amin sa gawain, kasi si pastor siya sa MCF, 'di ba po? So sinusuportahan ko yung mga ministry niya, siya din sinusuportahan niya ako. The same thing din sa loob ng bahay, sa mga trabaho, sa gawain bahay. Eh lalo na ngayon ang mga seniors na kami, 'di ba? So hindi na rin pinag-uusapan na oh, yung mga labada, hindi na yan natin, ano yun, nandiyan naman may laundry shop naman, yung mga ganon. So, we get time to, you know, spend more time together. At yun, helping each other, yun lang naman po talaga. Yun yung, ano ni Peter, na magtulungan, hindi yung kanya-kanyang buhay. Di ba, Dan? Hindi yung pwedeng ganon, kanya-kanyang aspeto.
1: Dapat tulungan, hindi naghihilahan.
0: Totoo yun. Dapat po ganun. So, mga kaagapay, kahit po sa mga younger marriage na nagsisimula ngayon, ngayon pa lang, learn to establish your relationship as friends or best friends para lalong na nag-i-enjoy nyo yung buhay as you get along, di ba? As the Lord give you children, you talk about it, as the Lord bless you with adult kids, you still talk about it and continue to help each other in addressing everything. So talaga naman yung promise ni Lord, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. And that is so
1: Amen.
0: true even in our old age. Tandaan niyo po yan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi in the first place, ikaw naman po ang naglikha ng marriage. Doon pa nga lang sa Garden of Eden, nilikha mo na yan. At nilayout mo na kung ano yung guidelines for each one. Kaya lang nga po, Panginoon, dahil nga sa kasalanan, nasira yun, na-deceive ng kaaway, nagkaroon ng pride, nagkaroon ng competition, hindi na kanya-kanya ng Panginoon. So Lord, ngayon po na kami mga mananampalataya. May we learn, lalo na po sa mga younger couples, to really find their niche in regards to marriage. Kagaya nga po ng pinag-uusapan namin, dapat best friend, dapat magkasangga, dapat hindi nagko-compete, dapat Panginoon nagtutulungan para sa welfare ng isa at sa success ng bawat isa. Kasi yun po naman talaga dapat Panginoon. So Lord, salamat po kasi pinaalala mo sa amin ano yung dapat namin ginagawa. At sa amin po na mga older couples na, may we continue to enjoy the blessings of our kids, na grown up na sila, and Panginoon, patuloy na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po si Wilson Alimpago. Ganon din po, Panginoon. Naalala ko rin po, Panginoon, si Warren Galang, si Lirio Tomas, si Anna Rachel Vergara. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, gabayan mo po silang, Panginoon. At ang dalangin po namin, yung mga listeners namin na hindi po namin nabanggit ang kanilang pangalan, pero today is their special day. Lord, we declare blessing din sa kanila, not only today, but every day. Ganun din po sa mga mag-aasawa na they're spending, like, celebrating their anniversary. Father, we pray na you really continue to bless them, continue to make their relationship stronger, founded in you, kahit po sa aming pagtanda. Ang sarap pong tumanda, Panginoon, na naglilingkod sa'yo at lalo kang nararanasan in our old age, di ba? So, Panginoon, maraming pong salamat. And we just want to bless all the senior citizens listening today. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong grace, sufficiency, and strength ang maging kalakasan ng bawat isa. At sa mga kaagapay namin na dumadaan sa banig ng karamdaman, ikaw po ang aming maging kagalingan at ikaw po ang aming provision. Marami pong salamat.
1: Amen. Sa mag-asawang nagtutulungan, gawin ninyo yan para walang makahadlang sa mga prayers ninyo. Kung kaya't amen tayo riyan, dahil ang Diyos, grabe naman talaga siya sa kanyang kaawaan at sa kanyang pagmamahal na walang upas kailanman. Kung kaya tiyak ang ating katayuan, hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So, mga kagapay, lalo na ngayon sa mga mag-aasawa na nakikinig sa atin, value God in the relationship. Sabi nga natin, let God be the only third party in our relationship para lalo tayong lumago, lumalim sa ating relationship sa Panginoon at sa bawat isa. That's a choice we have to make, mga kagapay. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Pupawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tatlong amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: He was on his way to a basketball stardom. His name already among the elite of the NBA. However, the team doctor detected a life-threatening heart condition that jeopardized his career. In a desperate attempt to fulfill his aspirations, he sought one other doctor who would tell him what he wanted to hear, a less grim diagnosis that would enable him to play. He died before he ever started his next professional game. What the young athlete initially heard was true, even though it did not line up with his plans and desires. Each of us must come to the realization of truth. Truth about our mortality, our reason for being here on earth, and our eternal destiny. Read what the Bible says about truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for many, the testimony born at the proper time. Have you been struggling with some issue, denying its truth in order to meet your desires? Does your struggle concern your relationship with God? You can settle that issue right now. Come to terms with the Lord Jesus Christ. He is all the truth you will ever need.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong tubig. Hindi magulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Indigid pa ko bayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kabahanam dom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Sir Adrian Boult led the Philharmonic Promenade Orchestra of London in the Egmont Overture by Beethoven.
1: You're listening to A Classical Gallery on FEBC Radio.
2: Ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainam mong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
3: Noong una...
4: Oh, pare, dito ka lang para nag-aaral. Anong kinukuha mo? Ako, engineering. Pareho lang pala tayo eh. Engineering din ako.
3: Makalipas ang 2 taon.
4: Oh, ano pare? Kumusta ba ang pag-aaral mo? Malapit na ba tayo maging engineer?
5: Pare, eh hindi eh. Nag-shift ako sa architecture.
3: Makalipas pa ang 1 taon.
4: Uy, pare, mag-board exam na ako. Pag nakapasa ako, totoong engineer na ako. Eh, ikaw pare, malapit na bang maging arkitekto?
5: Hindi pa rin pare. Nag-ship uli ako. Accounting naman ang kinukuha ko.
4: Ano? Baka sa susunod, medicine naman ang kunin mo. Abay, wala ka na matatapos niyan.
3: Para sa mga estudyante, bago kayo kumuha ng kursong pag-aaralan, isipin muna ng mabuti nang ikaw ay may marating. Huwag mong sayangin ang panahon.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Inyo tanan and welcome naman sa ating sinuot palatuntunan sa kahanginan ang Multi on Air. And subong nga hapon, syempre may arak naman kami sa dinapit nga bisita. But before that, Luya Guaray, pakilala amon sini nga mga kaugalihin nyo, no? Ako si Sally Carban Trio and upod ko,
1: Jessie Antolino, mayong hapon.
0: Mm-hmm. And of course, ang amon sini bisita subong nga hapon, si Jory Canelas, one of our graduates and Contact Center Services, MC2. Mm-hmm. Way back, ano na, mga 6 years ago na, no? Naging trainee na to si Jory. Yes. And ibaloo na to ng Yes Minus Story. By, because before, na-feature ito na si Jory sa kina-advan, no? Let's see on air. But that time, from an agent, mag-team leader siya. So, subong ibaloon na ako anong iyang position. But before that, of course, kabusta ka na, Jory?
2: So, for myself.
0: Okay, good.
2: Laban.
0: Laban, sige hapon, no? Padayo na paglaban. May arak saan gusto na i-shout out or
1: i-greet?
0: Ang iyong
2: First of all, Michelle, thank you so much for inviting me here again. Mm-hmm. And also, Miss Jessie. Gusto ko lang magpasalamat sa Panasiatic family ko. Hindi ako na time that I'm here. And also, sa family ko man ko, Sara Alam. Yes. Kamusta ko sila.
0: La Carlota!
2: Yes.
1: So, Subo, diri ka na usually stay sa Bacolod.
2: Yes.
1: And give us a bit of an information kung ano na subong ang Panasiatic. Kamusta ka sa Panasiatic?
2: Well, Panasiatic is my second home, Jessie. Since 9 hours of my life para agadaya sa fun. So, again, nakuda ko ito ang ako nga kabalas lang bala sa Panasiatic, Miss Jessie. Okay, because gin-mold ko ba nila kung ano ko subong. Daw, ulang ito nila, ginaanhan sa opportunities pala. Arak sila dapat parang sa ako kung ginatrain ko nila. Wala sila nag-stop for giving opportunities sa mga tao balang educated. Mm-hmm. Para sa ako nga may handle man. Nga hindi lang isa lang ka-agent, kundi nag-aim sa higher man.
0: Yes, of course. So, ano lang, gamayang heads up or ano lang, balikan taan na yung mga nakaligid para man sa atong sila yung mga tagpalamati, no? Si Jory, isang nagsulod siya sa Nolitsi, he was an AALS graduate. Yes. Oh, AALS graduate siya. Nga agad, wala ka nakakontinue, wala ka nag-proceedia diretso sa high school, nga nag-AALS ikaw.
2: Gusto ko man tanong ni Sally na makatapos ako ng PSP laban na hindi ako man ang kulit sa ako na makatapos ko. Kaso tungod sa financial problem, kapag din ako ginikanan sa pari sa kamumungkol or ako pala lang sa kamakul dahil yung si kami kapito. So, hindi kitin ako pala na makapatapos sa ako. Or I mean, ano pala, ang ako is nakita ko ng kabutay sa ginikanan ko. That's why na dipili ko na lang makontak nanay pag mag-umura sa tao. Tapos, amon na, galing kay, ang ginoo, bago lang kong ipapayaan kay pinag-open siya, another door of opportunity sa ako na makilala ko na ako ni house teacher. Then, amon na, in-grab ko na lang kay Pete. Again, ang ako nga goal pala is hindi ko gusto man interesan kung haraan ko dahil na,
0: yes.
2: Na wala ko may match here, na kalamadamang opportunity na nagkapot sa ako. Kung paliwaglaon ko lang natin, ako na siya ko ng pepe ni Sally. That's why pag-grab ko opportunity sa ALS, then while nagabuli ko sa ginakanan ko kay Pika freelance makeup artist, ko talagang manager ka-lecture. Yung city ko na siya si Alos. Kaya miss kayo, papaano ko lang may harap ang diploma na nakatapos sa high school. Nagsugod ng story ako sa Nolitsi.
0: Yes, kanami. Oo, kaya nga ah. Sa life ni Jory, makitaan din natin, Miss Jess, nga hindi upang ang kapigaduhon upon ang kabudlay para nga hindi natin malabot ang atong sinigang.

0: yung handog, no? And after sinalagin mo, kasi now it's see, and gusto pa man i-highlight, of course, no? Nga medyo, hindi siya amura kahapos, dahil yun, yes. Mangita obra after sang imo training. Although, na-train ka na, you have certifications, but still, good life siya sa gihapon ng pagpungita sa obra. But despite, nakaland ka sa job, sales and representative. Can you tell us more about that?
1: Tapos ko na to sa among ba lang as teacher or principal naman na kailangan siya na makatulad si Nalesi sa Lakargot na. Sa amin na gina-offer ba lang ng mga skills ang CCS kag to the animation, hindi mo cover mag-English. But again, kung gusto mo din sa kabagay ni Sally, may iliyahan mo siya na matutunan. Yes. Tapos, ang arat na kami na si Ms. Precious, si Ms. Adeline, nag-interview sa amin. Ang pinipilit ko, ang matunan ko pala na mag-CCS, wala our contacts and great services. Mm-hmm. Sa kaluyan, nakapasar ko sa amin na skills or sa amin na courses. Then, isang makato na kami sa knowledge session break of problem kung nakakitiula kami sa kwarta para magpakatuloy sa knowledge seat. May napakal kung nakapit wifi sa sildo ko kasi nagobra ko sa plan na yung SLE ang matudala yung balik ako para lang dito yung pocket money kami papakonsult. Tapos, sa nga kami sa knowledge seat, hindi man ako sa nga nagpagpakatuloy kasi again, the struggle ka financial kung paano mo na paigugod mo lang ng kwarta or paano ka naman matapos mo ang mga kaadlaw. Thankful ko ni Sally kay sa knowledge seed na wala ka naman ipabayaan. Wala kami sila nga pagkatapos ko yung wala na lang tapos gawa mo na pala. Hasta nga sa natapos ko na feel ko dito na ang support sa knowledge seed family ni Sally. That's why nga though wala ko nadulaan balat ng paglaon na matapos ko din ako na training. Wala ko hindi ko na mag-iba because of na-experience ko man nga tungkol sa health teacher ko man dula nga may breast cancer pala. Nga one of my motivation man nga magpadayon ko kaya ko gusto na ma-disappoint sa lahat. Ma-sayang effort ito nga napatapos ito sa arts. Then, sa kaluyan, ni Sally, natapos pa ako training. But again, ang akong na journey is hindi pa siling ang muna wala ka. Ano, kaya kamo kuman ko na yan. Nag-try ko apply pa 7 times na ko na fail. But again, saan pa kara ko ni Sally? Wait, so
0: yes, bato, laban daw.
1: Yes, ni Sally. So, sa mga ka-8 times or 9 times, so nag-uro na apply kaluyan man, hindi pa kami na sa Dalakam. Dahil naman ito, siling ko sa kabalingan ko at grabe sa opportunities na makalearn pala how to talk sa mga foreign people. Ang muna siya. Tapos ito, another naman nga trials is pandemic kung sali na hulaan ko. Galing kay Tate, ang ginukob na kapangitan ng Ikiya kung paano ka naman naluwasol sa mga sitwasyon. Yes. Then, nakabato ko message kay Sir John. Nga, wala ko na sa ulitad niya sa pangitan sa among pala kung kamusta ka na. Sinin ko, Sir, yung mga ulitad na mag-anisang sila yung message siya ng your friends at fan. So, highly sila na mo ito. Sa pandemic, may kakati ko yung papan, hindi ko gusto mga dolar. Anong nakabutla ni Sally? So, kalingan, pwede God's grace, tingaan mo kung saan pa nung kala, saan chance na makaubra sa ila. Then, ikaw ba, puso ko galingan ko na tungkol lang din hatid na sa mga chance na maging loyal ko sa akong company. Hatid ko ba lang na makaya ko na. Then, so far, so, after 2 years na being agent pala, nakita ng guro sa panasyatik ko lang ako na dedikasyon. Nakita ko nila potential wala kung paano mag-manage yes. Tao then ano natin promote nila as a supervisor.
0: Wow! Dream mo makitaan kag mabatian sa istorya ni Jory na
2: hindi gidya ang ibang dopamine sa lang nga mahapos or siguro easy. One time na failure, no basic mag-give up na. But in your story, wala lang stop to sa IELTS pa lang, nagpadayon pa sa pag-training, kabulayan pa sa training, pag-apply pa gid. But it shows nga, though, once you focus, once you surrender sa aton nga Lord, ginatagaan ka sa pathway. And, syempre, hindi lang kaugalingon mo na bulig sa imo. May bulig kita from the government. And, alam niya, kung itong part is ng, wala ginapabayan ang mga nag-graduate na nila. I like for you, for example, naka-work ka na, kaso nag-stop, but then, gabalik ang mga teacher. Yes, nag-reach out sa inyo. And, tuloy-tuloy na.
0: Shout out to Sir John.
2: Shout
0: out. Sir John Parson Reyes. Okay, no? So, thankful din kita sa... Ako na, Jess, ang sa Derisato, Deribis sa Knowledge City. Because ang gina-incalcate agad sa paminsan sa mga kabataan niya, Deria, we are a family.
2: Yes.
0: So, buligay, tatanay. Okay, parang mas matinan, mas madamo aton ma-reach out, kaga mas madamo aton yung mabuligan. So, sa mga time, subong as supervisor.
2: Supervisor.
0: Kamusta na si Jory as a supervisor? Sa una to, ang bago lang to, napakaan mo si tatay mo TV, napaiskwela ang mga kahinablusa, nabuligan. Subong mga, ano na mga napundar mo?
1: Sa lead supervisor, ko lang na said it, doon nagtanamig lang ako ni Paminsanong because I'm handling people. Dress siya, mga sa Ginoo again, kay nakakita ko dahil sa isa ka boarding house niya ang mga nanay ko dahil siya yung and you're the one to push me pala na dapat hindi ka lang yan basta na ma-board ka lang. Then sila din na nag-push ako pala na minamiss kita pa yung makapundar para sa kong ganito. Then ang muna na sa last year, pinipa-apply ko nila dala sa Yakateka na pala ng foundation para lang na muna. Kaya, I mean, thankful kung isali because ginasaran, alam ko na sa tao na pinapalibutan na sa tao na nakasupport sa inyo. They are willing, bala nga hindi kaya pag-tagta o pwede pinapush kapag ito bala nga ma-achieve mo ang mga inaanong mo sa kapulit. Then, amo na, na if okay na to, siyempre mapasayo kung dapat dinitanin sa pakulog.
0: Oh, wow.
1: Mas namin din na magpulo. Isa napakapoy na alis sa lubrahan, kumikita ang pamilya mo nga ang
0: pinagkakalat. Wow, kanami, no?
2: Yes, yes, no? Ang iya, sa buong na reward is, kumbaga, basi ni Sally, natapos na ang sa family. Oh. Para sa self naman this time, di ba? Subong as supervisor dira, as handling, may mga challenges kabalangan na encounter sa imo subong bag-o nga posisyon sa tanay siya atin?
1: Well, since mahandol kabala sa maintain, kataw, pwede mo siya basa-basa na sa'yo.
0: Correct.
1: Pwede yung deadline tatasan, pwede yung tatan, so... ako yun naman yan, kung plus sa panasyatik ni Sebi, pag nag-learn ko naman sa mga previous experience ko, na if respeto ko naman nila na tao, di ba respeto if makita nila na wala mo sila ng pakal, na kinabulikan mo sila, then those person ni Sebi, at Ms. Chess, though hindi ka man bala pag gaan bala sa values niya ika-failed mo. So far, sa track, daw wala mang problema ang traway ko matando sa tao ko lang naitigyan. Basta, din pili ko bimisaling nga mag-upot pala sa mga tao na mature ko minsan. That's why nadam ko na-learn yung mga bagay-bagay na kung paano mga puti pala na ang goal ko bimisaling kag-ang sa pag-ikamalanan wala nga ng preaching because amay ko sa akin. Ang pagkakit na respect ko mong tao. Sana pag-sura mo pa sa
0: respect
1: mo sa tao. Then naman na, hindi ko nito sila naman alam wala kagkaano ni Sally, pero because sa mga experience sa kanuli, pina-apply ko sa utrap ko. Then, amon na, na hindi na doon ka namin sa amon yung mga pag-ilupay sa mga tao.
0: ka namin. Oo, ang maganda siyang pinaka-importante ka. Ang isa pag nga ginano tada is, no, ang muna ng mga bata, ang ginikanan, tayo may mga words of wisdom, kinatulay na, bistan, ano na makatigulang, mabaligin na sa ito na, ang ginihambal sa amay ko or hambal sa iloy ko. And it's good to know, no, rooted, kitsaya ka tama, Miss Jess, sa kung na diin siya naghalin. So, kung ano si Joria before, na makilala siya na once sa Knowledge Sea. So, subukan nagabalik-balik di siya, and now, ayon sa pag-unga campus ni Knowledge Sea. Amo lagi siya sa gihapon niya kung paano siya sa unang mag-treatment sa mga tao. No? And gusto naman hibaluan ni Ms. Jess, paano nga ang training ni Norit Seaman naka-help sa inyo, especially na sa role mo sa buong as a supervisor? Yeah.
1: Nang pagsunod ko din sa Norit Seaman, ang Ms. Jess, may ko idea kung paano mag-turn ng computer. Paano pala ang computer, ganyan mo naman typewriter. Sa kukul pala, ang among tingkod na, sa kukul lang ang aming weapon.
2: Yes.
1: Then, si Nolet C is, drako siya na ano pala ni Sally na ang dedikasyon ng nasa mga trainer na magtutok sa aming pala, grabe na pasensya. Again, halid kami sa lugar kung hindi amon na pala naman na pangakuyad or ang hindi naman. Pero di, ang mag-ilinas pala nila. That's why I'm so very thankful sa Nolet C pala kay Kate. Di-it-it kami nila ang isa na talagang i-pang-inverse kung di na video. Pinapay-chili sa amon na siya ang world, ang kaliputan, kunarapan na sa real world.
2: Yeah.
1: Then, ang aming trainer, the effort is that na matunan naman ang mga basic na ang mga pagkaitatay pala kung paano siya mag-play sa amon na lahat. Then, gusto ko mag-alit nila, I will take this opportunity sa mga pasalamat kay Doctrina.
0: Yes, of course!
1: Kaya, drop lang ito na motivate sa mga nag-awaking mo kaya
2: kami pala sa mga
1: pag-alit. Nami pala na ang boss, ang imugla nga, ano, na pagka-principal na nag-motivate sa ito. Ito po na-feel na hindi na pag-italis sa ka-sociality. Oo, kundi, araba lang, dako na siya din sa ako, yung setting na ano pala, na tawag na achievement, na naka-heart-to-heart-up
2: yun.
1: So, damo ko nung nabalaan siya na kung paano mga pulipan. And I want bala na maging proud na sa akin si Nolet C. Hindi magsayang ang kanyang effort nila pala ni Sally. So, ang natunhan ko sa Nolet C na na-apply ko sa akin sa pumaubra kung paano ilagaan importance ang inyong naubra. Mga wala nga si Sir John, ginabalanin ko na sa unang na palataon ng ubra. Hindi ka maghimok sa mga bagay-bagay pala na ayun, ang number one, ginagatunan ko sa'yo is ka mag-out ko, correct na rin kulit sa boarding house. Kaya again, sa call center, if stress ka, as if na, kung mag-tunan ko ka next day, wala ka sa amin. Pero naka muna na nag-focuser dyan na asa subong. Pagka-out ulit, kag magtulog, pahawa kayo na
2: yes.
1: Pinagkakuha.
2: Yes.
1: Kaya ang mga laburo pala na everyday pala is may gana ko magsulod sa opera because again, ang ipahawa ko na kung nawas ko gamit sa mga pag-ibatay ka apekto sa ako. And also muna, ang respeto pala na sa na isang diyan ka ba naghalin sa Nolet C din na respeto kasi wala pang layagi na pinapakarubog-halin ka sa pagkakit. Dito ko na feel na if you show respect na sa mga tao sa palibot mo, then mamanan din ang balas nila.
2: True.
0: Yes.
2: Respect is earned, kung magamit sa heavy.
0: Yes.
2: And ang manami siya is, siguro na feel mo good, diri man sa ato Nolet C family ni Sel, no, nga, everyone is heard, everyone is seen. So, wala na diya, everyone matters. So, wala diya sang umbiin ka naghalin, yes. Di ba? Ay, palareos kita. And equal ang training na gina-provide. And siguro as a supervisor subong, no, based on the experience mo man ang principal mo naka naka walking walking exercise mo ang siguro amo makana subong mag handle sa mga people around you. There is my relationship after
0: for
2: some training. Hindi lang niya nga nag kay nag training yes. lang kay trainee trainer relationship. And that's why siguro minsan nga si Jory nga padayon nga gina gina ano gina proud yes. ni Nolensi kay gina blessed man. That's why nga padayon ka man gabalik bali sa imo nga mga inspirational yes. message during graduation minsan and sa subong nga imo aton gina ano saya ka intrahan.
0: So actually Miss Jess no ang murang manami kay Jory mabalaan mo gid kay isa ka lang sa ka-text, isa ka lang yeah. sa ka-chat. Jewel, kadto ka di. Oo, kadto na siya, no? And na-inspire sa aton sindi ng mga current ni mga students. So, kanamigid. And, of course, Luyan naton i-take any opportunity mm-hmm. for you as well. But before that, I'm sure si Doc Tina, makita niya ni super happy gid siya mm-hmm. sa imo. Yeah. And super proud gid siya sa kung ano ka na sa book. And of course, later, i-take ang opportunity nga, i-invite mo atong sa mga tagpalamati. Probably we have their mothers, mm-hmm. mama, papa, o kung mga tupadbalay nila, or even ang mga kabataan and mga young people like you na subong do ka ba? Na, mama na to sa crossroads ka. Mm-hmm. Din mo baka to, maano yes. ko subong do ka muna. So, nga i-invite sila to avail of the programs and services ni Nalis.
1: Yes, Miss Sally. Sa tanan pa lang ng mga kapatid ko, may watu ang mga sa pamansan kung gusto mong pamapadayon or kakadulaan ka na ako sa kapagadu ko. Knowledge Day is always open the door for those willing dedicated ng mga tao. So, sa mga out-of-school youth na pareho sa akin sa una na nag-eskwela lang dito sa ALS pala, Knowledge is always open na matunan mo ang mga bagay-bagay na mag-aamit mo sa background sa mga pagpapuri. So, again, sa mga ginikanan man na nagapamati subong sa mga kabataan na gusto ko lang magpadayo sa ila na mga hanto. Sinulit si Ara lang willing pala na open sa inyo na gusto magpadayo ninyo ang inyong mga hanto sa katuti. Then, ang ma-advise ko lang sila ni Sally, ang failure or ma-fail naman kay isa ka duwa, hindi pa na siya katapusan sa mga kalaban. Kundi mga trials sa panagbalang ang paaram kung paano ko dito papakulong sa mga experience at kung paano mo na siya gamitin niya siya sa mga picture. So, ang akong pagkid pala is na ano is ang tabi, ang ginaano ko dito lang, ang ginakaptan ko dito is ang sugilano na halik sa Bibliya pala, na halik ni Jeremiah 29. Na ang Ginoo may plano sa inyo. Then, if may araw na, like for example, this knowledge seat, if mag-pop-up na ako ng inyo, basi mo na siya lang para sa inyo. Para sa ako.
0: Correct.
1: Na kung alam mo na, hindi na siya.
0: Yes.
2: So sa mga nagpamada na, kag nagpanduwa-duwa, maybe this is the sign na mag-enroll na doon sa knowledge.
0: Correct. So take this as an opportunity as well to avail of the programs and services yes. and knowledge. Kaya bangod sa pagpamuno subong sa atong sininga Governor, Governor Eugenio Jose Bong Lacson, and atong sininga Vice Governor Jose Benito Alonso, members of the Sangguniang Panlalawigan, and of course, atong sininga Provincial Administrator, Attorney Raifando Diaz II, ang Knowledge Day, subong ang dormitory, So una, libre man sa imong time, mm-hmm. but this time around, this just we have free.
2: Yes, we have free food na.
0: Free food, mm-hmm. breakfast, lunch, dinner. O di ba? Mas bongga ang ila sa mga opportunities. Mm-hmm. And of course, aside from no na siya nga building, mm-hmm. at the same time may mga beddy, sila bongga ang ila nga beddy. So actually, hindi siya namon gina-brand sa inyo, no? Kundi this is an invitation nga kung sa inyo gabang duha-duha, bala nga tipon mag-eskwela ka mo sa Norit Sea, paano nyo isustinerang sa kabulan mm. nga yes. pag-say. Just like in your yeah. days, di ba? Mm-hmm. Nga pagkapuli mo sa dorm, maminsan ka, anong panyambunan ko karon, mm-hmm. anong pamahawon ko buwas, no? This time around, kung mag-training ka sa Norit Sea, libre na na siya, may libre ka pang natulugan, mm-hmm. libre na yung pagkaon. Ang imuhin mo on is, ma-eskwela, mangin matutong, bangod nga ang goal sa province of Negros Occidental, is for you to get a job after yes. the training. Mm-hmm. Ang mga yung goal. So, dapat i-empower ka, i-upskill, mm-hmm. no? Kaya parang pagkatapos, sinayang, pamisaro mo, maubra ka.
2: Maubra, yeah.
0: Mm-hmm. Wala na yung after mo sa eskwela or after mo din sa training sa Norit Sea, bayaran mo si Norit Sea mm-hmm. or ang province of Negros Occidental. Hindi. Kundi parang ikaw, maka-give back ka sa iyo sa mga pamilya. Mm-hmm. No, sa pare sa kay Jory, gabulig sa iya sa inyo mga kahinablusan sa pagpa-eskwela and at the same time sa imo nga community.
2: Yeah.
0: Kay hambal ni ba nila Miss Jasmine nga kun may isa ko na sa community nga na-empower na masunod-sunod, may ripple yeah. effect na na siya. So hopefully you take this opportunity as well. And of course, as much as we wanted to hold you pa sa daw, mm-hmm. pag-inyo pa malangkutan ni Miss Jessie, meron ka sa parting message at ang sininga mga tagpalamati before we end.
2: Meron ka gusto ihambal?
0: Ihambal
2: sa aton ng mga...
1: Again, Miss Sally, Miss Jess, opportunity because kasal na naabot. So if you have chance niya may mga opportunity pala then grab it kasi ano din kasi shock ko pa na and then wala nang biyag din noong naging tanong sa mga makapalain the plan of God na maging prosper kala sa unang kahit naman anong bang future na so to all people out there well again, hindi ko yung mag-tapon ng balik-balik sa
0: Meritzit. Thank you.
1: Okay, no, kung may Meritzit, Miss Sally. Again, naman na siya gawin ko pala. To inspire someone who based up in experience.
0: Yes. Thank you so much. But for some, no, nang may araw pala iba na ang past mo, doon ginakahuya mo na. Tayo magbalik yun, ano nung gagawin mo, umumantong ako. Pero kanami, isang kay Jory, kay ginatake niya na iya as motivation sa iya, inspiration, na mag-move forward, kag maging ayuhan pagdating niya sa niya, kabuhi. So imagine from someone, halin sa bukid, sa kaakal, no, nagkanto sa knowledge, subukan sa Bukol, kag makabalay na siya, mag-transfer siya, sa kaugalingon niya na mag-balay. So that's an amazing transformation. So, di ba, Ms. Jess, no?
2: Yes.
0: Sa Norit Sea.
2: Kada po nga achievement for you. And also, nang nagay si Ginger, it's your sign mag-enroll. Because Norit Sea will empower.
0: Of course.
2: Diba?
0: Empower you. Yes. Yeah. Norit Sea, di ba? Habang nasa Norit Sea before, di ba? We have Norit Sea, I am ready. So, yes. Yes. If you're in Norit Sea, you are
2: ready.
0: Limitless na. Mm-hmm. Okay, ready. Kaya subo, dapat ang mga potential is limitless. So, dapat i-maximize.
2: Yes.
0: So, thank you so much, Sally Watt, sa pagkupod sa amin. Subo nga hapon. Jory, thank you so much.
2: Thank you,
0: Watt. Iningin nyo alagad sa kahanginan. Sally Carman Trio.
2: Thanks to Jessie Antolino.
0: Now it's inspired. Now it's cares. Abansin.
2: May glansin.

0: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin. At minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatangi hatid sa Diyos ang papuri.
4: Mayong hapon mga abyan and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis na tingog sa kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host sa Sini nga Hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. Today, I would like to share with you Romans 6:4 nga nagasiling, "We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life."

Thank you for joining us here in Papuri, where our worship delights the heart of God. Sa sining hapon, pag-aistoryahan naton ang nahanungod sa resurrection life. Ano bala ang aton himuon kay si Jesus nangin matay para sa aton kag sa ikatatlo nga adlaw na banhaw siya? Paano bala naton ikabuhi ang resurrection life? First, walk in newness of life. Hambal sang 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ang pagkabanhaw ni Jesus, hindi lang to ya historical event, kundi may ara agid siya sang spiritual significance sa kada tumuluo. Tungod sa kay Kristo, ginbag-o ang aton kabuhi. Ang aton daan nga kabuhi nga ara sa pagpakasala, ginisla na sang bag-o nga kabuhi nga ara na kay Kristo. Paminsaron bala nato ng aton kabuhi nga daw caterpillar nga nagwa sa kukon kag nahimo na butterfly. Hindi man siguro pwede nga butterfly ka na makamang kapag ihapon nga daw caterpillar. That's what it means to have newness of life. We are transformed in Christ. Let us ask ourselves if may ara pa kita bala sang habits, thoughts, or attitudes nga nabilong pa sa aton old self. Abyan, surrender these to Christ and ask for grace to walk in newness of life. Let the resurrection power change you. Second, live with resurrection power. Hambal sang Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. The power that raised Christ from the dead is available to us today. Hindi na yan tungod sa aton kusog o kun sa aton gahom kay wala kita sina, kundi ang aton victorious life paagigid lamang sa gahom ni Jesus Christ. Daw pareho na bala nga may electric lamp ikaw. Hindi man na mag-andar kung wala na connect sa power source. Kita nga sumulunod ni Jesus Christ, magasiga lamang kita by being connected to the power source, and that is Jesus Christ. Adlaw-adlaw, let us start our day by plugging in to our power source, paagi sa pagpangamuyo kag pagbasa sang Bible. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa Papuri Unlimited, diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon to my friends Janelle, Catherine Ann, Marla Joy, Lerma, Chuvik, Ressa Grace, Rina, Mariz, Jonel, and sa akong brother nga si Jason. Good afternoon man sa kay Jimmy and Jane Similiano sang Tanawan, Leyte. Magandang hapon din sa ating mga kapatid sa Agape Family Center Philippines, kina Pastors Romel and Susan Guevara, and Pastors Jesse and Debbie Sukaldito. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papurian sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa Eleni Suzette Posadas, Judo Jude Rosales, Chris Dacumos, Noemi Compuesto, Maribe Castillo, Josephine Uson, Roslyn Pantonial, Shane Ruado, Eileen Baulo, Arlene Pinuela, Arman Coronado, kag Edwin Dueñas. Magapadayon kita sa pagpamati sa mga ambahanon sang aton Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan natin ang nahanungod sa resurrection life. Paano ba na natin ikabuhi ang resurrection life? First, walk in newness of life. Second, live with resurrection power. And lastly, share the hope of resurrection. 1 Peter 3:15 says, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you." Pagkatapos ng pagkabanhaw ni Kristo, ginmanduan niya ang iya mga sumulunod to go ye into all the world and preach the gospel. Hindi lang yung mga abyan nga batunon naton ang bugay nga ginhatag sang Ginoo sa aton, kundi dapat ini naton ipalapnag sa iban. Let's imagine being someone has a cure for a deadly disease. Hindi man siguro pwede nga may cure ikaw tapos mahipos ka lang. In the same way, ang ato nahibaluan about Jesus Christ and His resurrection power, dapat man naton ipahibalo sa iban. Hindi ini naton pagtaguon lamang. Pray for boldness and opportunities to share your faith.

ang isang tao na dumaan sa problema pero tama ang tugon ay lalabas mula sa problema mas malago, mas malalim at masasabi nating may maturity. Pero yaon namang taong dumaan sa problema pero iba ang kanyang pagtanggap dito, dadaan siya rito pero pagdaan niya rito, mapapansin niyo po, minsan nagre-rebelde, masama ang loob. So yung response is very important. At yung response na yon will determine kung tayo ba ay makikinabang o hindi sa ating pinagdadaanan. Ngayon, ano naman ang huhubog sa ating response? Yung response po natin ay nakadepende sa ating perspective, okay? Kung tama ang ating perspective, magiging tama yung ating response. Kung alam mo na ang pinagdadaanan mo ay parte ng proseso para sa iyong ikabubuti, anong mangyayari po? Yung perspective na yan will help you to go through the trial. Sabi nga ng passage sa Romans chapter 5, haharapin mo ang hamon ng merong kagalakan. Iba ho yun eh. Kasi ang taong may kagalakan sa pagharap sa mga hamon ng buhay, hindi siya nakagagawa ng mga desperate actions and decisions na magpapalala sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga tao na pagka ng problema, minsan po sa gitna ng problema, ang daming nasasabi, nagagawa ng mga bagay na hindi tama, hindi nakakabuti, tapos bandang huli yung mga bagay na ito ay pagsisisihan natin, di ba? Minsan may mga nasasabing hindi dapat, may mga nagagawang hindi dapat. At pagka ito po ay nangyari sa atin, ang eventual effect ng ganitong mga klase ng reaksyon o sitwasyon ay nakagagawa po tayo ng later on poproblemahin pa natin eh. Di ba? Halimbawa, narinig nyo na ba yung salitang aburido? Yan yung salitang ginagamit pag marami ka ng problema, para bang aburido ka na naman. At napaka-delikado ho yung aburido. Okay, kasi bakit? Kasi kadalasan po, mainit na yung ulo mo, masama ang loob mo, at minsan may mabibitawang kang salita na hindi mo dapat bitawan, may magagawa kang aksyon na hindi mo dapat ginawa, at meron kang maiisip na hindi mo dapat inisip. So, delikado po ang lagay ng isang taong ganyan. Kaya nga sa Bible, di ba, sinasabi, in your anger, do not sin. Yung pagkakaroon ng galit, hindi pa mismo kasalanan eh. Depende yan ha, kung anong dahilan ng galit mo at anong nasa isip mo. Pero, nailalapit ka niyan. You are more vulnerable to sin kung ikaw po ay nasa ganyang kalagayan. Yung aburido. Kaya ho, nakakatakot siya kasi ibig sabihin, para bang anytime sasabog na, no? Anytime bibigay ka na. Kaya nga, kung may kagalakan po tayo dahil naintindihan natin yung rason sa ating mga pinagdadaanan, nag-journey tayo towards maturity and we become better eventually. So ano po ba ang tamang perspective sa problem? Sabi ng isang author, the difference between the wise and the unwise is not merely because they see different things, but that they see the same things in different ways. Hindi dahil magkaiba sila ng nakikita, kundi ang sabi nga, yung kanilang tinitingnan parehas, pero magkaiba sila ng pagtingin sa kanilang pinagdadaanan. Yan po ang kaibahan ng wise doon sa unwise. At para sa atin, yan din po ang challenge, to change our perspective. Kaya mahalagang maunawaan ano ba ang perspektibo ng Diyos sa ating pinagdadaanan. So, isa-isahin po natin, tingnan natin. Una, alam niyo ba na marami sa ating mga problema ay maaaring iwasan? Ang Bible po ay naglalaman ng mga do's and don'ts. Pinagagawa, pinagbabawal. Yung dapat, hindi dapat. Maraming ganyan po sa Bible. Hindi natin madalas ma-appreciate. Ano, bakit? Kasi ang iniisip natin, ito ay restriction o pagpigil sa ating gustong mangyari. Pero pag alam natin na ito pong mga do's and don'ts na ito ay binibigay not just to restrict, kundi ang purpose po nito is to guide us, to lead us sa isang mas mainam na kalagayan
then we will learn to appreciate.

0: Alala ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, halimbawa pumunta ka sa isang counselor. May problema ka, halimbawa relationship or maybe financial, pumunta ka ngayon sa isang counselor. Yung counselor naman, merong mga pinagawa sa'yo. Huwag mong gawin to, ito naman gawin mo. Ngayon, mapapansin mo, madali mong gagawin yung sasabihin niya. Bakit? Sa kadahilanan na alam mo na yung kanyang ipagagawa ay makabubuti. Kung alam mong makakabuti yung ipinagagawa, then ang pagtanggap mo rito iba rin. Di ba? Kasi bakit? Dahil ito po ay isang solusyon that every time you do it, you abide, you obey, you are stepping towards a better situation. So wine-welcome mo yan. Kaya ang nakakalungkot po, sometimes ang problem natin, gusto nating ipagpilitan yung gusto nating gawin. At ang resulta po ng pagpupumilit sa gusto nating mangyari, nagkakaroon tayo ng maraming problema, di ba? Ayaw nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Tingnan niyo po ha. Napakaganda eh. Sinasabi sa atin na to trust in the Lord. At ang kalaban po niyan, yung dependence on our own understanding. Yan. May sarili tayong gusto, sariling pamamaraan, at paminsan po, gawa tayo ng gawa ng kapasyahan, pala-desisyon tayo, and what happens in the end? Tayo rin ang nahihirapan, tayo rin ang lumilikha ng komplikasyon. Meron akong isang aklat na nabasa, no? Ang title po ay Simplify. No? Ang simple ng title, Simplify. But it's a good book, and it's a good read. Nung aking pong binasa yan, sabi niya, halimbawa sa oras. Sabi niya, magsisimula tayo na ang dami nating oras kasi wala pang laman yung mga schedule natin, eh, di ba? Dami nating oras. Tapos later on, sa dinami-dami ng mga oras na meron tayo, kung ano-anong mga decision gagawin natin. Sali dito, sali doon. Oo dito, oo doon. Commit dito, commit doon. Without even determining kung yung ating bang mga pagpapasya at ginagawa, kalooban nga ba ng Panginoon? O ano mangyayari later on? Later on, dahil napunuan mo yung schedule mo dahil sa kung ano-anong mga tinanggap mo, ginawa mo, ano nangyayari ngayon? Life is now becoming complicated. Nag-aagawan ngayon ang prioridad. Nauubusan ka ngayon ng oras. Wala ka na ngayong panahon. O bakit nangyari yon? Kasi nga may mga bagay na supposed to be magagawa mo, kaya lang dahil masyadong kinumplika natin ang buhay, lagay tayong nang lagay ng mga schedule without even finding out if it is God's will, and ang result later on, life becomes complicated. Problemado tayo ngayon. Yung demand sa buhay mo, hindi mo ma-address. Yung mga dapat gawin, hindi mo magawa. Bakit? Eh kasi nga, yung supposed to be may oras ka sana para ron, nawalan ka ng oras, because of commitments without finding out first kung kalooban ng ating Diyos. Eh kung sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, so yung mga ganong problema, hindi na sana natin dinanas, it could have been avoided. Pati po sa mga iba pang desisyon, halimbawa, pagpasok sa relasyon, kalooban ba ng Diyos? Kasi minsan po, kung ano yung tulak ng ating damdamin, sunod tayo ng sunod eh. Without even finding out first, Lord, kalooban mo ba ito? So anong nangyayari bandang huli? Minsan po may mga relationship na ginusto mo, tapos later on ma-realize mo hindi pala tama. O kaya in the first place, alam mong hindi tama pero ginusto mo, and then later on it becomes a problem. Kaya po napaka-importante para sa atin na maunawaan na may mga problema talaga that we can actually avoid. Kaya nga kung naiiwasan natin to, we lessen our problems. Pangalawa, some problems can be anticipated. Pwede namang paghandaan eh. Alam mong darating, alam mong mangyayari, you prepare for it. So, kung halimbawa po, ano yung mga problemang pwedeng ma-anticipate? Hindi ho ba? Kagaya po sa atin, na araw-araw po, meron tayong mga ina-anticipate na halimbawa yung mga bills, yung mga gastusin natin on a daily basis or even on a regular basis. Alam natin darating yan. Kakain ka, gagastos ka, may mga utilities ka, babayaran. So, kaya ko po sinasabi yan kasi minsan sa sobrang kabutihan ng Diyos, yung mga biyaya, advance na nga binibigay. Di ba? Ang problema lang, minsan pagka may blessing sa halip na itabi para dun sa mga panahong kakailanganin, minsan ang nasa isip, the serve ko ito. Yan, yan ang term nila, the serve. Okay? So ngayon, ano nangyari? Yung sanang pang-ipon, pang-tabi, ginastos mo, tapos later on, ano na nangyari? Kulang na, wala na. Bakit? Eh hindi po dahil nagkulang ang Diyos. Ang buti nga eh, na-advance pa yung biyaya eh. Kaya lang po, dahil nga, ano nangyari? Masyado nating kinalimutan na maaaring may darating na mga problema at hamon na una ngayon itong mga pagbili na hindi dapat mangyari at later on, nagkakaproblema tayo. So again, sometimes yung mga problems natin, they reveal our weaknesses. And pag nalaman natin yung weaknesses natin, then we can work towards a solution. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid, pag dumarating tayo sa problema, learn to see it from God's perspective. Dahil maaaring hindi problema yan. Maaaring dealings ng Panginoon sa atin yan to improve us, to make us better and more matured. At dahil po doon, dapat nagagalak tayo. Pero kung mali ang pananaw natin, maaaring maging bitter tayo as we go through challenges at maaaring magresulta pa sa hindi magandang kalalabasan. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

may gunaya gatag ibusuhan sa pagbulig financially kagya sa mga eklesyahana na amon mga kagya sa amon mga ministry partners. Salamat sa gihapon na may isang ilang pag-support paagi sa ilang pagpangamuyo paglakip sa mga full-time staff namon sa ilaw Diyos ng mga pag pangamuyo ikaw Diyos sa gihapon na wag pakamaayo sa mga anak ni mamay nga wala untad naga support sang financially sang kinanglanan sa mga radio stations including Radio UAVS. Bless ang amon na Ginoo nga mga high-ranking officials sa idalom sang FFBC nga naga manage sang nagkakalain-laing radio stations kag sa amon na Ginoo nga national president. Ikaw Diyos ang amon yun na napadunggan kag ginadulutan sang himay ang dungganan ng Diyos sa kahigayunan niya kami o Ginoo maka salmo kag makabalik sang himay sa simbala niya alan. Ang tanan ng Diyos sa amon ginasalig pagi kay Jesu Kristo nga amon Ginoo Diyos sa maniluwas sa amon kabuhi. Amen. Kabay padayon ikaw nga nagapakigupod sa amon o sa akon pagi sa ato niya pagsalmo. Hanggatun ko ikaw nga mag-upod sa akon padayon, kagbuksing mo bala niya kasulaton kung may ara ikaw. Sa pagbasa naton sang aton niya, mangin palatukuran sa pagpamalandong sang pulong sa Diyos. Galatians chapter 6 verse number 9, nagasaling, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And let us not grow weary, King James, let us not grow weary of doing good, for in due season we shall reap if we do not faint, if we faint not. Iniliwat nga dinalan, sa Apostle Paul nag-address ang spiritual kag physical exhaustion nga nag-abot sa tanan nga mga tumulo nga nagakabuhi sa ginatawag kabuhi nga Kristohanan. And he's urging here sa mga tumulo to keep serving others without giving up. So gingamit niyang metaphor na rin sa isa ka manguma, ginkumpara niya ang ato niya mga ginahimo, kasubong sa isa ka manguma nga nagapanggas sing bini na nagabatas sa nalawig nga inuras sa idalom sang adlaw, aga nagapakalas, nagaarado, nagapanggas, kag nagahulat sang binulan sa pagpangani niya. Ang Kristohanon dapat mataga makaagom sang pagpailog sa pagbatas, kag sa paghulat sang nagakaigo nga resulta sang ilang pagpangalagad sa Ginoo, pagpangalagad sa iban, sa kadungganan sa aton Ginoo, pagpangalagad out of love, out of generosity, kag pagtuon nila sa buhi, gamanan niya Diyos. Kag ininagalakip sang pag, ang paghimo sang maayo diri nagalakip sang pagdinalanay nila naton singlulan sa isa-isa. Pag-support sa aton mga church leaders, ang pag-show sang kindness to everyone, kag sa aton nga mga isig ka-Kristohanon. Life as a way of stretching us. May mga pamaagi ang kabuhi sa pag-unat sang aton nga mga kusog. Kag ang responsibilidad nato nagadugang lang kag nagadugang everyday. Dugang pa sa mga pangamuyo naton nga wala feeling nato wala ginasabat sa Diyos. Kag ang dalan naton nagabudlay kag nagalawig that we expected. Bisan pa ang mga makusog, bisan pa ang mga mabakod, nagaatubang sa ginatawag kalapyo. Feeling nila ang ilakusog, hindi tuman. So, let us be clear na ang pagkalapyo, it's not a failure. Ang pagkakapoy, physically, it's not a failure. It is part of human journey. Bahin ini isang ato niya pagpanakaton bilang tao.

0: But while weariness is permitted, ang wala gina-allow diri ni Apostle Paul, ang hindi dapat matabo, ang mag-quit kita, ang mag-untat kita sa paghimo sa kabubuton sa Diyos. Ang kalapyo ya gina-allowin na sa Diyos, bangon physically, subject kita sa kakapoy. Pero ang wala diri, ang challenge ni Apostle Paul, ang pag-untat or ang pag-give up, hindi niya dinapanugutan sa Diyos sa iyang makanakan. And there is a difference between being tired and being defeated. No, may dako ang kinalain ang pagalapyo kag ang pagalutos or pagaperde. No, ang pagalapyo isa iniya ka physical condition na nag-aabot sa mga nagapangabudlay, nagapanlakaton everyday. Ang pagalutos naman niya, it is a decision. Decision ni no, ang pag-give up, decision ni yung ginahimo. Personal ini nga decision sa isang katao. And I want you to note the following. Okay? Nabisan pa ang mga matuton, ginalapyo man. Kagang balaan niya kasulatan, wala nagatago sa mga struggle. Struggle sa mga katawan sa Diyos, sa mga tinawag sa Diyos. Si Elijah, after his victory, batok sa paindis-indis niya sa mga profeta ni Baal dito sa Bukid sa Carmel. Ginsabat sa Ginoo niya pangamuyo. Ang Ginoo nagpadala sing kalayo gikan sa langit. Nagsunog sa iya nga halad. Matapos ni nakadalagan, matapos sa ginpamapas ang mga profeta ni Baal, nagdalagan siya sa kamingawan. Kaya dito sa kamingawan, ginampo niya sa Diyos, makuhaon ang iyang kabuhi. Amuman si David, he cried out in the Psalms, madamo ng mga salmo na iya sinulat. Makita natin, dira, nga ang groundwork sa sining ng mga salmo, gikan sa mga duog of deep exhaustions, gikan sa mga kalapyo, ngayon experience yan sa pagpalagyo, batok sa mga kaaway. Nangayon sa sambulig sa Diyos. Even the Lord Jesus Christ, sa iatawhanon niya kaimtangan, nagpungko man sa bubon malapit dito sa Samaria. No? Nang nangayon sin tubig sa Samaritan woman, bangod sa kalapyo. Ngayon, experience yan sa inyong pagpanakaton sa bilog ng adlaw. So, ang pagkalapyo, no, ang pagbatsyag sa kakapoy, kalapyo, wala ini nagkakulugan nga maluya kita. Wala ini nagkakulugan that we are weak. Ini nagpakilala ka nagpamulalong sa aton nga kita tao. We are human. So, ang mistake, it's not in feeling tired. Ang sala de rin, di ang pag experience sa kalapyo. Ang sala de rin is ang pagpati, the tiredness means you should stop. No, inang pagpati, bilang ang kalapyo, dapat mag-untat na in, palapatimaan yun, mag-untat ikaw. Pero hindi mo na. No? It is a reminder that we are human. It is a reminder na subject kita sa pagpawuway, pero hindi kita yak, hindi ka bubuton sa Diyos nga mag-untat kita sa aton, nga dalaga nun sa aton mga ginahimo. Kinanglan na magpawuway. So, weariness, it's not a signal to quit, but to refuel. Hindi inipatimaan niya mag-give up na kita, kundi patimaan ini. Na kinahanglan lang kita mag-refuel, mag-rest, mag-relax. Madamo sa mga tao nga nagaka-misinterpret nila ang kalapyo nga palatandaan nini na ara sila sa sala na dalanon. That's not always true. Sometimes, nagakaulugan nini nga patimaan nini nga ikaw nagapakigaway, ikaw nagaalagad, kag ikaw nagabatas. Doon mo yung mga palatimaan sa kalapyo. bangon sa ato nga pagpakigaway, bangon sa ato nga pagpangalagad, bangon sa ato nga mga pagbatas. Pero that's good nga we are reminded tonight na Galatians chapter 6 verse number 9 doesn't say you will not get tired, but it says do not become weary in well doing or in doing good. No? Ang pagbulig sa mga buluton sa Ginoo, ang pag-support sa mga alagad sa Diyos, no, ang pagdilanay naton sa lulan sa isa-isa bilang mga kaanakan sa Diyos, kag ang pag-show sa kindness sa iban, dapat hindi kita magkalapyo. In other words, hindi pagpanuguting ang imo kalapyo magatulod sa imo sa pag-give up o kung pag-surrender. Sa baylo, kung nabatsagan mo ang kalapyo, pauway, but don't resign. Pause for a while. Have a sela moment in your life, but don't abandon God's purpose in your life. Recover, but don't retreat from humanity. So amuni, ang butang na dapat nato ni Mohan kung nag-experience kita sa kalapyo. Don't let your tiredness churn into surrender. Kundi sa baylo, magpahuhay, magpose, magpamalandong, kag magbanabana sa tanan ng mga butang, kag hindi pagpalagyoy ang purpose ng Diyos sa mga kabuhi. Recover, but don't retreat permanently. Bisan pa si Ginoong Hesus Kristo sa bilog nga adlaw niya nga pagpangabudlay, he withdrew himself sa isa ka ligwe nga duog kag nagpahuway paagi sa pagpakigangot sa iyang amay. Nagpangamuyo. No, he rested. Pero wala siya nag-give up sa iya na misyon. Ang paghimo sa kabuton sa amay sa pagtubos sa aton. Can you imagine kung nag-give up ayan ang Ginoo sa misyon nga gintugyan sa iya sang iyamay? No? Hindi na akong bugos matungkad na ma-picture out kung ano ayan ang aton niya kaimtangan. Kung ano ayan manging kahuli at manging ending sa aton nakabuhi. Kung ang Diyos na ito nag-give up sa iyang mission. That's why ang pagpangani nag-aabot sa mga nagabatas. The harvest comes to those who endure. In a verse, may maayo nagmanami na saad. At the proper time, we will reap a harvest kung hindi kita paglapyon. So, duha ka butang, mga tontalupang doon, gikan sa sining ang promise sa saan. There is a harvest ahead. Kagang pagpangani mag-aabot at the proper time, not on your preferred time. Madamo sa mga tao nga nag-quit early because wala nila makita ang immediate results ng ilang pagpangabulay. They pray, they serve, they give, and they believe. Pero feeling nila wala sa mga pagbago kag wala makita, hindi makita ang resulta sa mga ginahimo nila. Pero masami ang pagtubo, masami hindi makita before it becomes undeniable. Ang isa ka manguma does not plant today and harvest tomorrow. Tandaan nyo gina. Wala siya nagtanom sa sininga adlaw kag magapangani buwas. There is a waiting season. Kaya muna yung pinakabudlay ang paghulat. No, ang pagbatas. Sa paghulat, sinang dagon or tiun sa pagpangani. Kaya nag-aatubang sila sa uncertainties during sa ila waiting season. No? Gatubang sa mga uncertainties, kaya mga kautangan, mapagid, maagi, paano makasurvive, tub-tub, magabot ang tigalan eh. But the one who keeps tending the field is the one who eventually reaps. If you stop now, you interrupt what God is still developing in your life. E maguntad ikaw, liwat. Gina-interrupt mo ang ginahidihon sa Ginoo nga matabo sa imong nga mga kabuhi, sa imong nga kabuhi. So we need strength. Makinahanglan, ma-renew ang aton yung mga kusog. Ang aton kusog, gina-renew iniya ang Diyos ang kusog naton, ang Diyos ang source ng aton kusog. Kaya gina-renew iniya sa Diyos, hindi naton inikaya ya i-manufactured ang kusog. Muna, we're reminded by Isaiah, in Isaiah chapter 40, verse 31, those who wait on the Lord will renew their strength. You don't have na hindi mo na kinanglan niya magpakuno-kuno pa nga mga bakod ikaw. Kusog ikaw. No? Kag hindi mo pwede ipilit ang imo kusog. Nawala ka na sa kusog. Kaya ang strength na ito bilang mga Kristohanon, hindi niya self-generated. Hindi niya self-manufactured na kusog. It is God supplied na kusog. Ang Ginoo ang nag-imuno sinya. Ang Ginoo ang nagahatag sinya. Ang Ginoo ang nag-renew sinya. That's why every morning sa imong pagbugtaw, imo ma-experience yan ni na kusog. So, when you feel empty, tandaan mo gid hindi inaya ang katapusan sa tanan. Kundi sa baylo, it is an invitation. Kung nalunod ang imo tangke, hindi na bulsing ganun nga magdulog ka na. Magpundo ka na lang kundi ini reminder pangagda na kinahanglan nimo magtugong sa imong saklaken. Pray honestly, stop, pause for a while, pray honestly and act perfectly. Depend on God, not just on yourself. Admit our limitations kag angkuna ang kusog sa Diyos. Hindi natin maagom ang kusog sa Diyos. Hindi natin maagom pagbulig sa Diyos. Kung hindi natin kilalahon niya kinangla natin ang bulig sa Diyos. Hindi natin maagom ang pagbulig sa Diyos kung hindi natin pagkilalahon na kinangla natin buligan ng Diyos. Buligan kita sa Diyos. Kinangla natin iluhod ang atong kaugaling mo. Itugyan ang atong kabuhay, kagabugusan sa iya. Nagpangayon ang iyang pagbulig sa atong. Because kung mag-give back kita, mag-aatubang kita sang duman kadako ng katalagman. The danger of giving up is ahead of us. Ang pag-give up, it doesn't always look dramatic. Sometimes it's quiet. You stop praying consistently. Wala ka nagapangamuyo. That means you're giving up. Nadula ng imong passion sa pagpangalagad, na paghimo, pagpadayaw, kagpagpahamuot sa Diyos. And you settled into spiritual complacency. Na feeling mo, di mo na kinanglan ng Diyos, eh, mga kaboy. No? That's that. Muna nga mga tinuon ng aton ang purpose ng Diyos. Nagatahaw, nagakadula, nagafade away ang purpose ng Diyos sa ating kabuhay. Not in one moment, but over time. So ating kaaway, hindi na kinanglan nun niya, pukano niya pa kita. If he can simply discourage you into quitting. No? Kung ma-discourage na naman kita sa pag-give up, hindi niya na kinanglan, hindi na kinanglan ni Taneng na pukano pa kita. Kung sa simple nga mga pamaagi, ma-discourage kita, ka mag-give up kita, ang yawa, nangin madinalago na sa kabuhin natin. Yes, mga utod, na nagapamati sa sinigagabi yun. You will get tired. So gusto mo mag-sende, lapyon ka gin, kapuyon din kita. Mag-atubang kita sa mga tinuon nga sa diin, nagapadayon ang balatsyagon nga mabulay, mapiot na kayong tangan. Kag mas mahapos para sa aton ang pag-give up. Pero tandaan nato niya ang pagpanaw ang aton niya calling, ang imo pagtuo, ang imo palaabuton, are on the other side of perseverance. Perseverance means don't easily give up. So kung ginakapoy ikaw, kabalo ko na nabudlayan ikaw sa pagpadayon. Mas mahapos sa aton ang mag-give up. Apang ang ay mo, ang calling naton, ang aton pagtuo, ang aton palabuton, aral sa piyak, sa aton niya pagbatas. So when you feel weary, remember why you started. Trust that God is still working. Sa liging ang Diyos, padahan niyo nagapangikot. Kag gusto sa Ginoo, maging successful ka. Outside God's will, there is no real success. Within God's will, there is no failure but success. He wants your success. Hold on sa aton pagtuo. Hold on a little longer sa aton pagpangalagad sa Diyos. Remember that it is only your success that can silence your enemies. Tandaan mo gina, nang imo kadalagaan magapahipos sa mga kritiko nimo, sa mga kaaway naton. Because ang saan sa Diyos still stands today, tonight, sa imo. You will reap if you do not give up. Magapangani ikaw kung hindi ikaw mag-give up. Kamay ang pulong sa Ginoo, magapangita singulot sa aton nagipuson. Amay na mo nalingit noon, amon gid ginakilala amay. Ang amon mga kalapyo, ang amon limitasyon. Pila sa amon amay, ay hand sa siningat yun, naga-experience sa kalapyo physically. Iban, emotionally burdened. Ang iban, ay hand spiritually worried. But today, Lord, in the name of Jesus, we choose not to give up. I-renew ang amon niya uson where it has run dry, kung ini, maubos na. Restore ang amon ho, kung magkakadula ang imo, pag-inchindi kag pag-imo namon sa imo amay nga kabubuton, sa imo tinutuyo. Buligi kami na magpadayon. Bisan pa nga ang amon dala nun mabudlay. Tuloy kami nga magpauway o Diyos sa imo. Nga wala nagapalagyo si mga impit na kaubuton. Nga wala nagapalagi sa mga pagtawag sa amon sa imo amay nga bulutan. Nagasali kami o Diyos sa imo atiwan, mag-abot ang pagpangani. Kani o Diyos nga tugyan namon initanan kay Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen. Once again, this is Pastor Elmo. Tub-tub sa liwat naton. Kapag salo. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Palabati ka ba kapag nakakasalubong mo ang isang tao o kaya yung kakilala mo o kaya mga katrabaho mo as you enter your office, nagsasabi ka ba ng hello, good morning, good afternoon o good evening? Nagbibigay ka ba ng pleasantries? Mag-exert ng effort just to reach out to someone. But sometimes we think yung grand gestures, yung bagay na nakapagbibigay ng act of kindness, but mas madalas yung mga small and ordinary acts that carry the weight, kagaya ng pagbati mo sa iyong kapwa, kagaya ng pagbigay ng iyong napakasarap na ngiti. O ngiti naman dyan. Magandang araw, ako si Jo. Let's reflect on the goodness of God sa pamamagitan ng simpleng act of kindness. May magandang kwento ako tungkol sa isang palabating empleyado. Para sa iyo na hindi palabati dyan, magdadalawang isip ka kapag napakinggan mo ang kwento na to. Baka isa ka doon sa mga tao na pinipresyohan mo yung pagngiti, yung pag-good morning o pag-hello sa kapwa. Kasi nga naman tumataas na ang metro sa diesel ano, at sa gasoline. But listen to this story na maaaring makapagbago ng perspective mo. Isang empleyado ng fish factory ang aksidenteng nakulong sa loob ng malaking freezer. The moment when the door was shut, kinatok niya ang pinto at siya ay nagsisigaw. Imagine, ikaw, papasok ka sa loob ng freezer. mainit ang panahon, oo. At marami sa atin nagwi-wish sana para maging hawa. Pero kung magtagal ka doon ng mga oras, ay hindi na komportable, and worse, ikamamatay mo to. So the moment when the door was shut, nagsisigaw na nga siya, inubos niya yung lakas niya para tumawag ng tulong sa pwedeng makapagbigay sa kanya ng assistance. And then tumunog ang bell. The shift has ended. Uwi na sa factory. Ito na ang hudyat. Alam na niya that he will be frozen to death. Walang signal, walang tutulong sa kanya. Pagod na, kakasigaw, kakakatok, at nanlalamig na rin siya. At wala nang pag-asang makalabas pa. Suddenly, the door opened. At nakita siya ng security guard ng factory. He was rescued and saved from death. Kinabukasan, nagulat yung manager sa incident. Siyempre, masaya din siya kasi naligtas yung kanyang empleyado mula sa tiyak na kapahamakan. Kaya tinanong niya ang guard, paano mo nalaman na nandun yung empleyado at hindi pa siya nakaka-uwi? Alam mo ang sabi ng guard? Kasi po, sa lahat ng empleyado rito, siya lang ang laging bumabati sa akin. Siya lang ang umingiti, siya lang ang nangungumusta sa akin. Kaya nung uwian na, napansin ko, teka, bakit parang hindi ko pa nakakausap ang empleyadong to? Kaya kinutuban ako at hinanap ko siya. Imagine ka agapay, sa simpleng pagngiti-ngiti mo at kumusta sa isang tao, yan pala ang magliligtas ng buhay mo. What preserved that employee was something simple. Consistency. Pagbati sa security guard, pag-acknowledge sa kanyang presence, pagbigay halaga sa pagkatao niya. And this reminds us that kindness in whatever form is never wasted. Sabi po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Tatawid pa yan sa 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Madalas hindi natin naman napapansin ang mga tao sa paligid. Ang gwardiya sa gate, sa pagpasok mo sa office, o kaya sa iyong negosyo, o kaya sa eskwelahan. Ang mga janitor, ang office staff, o yung mga tahimik lang sa isang sulok na mga manggagawa, mga tao sa simbahan, mga mahiyain, mga hindi mahilig makipag-usap. Yan ang paboritong kausapin ni Jesus. Tandaan mo yan. Our Lord always has an eye para sa mga hindi pinapansin ng iba, para sa mga left behind. Binibigyan niya ng dangal ang mga napag-iwanan. Ang mga napag-iwanang gaya mo at gaya ko. Pinakikita ng Diyos na ang pag-ibig ay maaari ding mag-represent sa simpleng pagbibigay mo ng pansin sa kapwa. It may seem ordinary, but it will change the perspective or even how the people see themselves kapag binigyan mo ng pahalaga sa mundo natin na ang daming nakakaramdam na invisible, ay lalo na sa ministry, no? Lalo na sa simbahan, maraming mga tao na gutom, hindi sa pagkain, kundi gutom sa atensyon, gutom sa validation, gutom sa pagkilala sa kanila bilang tao at sa kakayahan nila. At minsan, yung simpleng atensyon mo, pagpansin, ang sagot sa mga iniisip nila na hindi sila mahalaga. You don't know how much your smile would mean to others. Ang isang pagbati, makapagbibigay ng saya sa puso ng taong binati. Ang simpleng kumusta, pwedeng panimulaan ng panibagong pagkakaibigan, mas malalim na pagkakaibigan. Tandaan natin, as we are the followers of Jesus Christ, favorite niya ang lost, last, and least. Ang mga taong malayo sa Diyos, ang mga taong na hindi nakakakilala sa Diyos, the unreached, yung mga naliligaw, nahuhuli, mga taong externally okay, pero internally pagod na, mga taong nawawala ng direksyon, ng pag-asa, o ng pagkakakilanlan. Ikaw ba yun? You feel like you are lost at the moment? The Lord is reaching out to you. At sinasabi niya sa iyo ngayon, mahal at mahalaga ka. Ikaw ba ay laging nasa hulihan? Hindi na pipili, hindi na papansin. Kagaya ng lalaki sa Bethesda, no? Lagi siyang napag-iiwanan, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pero sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang huli ay maaaring mauna. Ang mga hinuhusgahan ng mundo, ang minamaliit ng mundo, pinararangalan ng Diyos. Ikaw ba ay mahina? Ikaw ba ay ordinaryo? Walang impluensya? Walang boses? Mahal ka ng Panginoon. Paulit-ulit na pinapakita ni Jesus na ang tingin ng mundo sa mga taong ganito ay least. Pero sa Panginoon, tayo ang first. Tayo ang priority. Ministry starts with noticing. You know how bad it is to feel like being ignored. Kaya take it as a challenge. Patiin ang gwardiya, magpasalamat sa janitor, magbigay ng pansin sa mga tao na sa tingin mo ay invisible sa kanilang mga trabaho, sa kanilang ministry. O pag-check-in sa mga kaibigang bigla na lang nawala. These may look small, but in God's hands, small acts become secret acts. I remember one time, si Ate Loida, sabi niya, baka meron tayong pwedeng matulungan na mga kaibigan na nangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang gasolina. At ang priority niya na tulungan ay ang mga maliliit na empleyado. At nang makatanggap ang mga ito mula sa kanya, ay sobrang na-appreciate ng mga napagbigyan niya. Mga tao na normally hindi pinapansin ng lipunan, binigyan niya ng halaga. That is from God. That is the Lord telling us to value these people. Sabi po sa Luke 19:10 na parito si Jesus upang hanapin at iligtas ang nawawala. At nawa gamitin tayo ng Panginoon bilang instrumento sa pag-reach out sa mga nawawala. You may ask yourself, sino ang lost, last, and least sa paligid mo na gustong ipakita ng Diyos sa iyo? At paano ka magiging daluyan ng pag-ibig ni Jesus para sa kanila? Maaari din na at the moment, you belong sa lost, last, and least. Pero hindi pa dito nagtatapos ang iyong buhay. Hindi nagtapos si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay siyang muli. There is victory. Our lives will not end in trials. Yan po yung panghawakan nating lahat. The Lord is good

0: ang ating pong pinagkakatiwalaan, tinutungtungan sa ating pananampalataya ay malakas. And He knows everything. And He is above all things. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for reminding us that we need not to overlook the small opportunities on showing love to others. Even yung small greetings would honor those often ignored and those who may be silently struggling. Gamitin niyo nga po itong aming desisyon to daily give a smallest act or simple act of kindness for your greater purpose. Nawa ang aming mga ngiti ay magkaroon po ng subtitle na nagsasabing Mahal ka ng Panginoon. Our dear Heavenly Father, make me an instrument of encouragement and rescue. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa pakikinig. Kaagapay, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang paggawa mo ng kabutihan ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. And when you do good to others, you are also ministering to the hearts of those individual that needs the Lord. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na. Akuin mo na.
2: Diba?
4: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangipalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Yes, maayong aga sa inyong mga abyan kag mga kauturan. Good morning! At ang giginapasalamatan ng Ginoo naman, no? Nakamata naman kita karon nga aga. Sariin nga ang Diyos parayon nga nangin maluluyon sa ato, no? Sariin sa pulong sa Ginoo, in the book of Lamentation, nga we are not concerned because of His compassions, mercies, and faithfulness, no? Nga nagaparayon sa ato, they are new every morning. So, karon nga aga, welcome. This is your host, Pastor Arnie Lamalia of Lighthouse Baptist Church sa San Mateo Valley, Barangay Banago, Bacolod City. Nag-welcome na sa inyo kag praise God, no, nga nagkapag-upo naman kita karon nga tiniwan. Now, sa aton nga pag-parayon, sa ato sining early morning prayer dari sa DYPS, this is the Bible verse nga aton nga makita dari sa book of Romans chapter 5, verse number 1 and 2, no? Si Apostle Paul nag-humble siya, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord

0: Ang ini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian na pasad ini sa isa ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa Isaiah chapter 48 verse 17. I am the Lord thy God which leadeth thee. Katahom kun ikaw tinubos sang aton nga Dios. Kun ikaw anak sang aton nga langitnon nga amay. Kay siya amugali ang nagapangulo, nagagiya, kag nagatoy-toy sa aton. Kag tungod sini, hindi kita magtalang, hindi kita magsala, kag hindi kita magkahadlok. Kay siya nga aton gali nga manugpahalab, na kay balo siya sang tanan-tanan. Kag idulong niya kita sa duog nga may dako nga kapahayan, kag subong man may dako nga pagpahauli sa aton. Katahom sa sinibalang kalantahon, no? Kung aton niya nga usisaon sa pangabuhi naton ang aton gidhandum, amo ang kalinong. Kag nibaluan naton nga ang kalinong sa pangunauna, ang kalinong sa aton isig kapariyo, hindi naton ina ma-experiensyan kung una sa tanan, wala naton ma-experiensyan ang kalinong sa tunga naton kag sa aton nga Dios. Ini nga kalinong, produkto ini sang kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoo Jesucristo. Amo ini nga ang tawo nga may ara peace with God, may ara man sa kalinong, sa iyaman nga isig kapariyo, kagbisan pa sa iya ko galingon. Kay amo ina ang pinakamaayo, labing importante ang kalinong nga dapat naton maangkon. Ang kalinong sa tunga naton kag sa aton Diyos. Kay magasunod lamang ina ang kalinong sa tunga naton kag sa aton isig kapariyo. Kag subong man ang kalinong sa tunga naton sa aton mismo nga kaugalingon. Sa so, umoy ni nga ang katahom diri kay ang Ginooya ang maghatag sa aton sa sina nga kalinong. Kag siya amo ang magapangulo, magagiya sa aton, paagi sa imismo nga kamot. Kag ang aton gali nga katungdanan, amo nga ikaw ka ako, mangin matutom, mangin masinaligon kita nga sumulunod sang aton nga Ginoo. Amo nang ginambal sang isabla ka pululungon, where He leads me, I will go. What He feeds me, I will swallow. Katahom siya, ano? Nga, diin man ako igiahan sa Ginoo nga palakton, malakat ako. Kag kun anuman ang ihatag niya sa akon, itingal niya sa akon, akon man ina nga karanon. So, katahom, kay nagapahayag lamang ina sang himpit nga pagsalig sa aton nga Ginoo. He leadeth me, O blessed thought. Kag bag-o kita magapamanandong sa pulong sa Ginoo. Ang amon manhandom nga may baluan man amon kundiin nagakalabot ining aton nga programa tinapay sang Kabuy Gospel Radio Ministry. Gani ko may tion kamo, pwede gid kamo makapadala sa inyong mga text messages. May mga pila na kita kabilog ng mga kauturan, nga matutom sa pagpadala, masami sa isa kasimana, ara gid ang ilang text messages, kag ini ginapasalamatan ginamon, kag ikaw man, nga wala padri nakapakigangot sa amon, ginahangkat man amon kamo nga makatext, kag subong man, ayan makapanawag man sa amon kung may mga pamangkot kamo, o kung may dugang kamo sa aton nga natunan, o kung may mga butang kamo nga gusto man aton nga italakay sa aton yung programa, pwede gid ninyo matext o kon matawag diri sa amon. Kag malipay kami nga mabatian ang inyong atingog. Kabisan pa lamang sa inyong atingog, amon man nga makilala kamo. No? Kag subong man nga paagi sini, amon man nga may baluan ang kundiin nagakalabot ang ining broadcast naton. Kag subong man kung paano ini nagapakamaayo sa inyo. So, i-text ninyo sa amo sini nga cell number 0917 18 0917-180-832. Lewaton akon 0917-180-832. Kabay pa nga ang ginuugid, magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Ilabinagid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili kamo magtalang, ang Dios indi tiliaw-tiawan. Ang bisan ano nga ginasabog sang tawo, ina man iya nga anihon. The principle of sowing and reaping. Now, ining aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, ginatan-aw naton ini sa suno sa aton nga nakita sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kag ang isa diri ka matuoran nga makita naton nga ikaw kag ako makapanglakaton kita, makapangabuhi kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga indi mapaktan, wala sing kasiguruhan, wala sing kausayan kag tam-an kagamo. May kaisog kita, kag may kaligunan kita, kag may kasiguruhan kita, kayara kita sa kay Kristo Jesus. Kag sa tunga sini, ginmanduan kita sang aton Ginoo nga magmangin maukod sa pagpangalagad, kag mangin mabinuligon sa aton isig kapareyo. Tiyan pa mga kotri, paano kag sino ang aton nga pagabuligan? Makita naton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 1 tubtub 10 ang ininga sa batdri. Kay ang kamaturan nga makita naton nga ikaw kag ako manugbulig kita, kag subong man bululigan man kita, kag sa sina nga butang nga sa diin nagauntay kita sang aton kamot agod madaho sang iban, kag may mga tinion nga dauon naton ang ginauntay nga kamot sang iban, nagapahayag ina sang aton relasyon, give and take relationship, and this has something to do with Christian fellowship. Amo ina ang matutuod nga kinaugali sang aton gali nga pagiambitay sang aton pagka tinubos kag subong man pagka pumuluyo sa isa ka ginharian sang aton Dios, kag subong man sang katapo sang isa ka panimalay sang aton nga Ginoo. Amo ina makita naton. So ari kon lang taon naton naghatag diri si Pablo sa aton sang nagakalainlain nga mga tion nga kinanglanon naton buligan ang aton nga utod. Una diri ang utod naton nga nakahimo sang sala. Ikaduwa diri nga makita naton ang utod naton nga ginabugatan. Ang ikatatlo diri nga makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo, amo ang utod naton nga may ara bugal sa iya nga kabuhi. Kag subong man ang katapusan diri ang aton utod nga ginatudluan. May lainlain ini sila nga ginatawag naton mga katungdanan nga himuon naton. For our sinning brother, we are to restore him. To our burdened brother, we are to relieve him. To our proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude. And then, to our learning brother, we are to teach him to reach out to his teacher. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. So kung sa aton pa, diri naton makita, these are the practices that are being summoned. The practice summoned. Kagti, letter R, initan-tanan. Restore, relieve, re-examine, reach out. So umana makita naton. So nagpadayon diri si Pablo sa versikulo 7. Kag diri naton makita ang ginatawag naton diri prinsipyo sang sini nga pagtulun-an, the principle stated. Ano ini nga prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Ang pagtulun-an natuhoy sa ginatawag naton pagsabog kag subong man pag-ani. Agud ni mentsindihan pagidi naton. Ilang taon naton balagamay, no? Atras kita anay sa pagpanugod niya sa versikulo 7. Antis niya ginsaysay sa aton ang ini nga prinsipyo, the principle of sowing and reaping. Amo ini anay ang iyadri nga pagpanugod. Dili kamo magdalang, ang Diyos indi tiliaw tiawan. Ano ginabal niya? Be not deceived. God is not mocked. Ano ba't siringon diri ni Pablo? Antis niya gintudlo sa aton ang prinsipyo, ang pagtunuan na to'y sa pagsabog at sa pag-ani, naghatag diri siya anay sa aton sang paandam. Ano ini nga paandam? Ang iya diri nga ginambal kag amo ini ang aton nga talakayon subong. Be not deceived. Do not be deceived. God is not mocked. That is the warning. Now, ining pulong balanggin gamit rin sa aton niya, do not be deceived. Hindi kamo magtalang. The primary meaning of this phrase is of leading astray. Kung sa aton pa, may mga tawo nga amo ang nagadala sa ila agod nga matalang sila. Kung sa aton pa, ginatugutan nila ang mga katawan. Ini nga mga katawan, wala sing anano man nga plano tinutuyo kundi isa lang, agod patalangon ang ini nga mga tumuluo sa ila nga pagtuluhan. Dumdumo naton, bisan tumuluo kita, kung hindi kita magtubo sa aton espirituhanon ni pagkabuhi, mahapos ikaw, mahapos ako, mapatalang kag madayaan, hindi lamang sang kaaway naton, may posibilidad ang iba nga tao kag ang mas lala pagid kun ang imo kaugalingon ang nagapatalang sa imo. Self-deception. Ang iniya nga dinalan sa kasulatan, kung lang taon naton, in Galatians chapter 6 verse 7, ang ini nga manugpatalang, hindi ang imo kagulingon. It doesn't come from the inside. Rather, it comes from the outside. Mga katawan nga yara sa palibot mo. Katawan nga ihan, sila gid mismo ang nagatuyo nga patalangon ka. O kung mga katawan nga ginagamit sang aton kaaway, sang yawa, agud mapatalang ka. Amuni ang kamatuuran diri nga makita naton. Now, ang dako diri nga paandam nga ginhambal ni Pablo sa aton kay amo sini. Stop being deceived by others. Amo ina ang idea dra gali. Kung sa aton pa, mga kauturan sa Galacia, untatin nyo na nga ginatugutan nyo ang iban nga tawo nga magpatalang, nga intuon, nga dayaan kamo. Kay hindi ina maayo, kagwala ina sang kaayuhan nga mahatag sa inyo espirituhanon nga pagkabuhi. Bukatahom sa sinabala nga kamatuuran, no? Kay madamo man sang mga Kristohanon nga masubo kay pila na sila katinuhuig sa pagtuluhan. Pero do hindi umakita ang pagtubo sa ilang espirituhanon niya pagkabuhi. May mga tinion niya tamaan sila ka-judgmental, kag may mga tinion niya kadasig sa ila mag-label, sa ila isig kapariyo. May mga tinion na daw kapos lang sa ila magbuhi sang pulong kag wala sila nagpabatsyag mandira. Kung bala nakasakit ini sa ila isig kapariyo o kung wala, basta nakambal lang sila. Ti ina tungod wala sila nagtubo sa ila espirituwal nga pagkabuhi. Pero may isa pagid kaklase sa mga Kristohanon nga ginatugutan nila nga magtalang sila sa ila nga pagtuluhan. Walay sa payan nga nakita nila nga amo ini ang nagakaigo nga prinsipyo sa pulong sa Diyos. Pero ang ila nga kabuhi, baliskad. Hindi mo makita ang matutuod nga pagkakristohanon. Kag nagapati sila sa mga ginatudlo sang iban. Para sa ila, wala kaso ang sala, kay wala naman sila relasyon sa sala. Kung ano mo niya papakasalang imuon nila, ang epekto sa sala, sa lawas, manana. Sa espiritu, wala. Ti, kung lantaw naton, sa aton lang nga paglantaw, sa manabaw talang nga paglantaw, daw insakto man. Pero kung padaluman naton gili, sa pulong sa Ginoo, makita naton na kung ano ang ginaubra sang lawas, nag-epekto man ina sa espiritu. Kaya kung anong ginaubra sa espiritu, nag-epekto man ina sa lawas. Kaya hindi naton pwede masiparar ang lawas kag ang espiritu naton. Gaupod ina. Amoy na akong aton yung ilang taon, dapat himuon gid naton ang nagakaigo nga butang sa pagtuon, pagpamanandong sa pulong sang Diyos. May mga tumuluo nga nagaimos kay malakat sa syudad, pagwa sa balay, may nag-agi nga kuring, nga itom. Ay, hindi na magwa. Kay hindi maayo. Kay may nag-agi, may naglabay nga kuring, nga itom. Ti ang pamangkot, amugid man na bala? O kung mga halambalanon lamang ina sa mga tao? Amoy na kung aton niya ng taon, ang aton niya kabuhi, yara sa kamot sang aton nga Ginoo. Dra ang aton kasiguruhan, dra ang aton niya paglaom, dra ang kaligunan, ang kaisog naton. Wala ina nagidipindi sa kuring nga itom, o kung sa kuring nga puti, o kung sa arano madang a kuring. Kaya nga man, labaw pagidra ang aton nga pagtuluhan. Kung magmasakit, masubo, may mga tumuluo, nga magadto pa kung sa kasinoto nga mga tao nga kuno manugbulong kay tanda, kay amusini, bisan bayo lang dalon. You know what? Dapat andaman naton. Tinga man, that is inconsistent with our faith. We have our God who is our great healer. Kag siya ang makabulong sa aton. Wala pa kita gani naka-text sa aton dira nga iglesia sa pagpangamuyo para sa aton utod nga nagamasakit. Mangita na kita kung sinuto nga makabulong. Ti amo ini nga dapat andaman naton kay nga aman. Kung lang taon naton sa Biblia, tam-an gid kadata ang ginatubag naton pagpangdaya, ang pagpatalang sa tunga sang mga katawan sang Diyos kag bisan pa sa sini nga kalibutan naton. May dinalan sa kasulatan dira nga ginpahayag si Pablo sa kay Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Amo ini ang ginhambal dira ni Timothy sa aton subong nga panahon. Kag ari ginhambal niya, samtang ang malaot nga tawo kag ang malimbong magalain kag magalain pa nga nagadaya kag ginadayaan. Amo ining panahon naton subong, evil men and impostors will proceed from bad to worse. Nagalain, pagid niya nagalain. Kag anong ginaubra nila? Sa tunga sang ila kalainan, anong ginaubra nila? Nagadaya, kag nagapang daya. Ti, grabe ini. Amo ning alandaman naton. Kaya nga man, kung madamo sang madinayaon sa panahon ni Pablo, mas madamo subong. Amo ina ang ginhambal sang Biblia sa aton. Amoy na ang kung aton nilang taon, Matthew chapter 24, verse 24, false prophets, false Christs will arise and will mislead people. Amo ini ang aton kimtangan. So that's why ginatagan kita diri sang dako nga paandam ni Pablo. Do not be deceived. Do not allow other people to lead you astray. Do not allow other people to teach you false teachings. Do not allow other people to lead you into false kind of living. Amo ini akon aton nga nanton sa pulos sa Ginoo, masapuan naton nga aton gigili nga andaman nga indi kita madayaan. Paano ina? Amo na blagi nambal nila no? Ang tao nga ginadayaan, ina tungod ignorante siya. So what is the best way to combat ignorance? Know the truth. And where can we find the truth? In the scriptures. So again, very basic. We need to be acquainted. We need to be intimate with the Word of God. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos amo kamaturan, kag ang kamaturan amo ini ang bulong sa pagka-ignorante. Ano ang ginhambal sa Biblia sa aton dira? John chapter 17 verse 17. Kataom sa ginhambal mismo sang aton Ginoo si Kristo. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Pakabalaan na sila sa imo kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Kung lang taon natong gili sa pulong sa Ginoo, amo ni kaimportante ang Biblia. Ang Biblia amo ini ang kapawa. Nga sa tunga sang kalibutan niya madulom, may ara kita kasanag. Hindi kita masandad, hindi kita matalang. Kami kasanag nga nagagiya sa aton. That's why our lesson for this Bible study of ours is this. We should not let other people deceive us. We should be acquainted and be intimate with the Word of God. Because the Word of God is the cure to ignorance and deception. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa medesyon naton nga broadcast. Ininya byan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: appliances. But without power, ini nga mga appliances, ang aton refrigerator, ang rice cooker, without electricity, it is useless. Kasubong man sa aton nga church. Or is the body ni Jesus Christ, the church, the body of the Lord Jesus Christ, without Christ's presence, becomes spiritually powerless. Powerless. Wala sing gaom. Amunang ganin, the church lives and moves by the presence of the Lord Jesus Christ. That's why kita bilang ang mga believers, kundi in ka man ang in membro, no? Kandiin ka man nga grupo, kung nagapamahati ikaw subong, you should attend your local church faithfully. Attend your church faithfully. At the same time, kung nangin isa ka membro sang isa ka local church, you must also encourage unity among believers. Encourage unity among believers. Kaya nga man, ang isa sang aton nga ginahimo bilang isa ka membro sang isa ka local church is this: we must practice and encourage unity among believers. You should seek Christ's presence in worship and bisan man sa ministry. Kabalo ka ang ministry nangin successful na siya, hindi kay tungod sa imo hiyas, hindi tungod sa imo presensya, hindi tungod sa imo nga capacity, hindi tungod sa imo idea or knowledge or even your experience. But nangin successfully na because Christ is there. He is present in that particular ministry. Again, brothers and sisters in the Lord, Jesus rules everywhere. And Jesus walks personally with believers. Nagaupo dyan sa aton. At the same time, si Jesus Christ fills His church with His presence and His power. Abi ang manigugma, ang omnipresence ni Jesus Christ is a great comfort for us. It is a great comfort. No matter where we go, Christ is there. Bisan sa tunga sang kasubo, bisan sa tunga sang tentasyon, bisan sa aton ng mga ministries, bisan sa aton ng pagsimba, Jesus remains present. Wherever you are, He cannot deny Himself that He will never leave you nor forsake you. We are never abandoned because our Savior fills everything in every way. Kabay pa, abiyang manigugman ng in-blessing ini, ng mga reminders subong sa aton. Kabay pa, ng in-isaman ini, kapalagyan ng ma-encourage ikaw sa pagkilala, sa pagigugma, kag pagserbisyo kay Kristo Jesus. Ako niyo lagad, Pastor Zerdan Akar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

And I hope excited na kita sa sining wedding celebration nga ginaaman sa Ginoo para sa aton nga mga anak niya. Sinuayhan ang maka-join sa sining nga celebration. Ha? Kag may ara bala sang hindi maka-join sa sining nga celebration. Wow. Dali lang taw naton ang ginhambal diri sa sining nga parable sa Matthew chapter 22. Verse 1 to 14. Since limitado itong tiyon, aton ini sa gihapon, isa-isahon ang aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Now last time, ang unang lesson na kita naton dari sa verse 9 kag verse 10a, ang the availability of the garment. Kag sa verse 10a, gin-emphasize kidira na ang ining availability sa garment is available to all. Diba? Sa liwat, basahon ko ang Matthew 22, verse 9, and verse 10a. Katahom pagsiling diri sa pulong sang Diyos para sa aton, ari ang ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. Matthew 22, verse 9. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. Verse 10a. So those servants went out into the highways. Meaning, ang availability sa sining nga garment, hindi lang available to all, but it is also available by invitation. Oh, amo na ang ginhambal ra sa verse 9. Notice sa stories ang sining a parable nga ang king sent out his servants to invite people to the wedding. Diba? Mo lang siling sa verse 9. Again, ini naga-picture sa kaluwasan. While anyone can be saved by the grace of God, before anyone can be saved, ang Ginoo magdawag gid sa ila. Ginambali na sa John 6:44. Ha? Anong siling sang pulong sa Ginoo? Sa John 6:44. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So you see, ang Ginoo mismo nangagda. Bisan ginbasa naton ang Revelation 22:17, katahuman sina ang pagpangagda sa Ginoo. Ha? Last time diri sa aton nga pagtuon, ang Revelation 22:17, grabe ang pagpangagda sa Ginoo, ari diri, and the Spirit and the Bride say, come! And let him that heareth say, come! And let him that is athirst come! And whosoever will, let him take the water of life freely. So, naghahambal inaabyan sang kaluwasan sa tao na ang Diyos nagapangagda sa tao na magpalapit kita sa iya. Kag ang Ginoo mismo ang nagapanghikot siniagod ikaw makadangat sang kaluwasan. Ari abyan kag mga utos si Ginoo ang isa sa mga dangerous areas ng salvation. Damo mga tao feel convicted by their sins and put God off for whatever reason. They believe that they will be saved, but that they will be able to do it when they are ready. Diba? Kung gisa may mga tao nga, tuo man ko na sa imong ginahambal, hindi lang anay subong. Plastaron ko, anay pamilya ko. Okay, ma-presa ko na imong ginhambal, parte sa kaluwasan. Hindi lang anay subong. Matapos lang niya ako na obra, mga lagad lang ko dahil sa Ginoo. Oh, you see? Damo lang rason, mga tao. Pero ang Diyos nagapangagda na. Once mabatian mang pulong sa Diyos, parte sa kaluwasan, ang Ginoo gapangagda na sa imo, nagapanuktok na sa imo tagipusoon. The only time anyone can ever be saved is when the Lord is dealing with your heart. So,
ano ang danger diri abiyano tud sa Ginoo kun hindi nimo i-allow ang Dios ha nga buksan mo imong tagpuson nga pasudlon mo siya ang unang delikado dira kun gina-refuse mo anay ang kin offer sa Ginoo para sa imo. Gani ang Ginoo nag-promise siya to deal with all men. John 1:9, di ba? Tama man nakaathag sa pulong sa Ginoo ang iyang pag-deal sa tao. Hari siling sa John 1:9. That was the true light which lighted every man that cometh into the world. So you see, abiyan utod sa Ginoo. Wala din nagpromesa ang Ginoo na magsulod ka sa reliyon, maluwas ka. Magsunod ka sining rituales, maluwas ka. Kung magpatugmaw ka, maluwas ka. Kung mangamuyo ka, sin sa amuni nga pangamuyo, maluwas ka. Hindi amo na ang gintudyo sa Biblia. Kung maghimo ka maayong mga bayang buhat, maluwas ka. Hindi amo na ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Ang hambal diri sa pulong sa Diyos, tama kaathag sa pagpangagda sa Ginoo. Gin-offer niya ang kaluwasan sa aton. And there will come a day after the Spirit of God has been turned away when God will no longer deal with the lost heart. Ay, mag-abot gina nga tiyon. Kagkululbaan gina nga tiyon kung mag-abot ina nga hindi na ang Ginoo open sang kaluwasan sa aton. Nari ginambal man na sa Hebrews 12:15, siling sang pulong si Ginoo, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. You see? If a person fails to respond sang panawagan sa Ginoo sang kaluwasan, there is always a danger of stepping over God's deadline and condemning your soul to hell. If the Lord has been calling you to be saved, then ang akon pangabay sa imo abyan, come today. Come, siling sa Ginoo. Nangagdagit siya. Himu agit siya buong. Do it now while there is time. While there is still time to get right with the Lord. Gani sining mga gina-experience natin ng mga linog, hindi lang sa aton na lugar. Bisan, bugos ng nakalibutan, nag-apektuhan sini. Kag magdamo pagin ini. Ang subo sini, malain pagin ang dangatan niya kung ma-rapture na kita. Bao terribly pagin ang mga linog nga ma-experiensyahan sa mga tao nga nabilin sa sining kalibutan. Kaya mismo ang pulong sa Ginoo nagasiling, mountains and islands will be disappear. Makon mo na nga tayog. Grabe, kululbaan. Ginakulbaan na gani isang aton nga experience sa subong nga kung isa ginapauntat ang klase, ang trabaho, tungod kay grabe ang intensity, may mga aftershocks pa. Ginakulbaan na gani ang tao, how much more during the tribulation period that mountains and islands will be disappear. Imagine na nablaab yan utod. Terribly. Diba? Kaladlukan. Gubon sa Ginoo ang topography sang mapa sa kalibutan. Maligwat gid. Matalang ng tao. Masala ng tao. Amo na kasubo sa mga tao na wala Kristo nga mabilin sa rapture of the church. Kaya tama kaathang sa pulong sang Diyos nga magkari si Kristo Jesus. Kag ang iyang pagkari, hindi natin mapaktan. Anytime. Gani sa wala pa na natabo, iaman ta natong kagulingon. Kaya may ginaman siya nga selebrasyon dito sa langit para sa mga anak sang Diyos, sa mga tao nga nagtuok nagbaton sa iya. Gani amuning sakto nga tiyon
nga magbalik na kita sa Ginoo. Samtang may tiun pa kita magpasig-uli sa aton relasyon sa Diyos. So, muna ang availability sang sininga garment. Kadua, lantaw na ito na ang the acceptance of the garment. Ano ang verse 10b? Baliktas sa aton text sa Matthew chapter 22. Ano ang siling sa verse 10? Or, Matthew chapter 22, verse 10. Ano ang siling sang pulong sa Ginoo? Sa liwat? So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Now, ano ang kaulugan diri? Now, lantaw naton ini ang the acceptance of the garment. Now, it was common sang wedding nag-involve gidira ang mga wealthy, no? Sa pag-provide each guest with a white wedding garment. So, when the guest accepted the invitation, they would be given this their garment. And they would then wear it to the wedding when they arrived. Now, again, ang picture naman diri abdano itong sa Ginoo, nag-picture liwat sang kaluwasan. Still, salvation. Kumbaga, the day a person accepts the Lord's invitation to Jesus and salvation, that person receives a robe of righteousness. Amunang matabo sa tao kung ginbato niya si Kristo Jesus sa iyang personal nga manluwas. Sa pagpangagda sa Ginoo siya, ginbato niya, gintagaan na dahin siya sa robe of righteousness. Amo lang promesa sa Ginoo sa mga tao nga nagbato ni Kristo Jesus. Ginpakamatarong ng kita sa Ginoo. Bisan ano kita kamalaot, kamakasasala, kung ang tao maginusol kag magbaton kay Kristo Jesus, pakamatarungan kita sa Ginoo. Damo mga bersikulo nga makita naton sa pulong sa Diyos nga nagsaad sina. That is, nga ang ilang sala are forever forgiven and they are justified by faith. So God sees them as He sees His Son Jesus and they are considered to be righteous. Amo na ang paglantaw na sa Ginoo nga ginbato naton siya, ginpakamatarong na niya kita. Si Paul ginrefer niya ining idea sa Philippians 3:8-9. The wedding garment is given to every believer at the instant of conversion and it is worn by every believer all the time. So abyan utod sa Ginoo katahom sang siningsaad sang Ginoo para sa aton. Pero since limitado atong tion, sa liwat salamat na napahayag naton ang pulong sa Ginoo, na ining acceptance of the garment, it is received by faith. Kedua, it is totally free. Ikatatlo, it is a proper fit. And it is approved by the Father. Patayunan natin ini ato pagtuon sa lasun natin nga broadcast. Kaya salamat liwat sa iyang pulong. Ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Tamo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa tag

0: Ang nauna nga libro sang mga hari. Chapter 2. Ang mga bili ni David kay Solomon. Sang madali na lang mapatay si David, may mga bilin siya kay Solomon nga iya anak. Amo ini ang iya mga bilin. Madali na lang ako mapatay. Gani, magpakabakod ka kag magpakaisog. Kag tumana ang mga ginapatuman sang Ginoo nga imo Dios. Magsunod ka sa iya mga pamaagi, kag tumana ang iya mga pagsulundan kag mga sugo, nga nasulat sa kasuguan ni Moises, para magmainuswagon ka sa tanan mo nga ginahimo. Bisan diin ka magkadto. Kun himuon mo ini, tumanon sang Ginoo ang iya ginpromesa sa akon, nga kun ang akon mga kaliwat nagakabuhi sing husto, kag nagasunod sa akon sing matutom sa bilog nila nga kabuhi, may isa gid pirmi sa ila nga magahari sa Israel. Ari pa ang akon bilin sa imo. Nahibaluan mo kun ano ang ginhimo sa akon ni Joab nga anak ni Zeruya sa iya nga pagpatay sa duha ka commander sang mga soldado sang Israel nga si Abner nga anak ni Ner kag si Amasa nga anak ni Jeter. Ginpatay niya sila nga daw sa mga kaaway. Pero ginhimo niya ato sang panahon nga wala sing inaway. Siya ang may salabton sa ila kamatayon. Gani himua ang nagakadapat sa iya suno sa imo huna-huna nga maayo himuon. Pero indi pagitugot nga mapatay siya sa katigulangon nga may kalinong. Pero magmaayo ka sa mga anak ni Barzilay nga taga Gilead. Kagpakan a sila pirmi upod sa imo, kay ginbuligan nila ako sang nagpalagyo ako sa imo utod nga si Absalom. Tandaan mo gid si Shemi, nga anak ni Gera, nga isa ka Benjaminhon nga taga Bahurim. Puwerte gid ang iya pagpakamalaot sa akon sang nagkadto ako sa Mahanaim. Pero sang pagkitaay namon sa suba sang Jordan, nagsumpa ako sa iya sa ngalan sang Ginoo nga indi ko siya pagpatyon. Pero karon, ikaw ang magsilot sa iya. Maalam ka kag nahibaluan mo kung ano ang dapat nga himuon. Bisan tigulang na siya, ipapatay siya. Sang ulihi napatay si David, kaginlubong sa iya banwa. Naghari siya sa bilog ng Israel sa sulod sang 40 katuig, 7 katuig sa Hebron, kag 33 katuig sa Jerusalem. Si Solomon ang nagbulos sa iya amay nga si David bilang hari, kag mabakod gid ang iya ginharian. Napatay si Adoniya. Karon, si Adoniya nga anak ni Hagit, nagkadto kay Bathsheba nga iloy ni Solomon. Nagpamangkot si Bathsheba sa iya. Maayo bala ang imo tuyo sa pagkadto diri? Nagsabat si Adoniya. Hoo, maayo. May ipangabay lang ako sa imo. Nagpamangkot si Bathsheba. Ano bala ina? Nagsabat si Adoniya. Nahibaluan mo nga ako na kuntani ang hari, kaginpaabot ini sang bilog ng Israel. Pero lain ang natabo. Ang akon utod, amo ang nanginhari, kay amo ina ang gusto sang Ginoo. Karon, may pangabay ako sa imo. Kag kun mahimo, indi ako pagbalibari. Nagpamangkot si Bathsheba. Ano bala ina? Nagsabat si Adoniya. Palihog pangabaya si Haring Solomon nga ipaasawa niya sa akon si Abishag, nga taga Shunem. Nahibaluan ko nga indi gid siya magbalibad sa imo. Nagsabat si Bathsheba. Sige, silingon ko ang hari. Gani nagkadto si Bathsheba kay Haring Solomon sa paghambal sa iya, parte sa ginpangabay ni Adoniya. Pagkakita ni Solomon sa iya, nagtindog si Solomon sa iya trono sa pagsugata sa iya. Kagdayo nagluhod siya sa iya iloy bilang pagtahod sa iya. Pagkatapos, nagpungko siya sa iya trono. Nagpakuha siya sang pulungkuan kaginpabutang sa iya tuo, kaginpapungko didto ang iya iloy. Nagsiling si Bathsheba. May ara ako sang gamay nga ipangabay sa imo. Kagpalihog, indi ako pagbalibari. Nagsiling ang hari. Ano ina, nay? Indi ko ikaw pagbalibaran. Nagsiling si Bathsheba. Ipaasawa si Abishag, nga taga Shunem, sa imo utod nga si Adoniya. Nagsiling si Haring Solomon. Nga agi na pangabay mugid, nga ipaasawa si Abishag kay Adoniya. Base kun ipangabay mo man, nga ihatag ko sa iya ang akon ginharian, kay magulang siya sa akon, kag apin sa iya si Abyatar nga pari, kag si Joab nga anak ni Zeruya. Dayon nagsumpa si Haring Solomon sa ngalan sang Ginoo. Kabay pa nga silutan gid ako sang Dios kun indi ko mapatay si Adoniya tungod sining iya ginpangabay. Ang Ginoo amo ang nagpili kag nagbutang sa akon sa trono sang akon amay nga si David. Gintuman niya ang iya promesa nga ihatag niya ang ginharian sa akon kag sa akon mga kaliwat. Gani nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga mapatay si Adoniya subong gid nga adlaw. Dayon nagmando si Haring Solomon kay Binaya, nga anak ni Jehoyada, nga patyon si Adoniya, kaginpatay niya si Adoniya. Dayon nagsiling si Haring Solomon kay Abyatar nga pari, magpuli ka sa imo uma, sa Anatot. Bagay ka man kuntani nga patyon, pero indi ko ikaw pagpatyon subong, kay ikaw ang gintugyanan sang kahon sang Ginoong Dios, sang kaupod ka pa sang akon amay nga si David. Kag nagpakigbahin ka sa iya, mga pagantos. Gani, ginpahalin ni Solomon si Abyatar sa iya katungdanan bilang pari sang Ginoo. Kag natuman ang ginsiling sang Ginoo didto sa Shiloh, parte sa panimalay ni Eli. Napatay si Joab. Si Joab, wala nagbulig kay Absalom nga manginhari, pero nagbulig siya kay Adoniya. Gani, sang mabalitaan niya ang pagkapatay ni Adoniya, nagpalagyo siya pakadto sa tulda sang Ginoo kag naguyat sa mga sulusungay sang halaran. Sang mabalitaan ni Haring Solomon nga nagpalagyo si Joab pakadto sa tulda sang Ginoo kag nagpalapit sa halaran, ginsugo niya si Binaya nga patyon si Joab. Gani nagkadto si Binaya sa tulda sang Ginoo kag ginsilingan si Joab. Magwa ka siling sang hari. Pero nagsabat si Joab, indi ako magwa, diri ako mapatay. Nagbalik si Binaya sa hari kaginsugid ang sabat ni Joab. Nagsiling si Solomon kay Binaya, himua ang iya ginsiling. Patya siya didto sa tulda, kag ilubong. Para ako, kag ang panimalay sang akon amay, indi manabat sa pagpatay niya, kay Abner nga anak ni Ner, nga commander sang mga soldado sang Israel. Kag kay Amasa nga anak ni Jeter nga commander sa mga soldado sang Juda. Ginpatay niya ining inosente nga mga tawo nga wala nakahibalo ang akon amay. Mas matarong kag maayo pa sila sang sa iya. Karon, balusan siya sang Ginoo sa iya ginhimo sa ila. Siya kag ang iya mga kaliwat amo ang manabat hasta sano sa kamatayon sang sini nga mga tawo. Pero ang akon amay nga si David kag ang iya mga kaliwat, kag ang iya ginharian, hatagan sang maayo nga kahimtangan, hasta sano. Gani ginkadtuan ni Binaya si Joab kag ginpatay. Ginlubong siya, malapit sa iya balay sa kamingawan. Dayon, ginhimo sang hari si Binaya nga commander sang mga soldado sa pagbulos kay Joab. Kag ang ginbulos niya kay Abyatar, amo si Zadok nga pari. Ang pagkapatay ni Shemi. Karon, ginpatawag sang hari si Shemi kaginsilingan. Magpatindog ka sang imo kaugalingon nga balay sa Jerusalem, kag mag-istar ka dira. Indi kagid maghalin sa syudad, kag magkadto sa iban nga lugar. Sa tion nga maghalin ka, kag magtabok sa Kedron nga ililigan sang tubig, sigurado gid nga mapatay ka. Kag ikaw mismo ang basulon, kun matabo ini. Nagsabat si Shemi, maayo man ang imo ginsiling. Tumanon ko gid ina. Gani, nag-istar si Shemi sa Jerusalem sa malawig nga tion. Pero sang ikatatlo nga tuig, ang duha sa mga sulugoon ni Shemi naglayas kag nagkadto sa hari sang Gat nga si Akish, nga anak ni Maaka. Sang mabalitaan ini ni Shemi, gintakdan niya sang pulungkuan ang iya dangki kag nagsakay. Kag nagkadto kay Akish sa Gat sa pagpangita sa iya duha ka sulugoon. Nakita niya sila kagindala puli. Sang mabalitaan ni Solomon nga naghalin si Shemi sa Jerusalem kag nagkadto sa Gat, kag nakabalik na, ginpatawag niya si Shemi kaginsilingan. Indi bala, nga ginpasumpa ko ikaw sa ngalan sang Ginoo kaginpaandaman nga sa tion nga maghalin ka sa Jerusalem, kag magkadto sa iban nga lugar, sigurado gid nga mapatay ka? Kag indi bala nga nagsiling ka nga maayo ang akon ginsiling kag tumanon mo ini? Ti nga awala mo gintuman ang imo ginsumpa sa Ginoo. Nga awala mo gintuman ang akon sugo sa imo. Nagsiling pagid ang hari sa iya. Sigurado nga nadumduman mo gid ang tanan nga malain nga ginhimo mo sa akon amay nga si David. Karon, balusan ka sang Ginoo sa imo malain nga mga ginhimo. Pero ako, pakamayuhon sang Ginoo. Kag ang ginharian sang akon amay nga si David, padayon niya nga paligunon hasta sano. Dayon ginmanduan sang hari si Binaya nga patyon si Shemi. Gani gindala ni Binaya si Shemi sa guwa kaginpatay. Nagbakod pagid ang ginharian sa idalom sang pagdumala ni Solomon.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa matutom ikaw nga nagasunod sining aton programa, Hour of Hope. Kag ini nga pagwalis ang pulong sa Ginoo sa radyo, ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church, kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge naman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan. Padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, parihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, pasalamat kay kami sang dugang nga kabuhi sining adlaw, maying lawas kag kusog nga ginhatag mo. Bisan pa Ginoo sang pagsugata mo sang amon makinanglanon. Kapag hatag mo kaalam kag enablement sa madamo namon nga mga hilikoton. O Lord, thank you man sa imong mga pulong nga amon nabuksan. Kag nagapangamuyo kit kami nga ining mga pulong, magapanghikot sa pinasahi sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Nga magadalas ang pagpalig-on, ukon pagsaway, kag pagbadlong sang amon hindi amo nga ginahimo. Bisan pa man Ginoo magahatag sa amon sang pagpabakod sang pagtuod ra sa imo, magatindog kami sang hugot sa imo mga promesa, magamapisan sa pag-alagad, kag bisan pa nga amon kasing-kasing, magamaluluyon sa mga tawo nga wala pa Kristo Hesus. Pakamayogid Ginoo ang amon pag-alagad sa imo, nga mangin matampad, pulos ang gugma kagkapisan. Kagbisan pa man amay, gaampugid kami gagamita ang amon kinabuhi, mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Nagatugyan kami sa amon mga utod kag tagpalamati, nga damo sa mga pagtilaw kag problema, mga material nga mga bagay sa ila Ginoo ikayong lawas, kagbisan pa sa ila relasyon, tagaiman sang kasulbaran. Kaga nagapangita kaluwasan, makadangat man sa paginulusol, kagpagbaton kay Kristo Hesus. Pakamayo kami karon sa mga pamati kag mag-share kami sang pulong in Jesus name. Amen. Abya namon nga nagapamati kag subong man masigatumuloon namon kay Kristo Hesus. Isa naman diri kadinalan sa may Ephesians chapter 6 ang aton pagatandugon diri sa bersikulo 19 kag 20 mga utod. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. And for me the utterance may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Kamay pang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Now nagpangabay diri si Apostol Pablo sa mga kauturan sa Ephesus nga pangamuyuan siya. Amo ni abyan ang kamaturan nga updanay kita tanan sa pag-alagad. Kamalo ka mo ngayon ng ministry, hindi ini kay isa ka kompetisyon, kundi pagbinuligay ini sa pagpasangkad sang hilikoton sang Ginoo, kagbisan pa sang iya ginari andre sa sining kalibutan. Amen? For example, bala, ang aton mga missionaries nga ginapadala sa iban nga mga pungsod. Ara sila sa frontline sang pag-alagad, kag kinahanglano nila ang aton mga pangamuyo. Kaalam, gahom, kasidla, nga sa din ang mga pulong nga ila ginadala dito, magapanalupsup sa kasing-kasing sa mga tao. Makadulong sa sining mga tao nga pagano sa pagtuo kag personal nga relasyon kay Kristo Hesus. Ikaduha, kinanglano nila ang aton mga financial kag material nga mga pagbulig. Amen? Amo na mga utod, kabigo naton nga dako, nga pribiliyo. Pareho sining pagwalis ang pulong sang Ginoo sa radyo. Now, si San Pablo nagabatsyag sini, mga utod. Nga pagbinuligay, amo na nga nagpangabay siya sa mga tumuloo dito sa Ephesus, niya palihog, pangamuyui ninyo ako. Ano ang mga bagay nga dapat natun isintro sa pangamuyo natun sa mga nagapangabudlay frontliner sa pag-alagad? O kinahauna, magapangamuyo kita sang mga lugar nga sa din buksan sang Ginoo. Hindi lamang physically ginang lugar, kundi ang mga kasing-kasing sa mga tao sa maying balita. Amen? Amo ni utod ang aton nga responsibilidad. Ayuon ta sa Diyos, nga sa iya kagamhanan, nga sa iya grasya, siya gin magapanghikot sang pinasahi sa mga lugar kagsadiin, mga kinabuhi kagkasing-kasing sa mga tao nga babuksan ini, nga sa kaluwasan. Admittedly, may mga pungsod rin sa kalibutan nga outload yung Biblia. Tiyamuina,
pangamuyuon naton sa Ginoo, ngang Diyos sa iya bugay, sa iya gahom, magapanghikot sa sininga mga lugar, kag magadala sang kaluwasan sa mga tao. Opening. Number 2 naton nga pangamuyuan sa aton tagsa-tagsa nga nagalagad, amo ang kaisog sa pag-share sang pulong sa Ginoo. Wala nagakaulugan dire nga si San Pablo nagapanalaw. Apang may mga tinion, mga utod, ngang pag-attake sang panulay, evidence sa iya. Nagabatsyag si San Pablo sang physical infirmities, kagbisan pa sa madamo nga mga bisis ang mga panghuna-huna ginaatake sang yawa. Grabing kabalaka niya sa iban nga mga tumuloo, kung paano pagid sila paligunon, kagpabakuron sa pagtuo. Amo nang pangamuyuon naton utod. Now, ano mo mga factors nga nagadulong kung kaisa sa aton bilang person ng application nga nagabatsyag kita sang katalaw sa pag-share sang aton nga pagtuo? O kinahauna, may ara gid man niya unfriendly nga mga lugar kag mga tao. Amo na mga utod? Nga kung maglambot na sa ilang mayang balita, nagatuga ini sang pagsuntok sang ila tagipusoon kag ini nga mga tao nagareact na sa di negatibo madamo. Hindi bala? Nadumduman nyo one time ang pag-share na Apostol Pablo sang pulong sang Ginoo ilabi na gid sang pagkabanaw ni Ginoong Jesus dito sa Greece, ginakilala nga sintro sang pagtuon kag kaalam sa tunga chimpo. Natandog si San Pablo utod na kun nga nagapamati kay nga aman kada balikid niya puro na lang imahin. Timaga mo na nga lugar kag i-present mong maing balita, expect ka na mga utod sang negative nga reaksyon sa mga tao. Kagamugid ang natabo. Ginpakanubo siya, ginatawag siya nga ano ang ginahambal sining buraan klase tao. Hindi bala? May iban dito nga mamati kami galing sa imo sa sunod naman nga chimpo. Apang pasalamat kita sa pulong sang Ginoo nga nagsiling kag may mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa aton Ginoong Hesus. Amen. Amoy na kung kaysa nagahatag sa aton sang katalaw, but nevertheless mga utod, muna nga kikinanglan kita sang pangamuyo, nga tagaan kita sang Ginoo, sang kaisog. Nang malala amo pagini, ang pamahog sang kamatayon. Hindi bala, may mga lugar gid, nga basta kabati sila sang Biblia kag ngalan ni Kristo Hesus, ginakabing nila ini nga krimen, kag hindi sila mangilin nga patsyon ka. Tiyamo na kung kaysa daw, nahadlukan kita sa pag-share sang pulong sang Ginoo, apang sa pihak sinitanan, buligan kita sang Ginoo sa pagtindog sa amo sininga kamaturan, nga mientras tanto may tinutuyo pa siya sa aton kinabuhi, magapabilin kita nga hindi maano, kay siya magatipig sa aton, kag padayon nga magagamit sa aton. Amen. Ano pagid mga utod ang gina-request din ni Apostol Pablo nga pangamuyo? Hindi lamang ang opening sa mga tao kag mga lugar nga wala pa Jesus. Hindi lamang ang courage, kundi nagapangamuyo man siya, niya buligin niyo ako, nga may ara kita singgahom. O mga utod, kung sa bagay, ang binsay nga aton ginadala, puno na inisang gahom. Amen? Siling ni San Pablo man sa Taga-Roma Kapitulo 1, wala ko nahuya sang maing balita kay ining gahom sang Diyos nga sa kaluwasan. Amo nang kamaturan? Ihambal pulong sang Ginoo, ihambal si Ginoong Jesus. Kagang balaan nga espiritu na kagang iya mga puno mga panghikot sa tagipusoon sa mga tao nga magadala sang pagtuo, kaluwasan, pagpaligoon sang ila pagkilala sa aton mahal nga Ginoo kag pagtadlong sang ila kinabuhi. Naghingyo pagidiri si Apostol Pablo mga utod nga mangin makita gid ang pagbunga sa conversion kag edification sa sining mga tao. Amo nang isa sang aton pangamuyuan kag padayon kita magapangamuyo sa aton mga manugwali, kag sa aton man nga mga Kristohanon. Ang pagbunga sang aton nga pagpangabudlay. Usually ang mabasahan ni mo dira sa libro sang Acts, pagkabati nila sang maing balita, ano dahil ang sunod? Nga nasuntok nila tagipusoon. Kung may mga tao gini gani nga nga reaksyon, nga anong himuon namon para maluwas. You see? Di mo nang aton pangamuyoon mga utod. Di lamang ang kaisog, di lamang ang gahom, kundi ang pagpabunga gid sang aton nga pag-alagad. Kung sa bagay, ang Ginoo na dire sa iya grasya, amo ang magapatigayon. Amen. Siling ni San Pablo siya sinulatan, ako ang nagtanom, si Apulos ang nagbunyag, ang Ginoo ang nagahatag sing pagpatubo. O kabay pa mga utod,
nga kabigo naton ang pangamuyo parte sang aton kinabuhi kag subong man gahom naton sa ministry. Amen. Gapatigid ko utod nga wala sang madinaugon nga kinabuhi sang tumulo ni Kristo Jesus. Wala sang ministry nga mabinungahon kag madinaugon nga wala nalatom ukon na bakapan sang pagpangamuyo. Ang muna abiyana ako nga nagapamati, masig ka tumulo o. Gapilgi kami sa inyong managwali, palihog, pangamuyuin ninyo kami, sama-sami. Ang yawa nga sa diin, kaaway sang tanan nga katarungan, kaaway sang Diyos ka sang tanan nga tumulo o. Nagapanghikot gid, sing mabaskog man sa pagpamatok sa mga pulong sang Diyos, kagbisan pa sa amon nga mga managwali, nga madagdag kami sa pagpakasala. O kadamo na kita sa mga manugwali nga nabatian. Nasang una ka namin sang ila pagsugod kag pagpadayon apang sang ulihi natagaan sang musing kag pagpakahuya ang ngalan ni Kristo Jesus. Ang notable diri nga ginmention ni Apostol Pablo sa balaan nga kasulatan amo si Dimas. Nya si Dimas nagtalikod sa akon kag naghigugma sining kalibutan. Hindi kay physical nga kalibutan kundi lifestyle sang kalibutan kag pagkabutang sa sining kalibutan. Masyado kasubo, mga utod. Dimas presently love this world. O kabay pa ang Diyos, magapanalipod sa aton sina. Kabalo kaabyan ko ng aton focus ng mga tao, kag mga tumuluo sa sining kalibutan, ari naging man lang sa mga material ng mga bagay, na dula na naton ang tuntun ng purpose sang aton kinabuhi. Amen. Nga amo nga mangin pagpakamaayo kita sa madamo nga mga tao. Nga ini aton kinabuhi maghatag himaya sa Dios. Hindi kay magtumpi sa mga bagay nga sa din umalagi sa sining kalibutan. Kag pananglitan ko ng Ginoo nagtugot sa imo sa mga financial nga mga improvements kag mga material nga mga bagay gamitan na tanan sa pag-alagad sa Ginoo hindi pagbutang dang imo kasing-kasing. Amen utod. Matuod man mga utod. Tumuloo nga nagapamati sa aton. Ang pangamuyo, esensyal sa aton Kristohanon nga kinabuhi. Kung gusto kita nga magmadinaugon sa pagpakasala, kung gusto kita magkinabuhi sa pagkabalaan, kung gusto kita nga magmabinungahon ining aton nga pag-alagad sa mga tao nga matudlo naton sa Ginoo kag makabaton gid sila, kag sa mga tumuluo nga mabuligan naton, nga magalapit pagid sila kay Ginoong Jesus, kag magatubo sa ila. Pagtuo. Amen. Well, magabiling kita gyapon sa isa kahangkat sa tuntunga nga nagasling. Ang pagpinangamuyo ay sa isa kag isa. Himuo naton. Kabay pang Diyos magakaluoy sa aton. Tiniuna sa pagpaalam sa inyo, once again ang inyong manugwali para sa Hour of Hope, Pastor sang Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagasling. Kabay pang aton amay nga langit nun, magabugay sa aton nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Sa aton nga mga kauturan kag kaabyanan nga kaupod naton subong sa kahanginan nga nagapamati sa sining pagpamalandong sang pulong sa Dios, palatuntunay yagin tiguluhan Salmo Morning Edition. Programa gindala sa aton sang FEBC DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. DYVS family, greetings salin sa First Congregational Christian Church of La Carlota. Maayong aga sa inyo nga tanan. Ari na kita sa ikalima nga bulan sa sininga tuig 2026, June na. Kag nagapangatubang naman ang aton nga mga kabataan sa sining pagbukas sang klase. I believe nga sa Monday na ini magasugod, kag praise God nga ang Brigada Eskwela nagpadayon. Salamat man sa aton nga mga manunudlo sa mga ginikanan nga nagbuylog para sa preparasyon sang pagbukas sang klase sa sininga school year 2026-2027. Kag sa aton nga mga kauturan nga mga kaiglesyahanan diri sa La Carlota, Cubay Fundamental Baptist Church, La Carlota Evangelical Church, Community Bible Church, New Horizon Bible Church. Madamo gid nga salamat sa masunsun nyo nga pagbuylog, pagsuporta, pag-upod sa pagpamalandong sang pulong sa Dios pinaagi sa sininga istasyon FEBC DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Nagapasalamat din kami sa Ginoo nga kamo nangin supportive sa mga hilikoton sa sininga istasyon. Dugang sa akon yung mga tamyawon, Pastor Ellie and Manay Suset Pusadas, Pastor Richard Inetti sa Bukid Ministry, Mr. and Mrs. Noel Sapanta, Idemni Galon, Mrs. Mira Corazon Floretti, maayong aga sa inyong atanan. Sa aton nga pagpamalandong sa sininga adlaw, may ara ako sing isa ka kanta nga nadumduman nga permi man ginakanta sa Sunday School. Pasinsya gid kamo no, indi ko yan nami tingog. Pero tinguan ko ni nga kanta kon, ipaminsaron ta na lang nga make a joyful noise to the Lord. So ang kanta mo sini, when the Spirit of the Lord is in my heart, I will pray like David prayed. Since the

Madugay ka na ina nga ginakanta sa Sunday school. Pero sa akon nga pagpamalandong, ako na dumduman, I will pray like David prayed. Pero ang isa ka question na gapabilin, paano bala si King David nagpangamuyo? Ginkanta ta ini halin pa kita sang kabataan, I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. Pero ang pamangkot dira, paano bala si David magpangamuyo? Kagsasini nga aga, amo ina ang aton karon tan-ahon. Kadamudamo sa mga pamaagi kung paano nagpangamuyo si David. Pero may ara ako sang tatlo lang ka-imension sa inyo kung paano si David nagpangamuyo. David, deep in his heart, prayed honestly. Kung magpangamuyo si David, kung ano ang ara sa sulod sang iyang atagipusoon, ginapautwas siya. Kung magpangamuyo si David sa Dios, waaya ginatago ang iyang kahadlok or kakulba. Nagaabot ang mga tion nga si David may ara sang mga questions. May ara gani tion nga frustrated siya kay ang gakatabo sa iya palibot hindi amo ina ang iya ginpangamuyuan. Hindi siya frustrated sa Dios, ha? Kundi frustrated siya nga lain ang iya nga ginpangamuyuan pero lain man ang nagakatabo sa iya nga palibot. So gina-express ina ni David kung ano ang iya balatyagon. For example, basahon ta sa Psalm chapter 13 verse 1 nga nagsiling, how long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. Isa ina expression sa pangamuyo ni David nga waayayagin na maskarahan ang iyang atagipusoon kung magpalapit siya sa Dios. Kung ano ang iyang hibubunot, ginasugid niya, ginapour out niya ina sa Dios. Siguro amuman ini ang rason nga ginkilala gid siya ya, a man after God's own heart. Kay waaya si David nagapasalipod. Kung magpangamuyo si David, hindi iya pangamuyo nga masquerade, nga may ara balasang maskara. Kundi kung ano ang ara sa iya nga tagipusoon, kung ano ang iya ginabatyag, ginasugid yagid, kaginatuad yagid sa Ginoo. Kung imo ni blalantakon, nagapamangkot siya sa Dios. Kung saan o siya yabla madumduman sa Dios. Kung saan o siya yabla buligan kagtabangan sa Dios. Kay everyday, madamo si David sa mga problema ginatubang, kadamo sa challenges sa iya nga kabuki. So ang nagakatabo sa iya, gina-express yagib sa Ginoo, waaya ina, ginatago-tago sa iya. In fact, may arap man ganit nga prayer si King David, nga isaman ini sa ginpangamuyo, sang aton nga manluluwas, sang ato siya dito sa cross. Psalm chapter 22 verse 1, nagsiling si King David, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Grabe ina nga expression. Ang pangamuyo ni Kristo Jesus, fourth saying sa ato siya sa cross, Eli, Eli, lama sa baktani, my God, why hast thou forsaken me? Amo ina ang pangamuyo ni King David sa Psalm chapter 22, verses 1 and 2. Ginpabutyagya ang iyang balatyagon, kay nabatyagan niya, humanly speaking, nga ay ang Diyos sa iyang atupad. Nabatyagan niya nga daw ginsalikway siya sa Diyos, ginpabayan siya sa Diyos. Nga ang nagsiling ako, human. Kay bangod, hindi ina iya matuod. Ang Diyos siya ara, ganyan always sa kay King David.
ang promesa sa Diyos sa kay Joshua, the same man ang iya promesa sa kay King David. Kaya nagsiling ang Diyos sa kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. Kag amuman ini ang ginhimo sa Diyos sa kay David, waaya ginbayaan, waaya man ginsalikway si David. Humanly speaking, balatyago ni David, tungod nga kadamu-damu sa ginpang-agyan niya, damu-damu siya problema, daw hindi niya mamatyagan ang presensya sa Diyos sa tupad niya. Bisan pa sa aton nga pagpangabuhi, mabatyagan ini naton. There are times na kung may ara kita sa problema, may ginapangayo kita sa Diyos, nagasinggit kita sang tabang sa iya, kag mabatyagan ta nga waay sang sabak, kung kaisa may feeling kita, nga daw ginbayaan kita sa Diyos, ginsalikway kita sa Diyos, utod kag abyan, waay ang Diyos nagasalikway sa iya nga mga kanakan. Kag hindi yagid kita pagbayaan. Pero kung kaisa nagaabot ina nga balatyagon sa aton, si David sa iya nga pagpangamuyo, waaya ina ginsalipod sa Diyos, waaya ina gintago-tago, ginpabutyagya ina sa Ginoo. David prayed honestly. Kabisan pagani kung aton tanahon, sang ginrebuke siya ni Prophet Nathan sa sala yang ginhimo, adultery and murder. Anong ginhimo ni King David sang ginambalan siya ni Prophet Nathan? You are the man. A respond ni David sa kay Nathan, I have sinned against the Lord. Kaya naghimo si David sang prayer sa Psalm chapter 51. Ang aton diri mabasa, nagsiling siya sa verse 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Kanami ang gisiling niya sa verse 10 to 12. Create in me a pure heart, O God, and renew my steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Isa ina kapangamuyo sang tuod-tuod nga nagapangayo patawad sa Ginoo. David prayed honestly. And ang ikaduwa, deep in his heart, David prayed devotedly. Grabe kadibutado si David sa pagpangamuyo. Waay untat halin sa aga hasta sa gabi ang iya nga pagpangamuyo sa Ginoo. Mabasa ini naton sa Psalm chapter 5, nagsugod sa verse 3. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Grabe ang ginahimo ni David, ginpractice siya gid sa iyang kabuhi, nga kada aga nagapangamuyo gid siya sa aton nga Dios. Bisan pa gani ang aton nga manluluwas, si Jesus Christ sa nagaminister siya diri sa kalibutan.

I, by your great love, can come into your house. In reverence, I bow down toward your holy temple. Lead me, Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Ang pangamuyo niya ni David, hindi lang niya permi daily bread, hindi lang niya permi blessings, kundi sa iya nga pagkadibutado sa pagpangamuyo, every morning, nagapangayo siya sang leading sa Diyos nga magpangabuhi siya sang matarong before sa atubangan sang iya nga mga kaaway. Nagapangayo siya sang pagtuytoy sa Diyos nga makalakat siya sa insakto kag tadlong nga dalan. Katahum galik na himuon mga utod kag abyan nga kada sayo pa sang aga pangayoon ta sa Diyos ang iya nga leading nga makapangabuhi kita nga ang mga tao sa palibutan nga nagatan-aw kag nagatulog sa aton makita nga matarong kita sa atubangan nila. Magapangamuyo kita nga makalakat kita sa insak to kag tadlo nga dalan. Dapat gali every morning pangayoon ta ang leading sa Diyos sa aton to live a righteous life and also to guide us live in a right path. David prayed devotedly. And ang ikatatlo, deep in his heart, David prayed full of faith. So Psalm chapter 118 verse 6, nagsiling, the Lord is with me, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me, He is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Diri naton masapuan nga puno sang pagtuo kag pagsalig sa Dios ang pangamuyo ni David. So sa Hebrews chapter 11 nagsiling, for without faith it is impossible to please God. Maski gani ang aton nga maluluwas nagsiling, if you have faith like a mustard seed, you can say to this mountain to move. Grabe gali ang pagtuo. Ang pagtuo makahimo sa mga imposible kagdalagko nga butang sa kabuhi sang tao. Labi na gid sa anak sang Dios nga nagapadayon sa pagsalig sa iya, sa pagtugyan sang iya nga kabuhi sa kamot sang Ginoo. Si David, ang siling ni David, mas maayo pa nga magsalig ka sa Dios sang sa magsalig ka sa pariho ni mga tao. Mas maayo pa nga magsalig ka sa Dios sang sa magsalig ka sa mga prinsipe or manggaran nga mga tao. Ang pagsalig, ang pagpangamuyo ni King David, puno gid sang pagtuo. So mga utod kagkaabyanan, King David, deep in his heart, prayed honestly, prayed devotedly, and prayed full of faith in God. Magapangamuyo kita. Kabay pa o Ginoo, Diyos namon kag may gugmaon nga amay. So sini nga aga tudluan mo man kami nga magpangamuyo pariyo sa kay King David nga may ara sang matuntuod nga pagpangamuyo sa amon nga tagipusoon. Nga masapan kami o Ginoo nga devoted sa pagpangamuyo sa imo. Kag sa amon nga pagpalapit sa imo, puno gid ini sang pagsalig kag pagtuo. Salamat sa sininga higayon nga ikaw ang nagtudlo sa amon pinaagi sa gahong sambalaan nga espiritu nga naghatag sa amon sing kaalam nga amon maahangpan ang ehemplo nga ginhatag mo sa amon nga amon nga matun-an kag kabay pa maaplikar namon sa amon.

0: Ang El Niño ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Niño, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Niño. Tandaan, basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
4: Buong taon na!
5: Ahay, tuyo pa ko!
4: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
6: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Kaubalik ang programa. Nakaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. Sabihan na, lagpas na kita siyang halfway there. We are almost there, mga kabiyanan. Thursday, isang aga. June 4, mga kabiyanan. The historic June 4 of the Philippines. Kalimantani, subong adlaw ang pagbukas ng Blue Ribbon Committee. At then, gin-cancel ang pagbukas sa... Kagapon, gin-cancel nila sa 8 na lang ko, no? And sitting at Lauman, June 4, ang Game 1 sa ito nga, sabi ko kasunod na sa NBA ha, Game 1 sa ito nga NBA Finals between San Antonio Spurs and the New York Knicks kay Wimby Nyama, kay Brunson, mga kabiyanan, no? Sino ang inyong manok o kung sino ang inyong team ha, Spurs ka mo kung Knicks ka mo. Wimbin Yama kamo or kay Brunson kamo. Si Wimbin Yama, mga kabiyanan, 7-5 ni siya. Oh, 7-5 nga pertika ano man, sagad man magampang. No? Versatile player, pwede sa tunga, pwede sa gwa, pwede sa sulod, pwede biskin diin ha. Amo na mga bagay nga kaabang-abangan subong adlaw ta ni ginahulat ko tong pagbukas sa Blue Ribbon Committee. Pero kagapon may natabo na naman sa Senado. Ambot mo ben ko ka engine sa kagatapos sa Senado ha. No? Feeling ko kagabi gusto ko engine ta ni pero daw galag ko utok gusto ko blaton an ta ni blakon nung kagatapo. O paano to natabo? Paano natabo? Kaligay daw siling sa akong otok, eh, pahuway ka na ibig si Senado, eh, kaya puro ka nalang Senado. Kaya kagapon, mga kabiyanan, may nagbutwa nga 12 kabilog. Ang minority, which was 11, so hindi sila kahimo sa ilang obra, maka-adjourn na sila sa session, but hindi sila kahimo sa kung ano nga mga desisyon, kaya wala sila yung quorum. Okay? Pero abot ano natabo, kagapon, kay si Chis Escudero nagpakita. So, nahimo sila 12. Huh? And then they decided to do a lot of things. Hmm? Kaya kung natin panamduman ang kuro, mga kabayanan, 3C eh. 12, 12 lang sila, pero naghimo sila sa ano. No? Kay wala man vacancy, di ba? Wala man vacancy sa Senado. Wala, kompleto man sila gyapon, 24 man sila gyapon, si Bato, galing, panago. O pero senador man sa Gihapon, wala man sa ginkakas, wala man sa ginexpel, wala man sa gin... No? Si Jinggoy, gindakop, pero senador man sa Gihapon. wala man may nakakas, mga kabiyanan, sa pagkasenador. Wala man vacancy, pero ba't nga nag-dosi ang no? Dosi kabilog ang quorum, ano? Kagapon. Ba't tinukainchindi nga ng mga kabiyanan na? Pero sa akin talagang paniniwala, wala talagang quorum iyon eh. Hindi ko maintindihan yung nangyayari doon, mahirap intindihin. Sino na mga expert na sa aton nga lagi, expert ng ating constitution kung anong masasabi niyo dito dahil napakahirap intindihin yung mga nangyayari. Kung siguro, kung dito ta sa House of Representatives, no, may na-expel dito. Yes, may vacancy ang House of Representatives, mga kabiyanan. No? Sa Cavite, daw 4th District na sa ano? No? 4th District na sa isang Cavite, si Barsaga. 4th or 1st? Todo, sala ko rin karoon. Tapos kita ni, no? May vacancy. So, ang matabo ng mga kabiyanan, pwede oo, pwede hindi, pero depende, may special election. Mm. So, ano matabo sa special election ngayon eh? May special election sila eh, kay lawig pa itong 2028 mo. So, kung wala sila representative, paano na lang ang mga katauhan sa distrito ni Barsaga nagligad? Okay? Paano na lang ang mga katauhan sa dito sa Port District, no? Sa Cavite, mga biyanan, ha?
46, check to, 43 ko. Ginklaro, taginklaro, ginklarify ta. Para hindi tayo magkamali sa ating mga paniniwala sa buhay. But then, magandang umaga sa inyong lahat. Gagawa ito, Tagalog, Subungaw. Good morning, good morning, good morning sa inyo, mga biyanan. Sa kauras, kagto nga, ang istoryanay na ito. Lawig ni, ito istoryanay, ha? Lawig ni, hasta panibwas, so. So, kung nakapreparar na kamunda sa inyo, pamahaw sa inyo, kape, kag-ready na kamumag, ha? Ready na kamumag, pulong paminsar, kung anong kaklatabo sa Pilipinas. Ha? Iama lang inyo, tigipusokon kagunahuna. Damo ulit abo, mga biyanan, ha? But then, despite siya rin sa ngang nagkalatabo mula sa palibot natin, one thing is sure that God is still sovereign above overall. Okay? So, abulo na ito, dumdumo na. He is sovereign. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. And He is always the one taking the shots, making the shots, making the calls in the entire universe. Kung kakso niya, kakso ko ipakakaso, magpabayaan niya kung nadipindi na. Sa iya. Okay? It's about His time. It's about His will. It's about His plan. I don't know kung ano nang imuun si Ginoo. But I'm praying, Lord, nga kabay nga ining pungsod Pilipinas, buligan mo kami, kaloyan mo kami. Okay? Kadalom na ginis ang amon nga. Kadalom na ginis ang mga nagkakalatabo sa... excuse me. Sa amon din nga panggobyerno. No? May katabo sa House of Representatives, may sa Senate. Pero ang ano subong, medyo naghipos ang executive subong eh. Oh. So I don't know kung ipaabot nila din sa Supreme Court, ini natabok kagapon. Kaya wala, sapon lang yung pag-intindi ha. 24 kabilog, ha, ang mga senador, dapat ang quorum, 30 kabilog. So, dapat, it should have been 13 instead of 12. Oh? I don't know kung ano ang ilang ginapanumdom. Ah? Sa ako lang lipag-insindi, ah. Wala akong paningin padalman, eh. Wala akong paningin, paminsar mayo. Kaya wala akong nag-dig in deeper. Kaya daw, gasakit akong ulo sa kaklatabo sa mo. Oh? Siling ni Sir Alan Jan sa Alas Prispray kay Brother Alan Peter Keter. Magabihan na siya, Sunday school teacher. Sa may, I think sa may kainta na yun, once I was in their church, no, naka-join ko sa ilang worship service. I think it's a Baptist church. So, Sunday school teacher, the same time, di ko nasa sa ilang simbahan. Please pray for the... for SP Alan. Okay, daw ka budlay ng kaltabo subong eh. Kag hindi lang kay SP Alan. Kay sa tanan man nga mga senador eh. Kung ano ang ang kabubuton sa Ginoo kag kay kabudlay no kun panayon tabalas ang aton niya nga pagpaminsar. But one thing is sure mga biyanan, nga aton Diyos nga pabilin nga ano ito gano'y perturbon? Ang Diyos na ito nagpabilin nga maayo. Ang Diyos magpabilin na ito sa ato kabuhi nga matapat. Okay? Alas 7:10 yung kabiyanan ha. At isang magbalayan mamati, ito na isa ka ambahanan. Magtatapat ng tunay by papuri.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:15, mga kabiyanan. Kamusta ka mo sa buong adlaw? Kamusta ang inyong abugtaw? Kamusta inyong mga likuton? And if you feel fine, then smile more. If you don't feel fine, smile more. Smile kadlaw, kagihom. Okay, amunaya ang makabulong sa aton yung... aton kakapoy. Mga ni siling sang mga naga comedy bala. Laughter is the best medicine. Ila? So kun naga problema ikaw, nagasakit imo nga tanan, imo nga kalawasan, smile and laugh, okay? So ati si Brian sa aton pagkadlaw. Mamati ito na isang dilagan sa itong panahon. Araw sa biyak na linya, si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa tarantag plamatiak, di ka sa pinakulingan na kasi itong panahon. Yung 4 kita itong 2026. May ginabantay kita ngayon sa low pressure area sa gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area sa kalayon ng mga 590 kilometers west of Bacnotan, La Union, kag-base sa pokas ang pag-asa, dakwa ang tiyansa ng mga development sa tropical depression ng mga sulod sa ato ng Philippine Area of Responsibility na sulod sa 24 oras. Southwest monsoon o kung habagat ang nag-apekto man niya sa Northern Luzon, Central Luzon, kag nakatundan mga banya sa Southern Luzon. Maka-experience siya sa occasional rain na mag-apekto naman niya sa Ilocos Region, sa Balis, Bataan, Tarlac, ang Pampanga, na dulot naman sa habagat. Samtamang kasarangan, tutob mangin magulugalumon ng kalangitan, kabay mga lapta-lapta, mga pagulan, kapapahilat na po paraguub. Nga mag-apekto ba sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Calabarzon, may marupas, bumanti lamang kabahin niya sa Luzon. Samtang localized thunderstorms, ang kapitor man niya sa pilamang kabahin niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa kasarangan, tutubangin mga magalo mo na itong kalangitan, kami mga lakta-lakta kita ng mga pangulang, kapapangilat sa pagparagubla din sa kapunanon o kagabihon, nga dulot man niya sa localized thunderstorms sa kagabagat. Mahina itutub sa kasarangan, nguhuyop sa hangin, gikan sa nabagatnan, ang nabagatnan na katundan, ang nag-influensya sa kabutusan niya bahay sa atong nga probinsya. Ang kadagatan sa atong probinsya ng kasarangan, tugtog, mabulubalog. Ang adaw na butla kalasing 24 kung mga tunod, alas 6-8, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasukoy kita 26, kung magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang atong naman niyang heat index, ara kita sa 41 degrees Celsius. Update nato sa atong bukan kanlaon, may isa ka as emission, 7 ka volcanic earthquake, 4 ka volcanic tremor, kag nagalabot sa mga 1,505 na tinulada sa gihapon ng sulfur dioxide, kag nagataas ang atsus ang bukang kanaon sa mga 600 meters kag moderate emission. Nagpabilin ng alert level 2 ang bulkan kanaon. Inisimul Ben Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office in Gros Occidental, padamang salamat kag mayong aga sa luwan.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro, sa mga updates sa Sininga. Kung naman mera, nadalagan sa itong panahon, ha? So, may mga hilikuton ka mo, may mga hilimuon ka mo, always remember to check the weather, okay? Whether you like it or not, that is the weather. Or whether you like it or else. Pero ako mamaya na doon na namian ko sa aton nga weather sa Sininga mga tinyo. No? Kaya doon natapos ng perti kainit-init. No, may mga inulan, may mga, kung mag-ugtob la, gahandong, ka-cloudy. May araw mag-yapon kalusot ng init, pero mga alas 3 siya, makalakat-lakat ka niya. Ha? Nagligad niya, alas 3 siya, patag-iti, patong init sa nagligad. Ha? Ano ba yung aga sa inyo ito na na? Sa ito mga kumiyanan nga nagkasunod sa itong programa, either sa weather, sa Facebook ka man, sa Facebook live stream, sa radio ka man, kagkundiin ka man, ginbutang sa itong Ginoo sa Siningadlaw, mayong aga sa imo. Kaga kung narata sa naiban nga party sa ato nga planeta, maayong gabi, kag mayong hapon, kag kung ano pagidra sa inyo nga, maayong kaagahon. And oh, by the way, good morning kay Pastor Raymond Makilan and family. Okay, kay Ma'am Evelyn Makilan, kay Inday Violet Makilan, good morning, Gid. Sa kay sa Bilog nga panimalay Kapindo, no, kay Nanay Linda, no, kag kay Sir Gideon Kapindo dira sa Sipalay, mayong aga dira sa inyo tren. And ang aton nga first honor sa Siningaga, palakpakan naton, no, si Sir Robel Escobin, no, kag mayong aga sa Bilog nga panimalay Escobin, no, kay Ma'am Fe, kay Fayef, kay Zain, kay Nanay Lumen. Hindi yun namilipatan sa una ning maglantaw. Kumulas ang patalasta sa una. Habon. O, oh, nga, gulpi lang ang singit. Lumen! Kapot ako kadumdum ka mo kung basta patalasta sa habon sa una. O, oh, advertisement sa habon sa una. O, oh, nagsugod sa letter S. Oh, dumdumo nyo lang ah. Nagdumdumo nyo lang as advertisement nyo lang. O si Nanay Lumen. Si Ricky Olimpo sa Pasig. Ayong good morning, dira sir. Kamusta dira ang Pasig? Oh. Sir John Huatas, may nga ga. Siling ni Sir Allen John Salas. Balanon gid nga may ginalikawan ang minority kay sila embolbado man sa flood control. Daw ako mamaya na kay suno sa schedule sa majority. They boycotted for a few days. Okay, hindi nila gusto nga may mga bululyaso, bulamatabo, blahaw. So they decided to go back to June 4 and to open the Blue Ribbon Committee. Okay, subong taning adlaw eh. Kung tayo nga adlaw ang Blue Ribbon Committee, I don't know kung ano ang hindi nila gusto matabo sa minority. So they elected a new Senate President pro tempore. Okay? Pro tempore. Kung naman kot ka mo, what is pro? Okay? P-R-O tempore, mga kabiyanan. Ang pro tempore, Senate President pro tempore, for the time being, pro tempore, may Latin na eh, for the time being. Okay? Kag ining Senate President pro tempore, isa ini ka Senate President nga nag-preside sang Senado, sang session sang Senado kon absent ang Senate President. Amo to nagligad, ibla nag-preside si Loren Legarda. No? Kay si Loren Legarda ang pro tempore sang majority during a few days ago. No? Kagapon mga kabiyanan, tungod kay ambot kung paano sila nakahimo na nag-quorum ang 12. No? So si Chis Escudero danog sa ilo na sa minority. Ambot kung ano ang ilang agin pahog kay Chis. Hindi ka din magsailo, tapos kikinsa po. Oh, oh, say cheese! Oh, about anong ilang gin, anong ila offer or anong ginpahog nila kay Jesus Kadiro? Eh, it's a game of it's a game of benefits eh. You know? Talking about the Senate of the Philippines, there are no lasting relationships, only benefits. Bugi na dumdumon yung mga biyanan. Ha? Mas dasig pa sa alas 4 mag-ilis bayo ang mga senador naton. Well, subong adlaw, danay ka mo ni partner Bonard. Dasun nga adlaw, kontranay na ka mo ni partner Bonard. O, manamlaw. Sa majority, sa minority ka na. So, ang tawag sa ila, the new majority. Okay, so, awal, tabo ako mamaya na. So, in-postpone nila, in-silo nila sa June 8. They elected the pro tempore, si Gatchalian. Then they elected the sa rules bala, rules committee ang chairman si Subiri. Oh. So gin barikadahan nila dayon duwa gid ang rules committee, chairman kay para hindi maislan ang rules mga kabiyanan. Abot ang nila ginatago man. Ano nang ilang gusto nga hindi matabo man. So may rules committee sila dayon, chairman. Dasun may pro tempore dayon si Win Gatchalian. Hindi nila maislan ang Senate President eh. Kaya wala sila Tracy eh. Good morning, no? Kay Sir Alin Jan Salas. Kay Ma'am Rosalyn Pantunyal, maayong aga. Sa bilog nga pinimalay Pantunyal, sa kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nay Suping, kag Daday si Kawyan. Oh, good morning sa inyo. Kag padayon lang ma'am sa pagmukbang. Makabay nga, maka-monetize na, no? Amo man na pangayo nato ni sa Mita, no? Kung tagaan ta korta ni Mita, why not? No? Ano nga ga-video-video kita. Kay, dugang pa na yan sa aton nga mga palanginang lanon. Ma'am Josephine Mueda, maayong aga. Rainy morning. Oh, God bless. Sa diyan ka, ma'am, how? Daw, drisamon daw, sa Iloilo, okay. Daw, Iloilo, subong ang ginaulan, pero drisamon niya, medyo makalukanay-kanay pa. Oh, ang kalangitan. Medyo cloudy. Bugnaw gihapon ng aga, but then makita mo ang sun. Pero siling siyang gapangaluyan. What is the sun without Susan? Ah, diba? Ay, si mga Susan na. Dumdaman ko si nanang Susan Quilo. Mayroon aga nang kumusta ka na. O, sa Pinimalay Quilo, no? Kay Manay Tilma. Kagay nang tata. Mayroon aga na sa inyo. What is the sun without Susan? O, diba? Sumabat naman si Susan niya. Kay layuan ay sila ni sa ngayang nobyo mong Chaya to Gabi. Oh, kay ano sila eh, on the different side of the world. Sa siguro isa ara sa Amerika, siguro isa sa Pilipinas. Si Susan naman nga to sa Amerika, gabi pa, maglanto siya sa moon, sumabat. What is the moon without Ramon? Oh, anhon ng bulan kung wala si Ramon? No. What is the moon without Ramon? What is the sun without Susan? Si Susan kang si Ramon nagali ang Susan kang si Ramon daw. Kasi ko kadlaw, wala maglantaw ko sa tsura ko sa Facebook Live. Damadugang kadlaw, wow. Ang tabo sa buhok ko man. Okay, Grace GV. Good morning, kid. Good morning. Kay Sir Robert Garcido sa Mansilingan. Oh, sir, may aga dira, mayroon na kapagpangapi oh, kay Joe Bert, kay Rex, kay sa bilog ng mga kabataan, Garcido, Pablo, kay Joshua, may aga na sa inyo. Mayroon na kapagpumahaw, pagpangapi. Ah. Kay Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Silingya, our country, though, blessed day again to our country, though things are quiet in disarray among our leaders. Oh, grabe. No? Politics, mga mina. Namo gina yung politics, ya. O, ga-politics, gina sila. No? Sa ilang mga posisyon. Sa, no? It's about benefits, mga mina. It's a game of benefits. Okay? Kung may benepisyo sa diri sila. Kung may benepisyo sa dito sila. No? Kung medyo may alanganin ang buwilta sa piyak, sa ilo sa piyak. O, no? Diba? By the way, mga kabiyanan, ang aton nga kanlaon, ha? Nagasigi gyapon ang iyang pagbugasing abo. Nagkagasigi, di balik-balik ang emergency alert. And extreme daw ka, lapit na niguro kapulo nga emergency alert. Halin kagina, mga kabiyanan, ay. Ambot ko na kabatan, mga kamo. Oh, sa taga Negros Occidental. Oh, morning sa inyo, tanan, ha? Kay Ma'am Connie Doresa, maayong aga kay Nanay Connie. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, and sa tanang members of City of God, kay Pastor Enne and Abidon Family, kay Mami Kling, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas. Kay, sa bilog nga Pescadera Family, no? Kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana, no? Sa Manila, maayong aga sa inyo tanang. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, maayong aga. Kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, maayong aga. Uy, sa kay Ma'am Eleanor Himoto, happy birthday sa sining adlaw. Asang nagligad ng adlaw kagapon.
3: Happy birthday! Oh,
1: belated happy birthday kay Ma'am Eleanor Himoto. Nagdugang na gitang imong nga guwapa kag imong nga pagka-cute. Oh. Kay nagdugang ang imong edad diri sa kalibutan.
3: Happy birthday,
1: Ma'am Eleanor. Kabay pa nga nakita na italiwat, no? Na-close ko ni siya, mga kabiyanan, si Ma'am Eleanor. Kay siya ning ara dito sa una, siyang cashier. sa amon nga eskwelahan. Kagra dugay-dugay, gahambal lang ko sa ilang. Ayaw lang ko na, hindi lang ko na ikabayad. So, imagine na pala pila ko katuig. Nagsugod ko sa akong college 2007. O, natapos ko sa akong nga college euro 2014. Magna. O, magna. Magna 9 years. Seminary, mga binan. Magna. Magna 9 years. O, so, balik-balik ko. Tutay, nagkilala na. Nag-close naging kami. O, nasun. Nangiya pa nga manghod si Ma'am Jupit. Si Ma'am Jupit, ako pa nga maestra sang mat, no? Kundi, nagdugang paginamon nga close. O yung aga, o kay Nana Elizabeth, ha? Si Nana Elizabeth, amun yung ilang mother of all seasons, no? Sa Tanay Rizal ni sila. O may aga, dira sa inyo. Ma'am Jeneline Reichert, good evening dira sa inyo. Diri sa ato niya, mayong aga. Basta ara ka sa pagwaragwag, basur, maging maayo, gidya ang aga kagabi mo. Kumo. No? Pareho sa pagsilang sang adlaw nga puwerte kainit, pareho kainit sa mga balita sa aton pungsod. Ay, dumalan to ako pala sa mga balita. Blaw daw, masiling ka. Ano na naman, tabo na sa Pilipinas man. No? Ano pa na eh? Arigluhan pa na natin. So, dasun, pag-abot sa House of the of the Representatives, mga congressman, ginkakas nila si Congress Miao. Oh, gin-expel nila si Congress Miao. O, muna karoon na ito storyan, by the way. So, ang expulsion ni Kiko Barsaga, nga ginkakas siya, ano ang iyang krimen nga ginhimo, nga ginkakas siya, ano ang iyang nahimo nga sala. Oh, muna karoon na ito man nga intindihon. Oh, good nga maintindihan na ito. Ang sinita, aging kakasya tungod kay babaan siya. Oh, daw gawiti-witi. Sabi, may daw mo na vlog na guwa vlog. Intindihan ito na karoon ha. Kag, damo hindi pabor mga biyanan sa social media. Although pagbutuhay sa House of Representatives, 14 lang ang naghambal, no. Oh, dusinto sobrang naghambal, yes. Dubduman ko, hindi ko naman nilantaw ko itong sa ilang live stream eh. Pero sa kalawig-lawig, mabiyan, kapit pa ko nagkadamag, no, may speech ka eh. Oh, si Egay Erice, that's number one. Si Richard Gomez. Oh, si Richard Gomez sa Leyte, representative sa Leyte. Oh, hambal siya nga, sobra na niya. Ah. May ara tayo, sige, kung gusto niyo i-suspend niyo, pero ang expulsion niya, siling naman ni Iga Iris, sino ang baliw? Sino ang tunay na baliw? Yung kantahan niya sa kanta ni Kulidesma, mga biyanan. Wala na naman ang emergency, oh. No? Sige, sulit-sulit yung emergency ni siya ang kanlaon. Sino pa ito nagambal man? Si Ili, ang sa kamanggagawa, party list, wala? Si Kong Eli, oh, nahambal mo siya. Sino pa itong iba? Damo mga 14 kabilog na nag-no. Oh, pero they were overwhelmed by the 200 plus yeses. Okay, so kakasgid siya. Kakasgid siya. Kay Ma'am Melanie Aison, maayang aga. Oh, good morning doon sa inyo. Kay Sir Robert Hisolgon, good morning. Kay Tito Papo, Juma Requesta sa Talisay, maayang aga. Sila niya about sa Senate expulsion for the reason to pursue the committee is to take the opportunity for favor of those who are present the benefit to gain more. Siyempre, magin na yan, ha? Makabinipisyo ka bala. O, oh, makabinipi ang, ha? Kung sino lang da ang ara. Wow. Ma'am Grace GV, good morning. No? Kay Sir Jules, may aga. O, sa bilog nga pinimulay, di binagrasya. Valeo, Zamora, Moran, Azarcon families. Morning sa inyo. Sa City Prince, ito mga Mianandra, kag sa Bible Center Church. Good morning. Ma'am Maria Melanie Coronado. Damo na sila mong ang Maria, ang Melanie. May Melanie Aison. May Melanie Coronado kita. Oh, damo. Damo na sila. Masi may isa pag-indra ka Melanie, ha? Good morning. Good morning nila sa inyo. Kay Ma'am Corazon Estioso, maayong aga. Kay Ma'am Therese, good morning. And kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City Zone 15. Good morning dito sa inyo. And sa mga mga nato sa Ibi Magalona o sa Panimalay Castro Nuevo kay Nanay Elsa, Panimalay Hopson o kay Ma'am Itzel, Panimalay Gilaran kay Ma'am Sonia, kag sa ato mga kauturan dira sa Ibi Magalona Evangelical Church. Good morning dira sa inyo tira. Kag kabay nga okay lang kabudra. Anyway, mga mga 7:35. Antes kita magbrayon, kato kita na isa itong mapabaon sa siningaga. Psalm 56 verses 3 and 4, mga kamiyanan, kanami din, no? And we should claim this promise. No? Siling sa pulong sila, when I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? Okay? So we should claim this same principle, same truth nga sulat ni Haring David, ma'am yanan. Sa tiyon sang peligro sang iya kabuhi and with a lot of uncertainties. Okay, it was at this point sang iya kabuhi nga ginalagas siya sang dabo ng mga kontra. Okay? So ginalagas sa mga yanan and it was at this time that he found himself in a vulnerable situation among the Philistines. Okay? Pero amo ning sabati David, this is a very remarkable trust. Kay siling ni David, nga amadlo ko anong sa Diyos ko magsalig. Okay? Kag remarkable katama kay si David wala nang gambal, if I am afraid. No, wala siya nang gambal if I am afraid. Ginambal niya when I am afraid. Okay? So, isa ka bagay in-acknowledge si David Ray ang real human experience of fear. May fear din dyan, mga binan. Hindi na madula. We are not denying the fear. Okay? But then, siling ni David, when I am afraid, sorry, I put my trust in you. Ang tutuod ng issue, mga binan, is not the presence of fear. The issue is where we turn. Diin kita makadto, diin kita mabalik, diin kita mangayobulig pag-abot sang fear. Okay, so the reality is there when I am afraid. Okay, anong ang fear nga ini, mga biyanana, naghalin ini sa damo ang mga bagay sa atong kabuhi. It comes from uncertain circumstances, from financial concerns, di ba? Mga challenges naton sa atong panglawas, mga burdens sa panimalay, and sa aton nga unknown future, especially as we are experiencing our government subong. Okay? Ano na lang matabo sa pungsod Pilipinas man. Makatuga man inasang kadlok sa aton. Makatuga sing kakulba. Ano na matabo na sa Pilipinas? Kaya damo, kapin pa mga binan, damo mga hutik, damo mga huring-huring. Hindi pa ni mga verified nga mga reports, mga biyanan. Pero may nag-circulate nga huring-huring nga hindi madayon ang election sa 2028. I don't know. Okay? Damo nagapalibot ng mga huring-huring, mga biyanan. But this is not verified. So isa na sa mga kadlong na ito. Ano ayan? No? Magpadayon tabalayhan sa nga muning nga gobyerno? Maislan balayhan natin sa 2028? Unknown future. Okay? But the Bible does not pretend, nga kita nga mga believers, hindi na kita ka-experience fear. Instead, mga kabiyanan, ginatudloan kita kung paano kita mag-respond sang fear. So the reality is that may fear, may kahadlok, hindi mag-abot sa atong tagsang mga kabuhi. But what matters most is the response. Okay? Siling David, when I am afraid, I put my trust in you. Okay? Ang fear is an inevitable thing. It's a perennial thing. Nga nagasulit-sulit na kabalik-balik tungkol siyang damo ka kalitabo. But the response is a choice. Okay? Putting your trust in God is an intentional choice. Kag wala gina-allow ni David, wala ginapasugta ni David nga ang kahadlok amo ang maging master niya, nga maghimo sa isang desisyon, tugas ang kadlok, maghimo siya sa mga tikang tugas ng hadlok, no? Instead, mami yan, he redirects his attention pakadto pabalik sa Diyos. Okay? And always remember, nga nga itong pagtuo sa Ginoo is not the absence of fear. Okay? Faith is choosing to trust God despite sa aton nga fear. Now, din inagalin niya nga response ni David, mga biyanan. Talking about the fear, the reality of fear. Din inagalin niya nga response. Well, it came from its very firm foundation. Okay? Ano yung foundation nga, Padre? Siling ni David, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God, I trust. Okay? So, this is the foundation. In God, whose word I praise. Yeah? Dira ginangot ni David, mga bayan, ang iyang pagsalig siyang revealed

Nagaliwat ang feelings, nagaliwat ang sirkumstansya, but God's word remains dependable. Amano dapat nga aton nga confidence, dira nakaangot sa kamatuoran sang Dios, sa pulong sang Dios, instead sa aton nga emotion. And because of this mga bayanan, tungod sa foundation ni David, naglain na yung perspective. Look at the perspective. When he started Psalm 56 verse 3, the fear was there. Okay? He was afraid. Okay? Pero paglambot sa punta sa verse 4, naglain na yung perspective. Ano nga maldra? In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? I shall not be afraid. What can flesh do to me? Naglain niya perspektibo, mga biyanan. Okay? Again, he was not denying danger. Okay? May danger gidyagihapon. But he is comparing human power to God's sovereignty. Huh? Ang mga tao, siguro pwede sila ka-influence ang circumstances. But they cannot overrule the purpose of God. Or the purposes of God. Okay? Kakunang Diyos, among aton nga refuge, ang fear bala, ang kahadlok, madulaan ina sa iyang ultimate authority. So, always remember, mamina, that we have God in our side. Okay? Siguro sa buong adlaw, damo nag-trouble sa mga tagipusoon. I don't know, anong nag-trouble? Laban nga nag-trouble sa aton. Masasining ang mga tinuan mga balayra na ito. Nila. Mga pirmi, kapin pa kunara ka, middle class. Laban nga nag-trouble sa aton, balayran. Balayran sa eskulahan, sa mga kabataan, balayran sa balay, balayran sa kuriti, balayran sa tanan, no? That's when we try to fit our income in those balayrans. Okay? Kag nakulbaan kita kay kulang haw. Diin ko manguha sang kulang. That's when may amo pa ni, may amo pa to, no? Dirakis kalabanan sa aton subong. Or maybe may mga problema gid, talking about health problems, talking about relational or relationship problems. Siguro may mga nagatrouble sa imong tagipusoon silingan do. May mga pamangkot nga wala sabat, may mga kabug-aton nga wala solusyon. May mga sitwasyon nga beyond sa imong control. But here ang example ni David nag-remind sa aton that fear does not have to make our decisions. Pwede nato ni acknowledge ang fear honestly, but at the same time, ang aton pagsalig, ibutang naton sa aton na Diyos. I hope and I pray, mga biyanan, si Sining Edla, umanihin mo ko naton. And, siguro, arang kakulba. Dito ng Diyos mas dako kaysa aton kakulba. Alas iti kurtesin ko, mga biyanan, antes na magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panubdom. Libala ka timaliin, kapabalik mga oras na, Pilipinas.

0: the rest of your days. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa ProTips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang mas mabuting tugon kapag may mga payo, mungkahi o suggestion na ibinibigay sa iyo ang iba? Una, be thankful. Sa halip na mainis o ma-offend kapag nagbigay sa iyo ng unsolicited advice o suggestion ang ibang tao, magpasalamat na lamang. Tignan mo ito na may malasakit sila sa iyo kaya sila nagpapayo, kahit hindi mo naman hinihingi. Ipagpasalamat na may mga taong concerned sa iyong kalagayan. Pangalawa, be careful. Hindi rin naman sa lahat ng oras ay dapat mong sundin ang suggestion at payo ng ibang tao. Use your discernment. May mga suggestion para sa iyong ikabubuti. Mayroon namang mungkahi na ikapapahamak mo. Remember that human wisdom is limited and fallible. Pwedeng magkamali ang karunungan ng tao. Kaya maging maingat at mapanuri. Salain mo ang mga payo na iyong pakikinggan at tatanggapin. At pangatlo, be teachable. Kapag may mungkahi ang iba tungkol sa trabaho mo o negosyo, ito'y pagkakataon para matuto. Di mo naman kailangang sundin ang buong mungkahi kung ito'y hindi angkop sa iyong sitwasyon. Pero, tiyak na mayroon kang mapupulot na maganda sa mga ideya ng iba kung ikaw ay bukas para matuto. A person who has a teachable heart always finds something new to learn in every situation or idea shared by other people. Sakaling makatanggap ka ng suggestions ngayong araw na ito, be thankful, be careful, and be teachable. Bukas din ang Pro Tips para sa iyong mga topic requests and suggestions. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.